0: ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo,
1: mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
3: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
4: Nakabaling ang oras na Pilipinas, alas 8:03 na. Kamusta na ano nang inyong mga likoton sininga? O kaga sininga adlaw mabiyanan so good aton nga Brigada Eskwela, ang aton nga Department of Education diri sa Bacolod City nag-announce nga ang Brigada Eskwela 2026 halin na June 1 pagkato sa June 5. So Brigada Eskwela na, para hindi ko mo mag-special sa June 8. O, mabrigada ko June 8. June 8 klase na June 8. Okay? So, parents, teachers, students, alumni, mga volunteers, iban yung mga community partners, you are encouraged to participate sa sininga nationwide cleanup kag school preparation activity in time sa opening sa itong mga klase sa June 8, mga kabiyanan. Okay? June 8 sa Dasun ng simana, kadasig sa panahon, no? Nalingat lang kita gamay, Hunyo na. Klase naman sila sa mga estudyante na ano man tuman, wala pa ko gani kabakasyon. Ha? So, amo na mamiyanan, ha? Nagkadasiged sa panahon. Anyway, arili kita sa ito nga unang bahin sa ating publiko. Let's talk about this hold up panay, mga mamiyanan. Ha? Diri sa Bacolod, we had several cases of hold ups and robbery, mga mamiyanan, no? Sa Bacolod. And the latest one happened last week, mga kabiyanan, sa isa ka doktor. Ini nga doktor, hubinon pa ini, mga 30 taon pa ini nga doktor. No? Nga gin-hold up nila, mga kabiyanan. Okay? So, isang May 28, dali lang. May ano na ganing adlaw May 28 ni man? May 28 was Thursday, mga kabiyanan. Okay? Thursday nga adlaw. Grabe, no? Ining doha ka suspitsado nga ini siyang robbery hold up sa isa ka doktor dito sa Bacolod City. Nga nakita sa CCTV, amulay ning sala nila mo kay... wala nila ginsurbe, maayo ang ilang crime scene. May CCTV, gali. CCTV, mga kabiyanan. Kagabangod sa CCTV na nadakpan sila in separate follow-up operations by the police siyang Sabado, kagsang Domingo, May 30, May 31, ang Bacolod City Police nagambal nga ining ito natabo bilang robbery, no? Dito natabo sa Barangay 19 siyang Thursday, May 28, no? Siyang ang 30-year-old nga doktora, no? Pasulod na sa iyang boarding house sa May Galo Street ni after a 24-hour shift. Imaginable, ano pang kusog mo nga ibato sina, ano pang stress ka na sa obra, kapoy ka na kaayo. Imagine 24-hour shift. Hindi na basta-basta ang mga ga-obraut sa oras gani. Pagpulis balay, kapoy gani. How much more ang 24 hours ni mga obra? So 24 hours, pagpuli, hold upon ka pa. So, siguro ini mga hold up ngayon Kabalo sila nga doktor ilang hold up on. Kabalo sila nga amuning iya nga duty. So, hapos na lang biktima hon. Okay? Bunang ganun, dapat maghalong kita sa aton nga mga panglakaton. Sa balay, may tatlogi ko kabilog ido. Siling ko sa mga kawatan. Ang pasulot, hindi problema. Ang problema yung pagwa. Sulod ka lang da eh. Pag sulod mo, te, welcome to the dogs. Welcome to the dogs. Magaling kay damo naman style mga kawatan. Subo ko mga awat. Sila mga awat. Gid sila eh. Kabudlay, no? So, amo na yung tabo. Okay? So, nakita sila sa CCTV. Kag sa CCTV footage, mga kamayanan, nakita ang suspitsado nga tayaan niya gid ang biktima, gikuha iya nga bag. While ang isa ka suspitsyado, nagpalapit, may dala motor, yellow nga sniper. Okay? So, at that time, kita ito sa CCTV nga, medyo nagbato pa itong, medyo nagbato pa itong biktima. Galagay ito, wala siya may mahimo eh. Okay? Nang nawag siya sang bulig, galagay wala siya mahimo eh. So, nakuha agad ng iyang mga cellphone. So, yung mga police na ito, ginkilala, ang una nilang anaresto, nga suspitsyado nga si Toto Rem, alias sa Toto Rem, Tratay City, presidente siyang Barangay 40, Bacolod City. Okay? Nadakpan siya sang Biyernes, sang Sabado, sang gabi, mga alas 9 na, sa Barangay 40, Barangay Hall. Operasyon nga ginhimo man siyang aton nga Police Station 1 in coordination with the victim. Ang ikaduha nga suspitsyado nga si alias Sian, 32 ni siya, resident ini siyang Barangay Kabog, na dakpa, na aristo around alauna 20 siyang kaagahon, Domingo na, sa isa ka joint operation sa Police Station 1 kag sa CIU or City Intelligence Unit. Kag na-recover kay Toto Sian ang isa ka Yamaha nga sniper motorcycle, isa ka iPhone 17 Pro kag isa ka Samsung Galaxy A55 5G. Kag siling siyang biktima sa nagligan nga nakaagom siya sa mga injuries sa likod siyang iyo ulo. So, tungod siyang ti siyempre kung hold upon ka mas struggle kag iyo eh. Okay, and here's the important part. Si Bacolod Mayor Greg Gasataya nag-announce ang 100,000 nga reward. Okay? 100,000 nga reward sang makabulig sang authorities nga mag-identify kag mag-locate sa mga suspitsado. Okay? While at the same time, ang PNP nag-offer man sing 100,000 reward para sa ini, 200,000 tanan. Okay? 200,000 tanan. And here's the ang isa ka interesting a part, mga kabiyanan. Kay man suno sang mga events balang nagratahbo, mga kabiyanan. Ining lalaki nga nang hold up ginsurrender ini sang iyang panimalay. Okay? Si sa Purok Patima sa Barangay Sumag, siyang kaagahon, kay during the joint operation, siyang Police Station 1, Police Station 9 kag City Intelligence Unit, nadakpan si alias Sian or alias Tongtong sa sulod mismo sang ilang puluyan, kag ang nag-surrender sa iya, ang iya nga mga ginikanan, ay iya nga panimalay, mga kabiyanan. Okay? Kag positibo man sila nga positibo man nila gintudlo nga ini si alias Sian or alias Tongtong, siya to ang likod sang siya to ang tao nga nagadrive sang motor. Ha? Kaya ambal siyang iyang manghod. Pamilya eh. No? Ambal siyang iyang manghod, mga kabiyanan, nga nakilalaan niya ang iyang magulang. Ha? Pinagi siyang video. Trending eh. Last week, trending ang video eh. Naglaptagin sa Facebook. No? Nakilala niya ang motor. No? Siling niya, ang motor mo na ni mama kag ni papa. Oh. Ha? Nang hold up ang motor gali iya sang iya nga ginikanan ay nabla mang hold up ka dison, hindi ka ka-afford sang imong mga tools. Hindi ka ka-afford sang imong mga iya pagali sa iya ginikanan ang motor. Okay, so gindakop siya, galing kay iti may reward eh, partner Joel, may reward 200,000 ang reward eh. So sino nakakuha sito, ang panimalay? Ang panimalay doon nakakuha sang reward. Siling grusang panimalay, may reward 200,000. Ti, no, surrender ka na lang na muna. Basta yung panimalay kasi yung panimalay na surrender, sino nakakuha sa reward? Why man ginambal ko, sino nakakuha sa reward eh? No? But this is the scenario, meron na. Motor gali sa ginikanan, no? Ang gamit sa pang-hold up, bawa. Kung nagani ha, kung mga ginikanan, kung may mga motor ka mo, mangkoto nyo, hindi ka makanto. O, anuhon mo ning motor, basta yung gamit, umunin siya, ano aray, hindi kita, hindi ma. Gamit, umunin siya pag-hold up ha, kabudlay, kung matrace balahaw, naso pagka-trace, motor gali ni tricycle, gali ni partner Julie, gingamit siyang iya bata, kaya nang ngidnap ng hold up, kung ano. Tapos, gid si partner Julie, computer pa rin siya resolon, dakpo na siya, kay tricycle mo, na-trace na mo, ng hold up, ng amun eh, wala kabudlay, no? So pagbalik nato karon, let's analyze this happening sa mga isa-isa ko ni kag i-dissect ni mga mga na. Alas 8:13 ito sa magbarayan mo mati kita na sa pipilang ka mga panamdam. Dimulang katibiliin, kapabalik pang oras na Pilipinas.
5: Karaming bunga ng manggamo pare ah.
6: Oo, at malapit ng mahinog.
5: O baka naman pwedeng humingi ng ilan diyan.
6: Bayaan mo pare. Dadalang kita pag magulang na to.
5: Naalala ko pare, na pinagtatawanan kita nung itinatanim mo yan. Kasi naman, halos yan lang, kapirasong lupa na yan ang bakante ng bahay mo, tinaniman mo pa.
6: Oo nga eh, sabi mo pa nga eh, bibilang ako ng taon bago ito pakikinabangan.
5: Bay, ngayon, maganda na ang lilim ng bahay nyo. May aanihin ka pa.
6: At tulong ito sa pagsipsip ng tubig kung manakas ang ulan.
5: Parang gusto ko tuloy magtanim ngayon sa bakanting lupa ko ah.
6: Gawin mo na ngayon yan, pare. Sigurado ko, abutan pa ng mga apo mo ang ibubunga nun.
7: Ano ini?
8: Ini ano?
9: Ano ini?
10: Ini ano?
9: Ano ini?
10: Ini ano?
11: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
12: Amo ini ang aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon? Masiok. Sa Ingles nga tinaga, dense. Diwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, masiok. Sa Ingles nga mga tinaga, akon sa Ingles nga tinaga, dense. Duga nga impormasyon, masiok, buot silingon, masiot, gubot, ukon kagamo. Halimbawa, subo nga nagsugod na ang tingulan, nagaamat-amat naman masiok. Ang aton palibot, bangod nagatubo o kon dabong na ang mga tanom o kon hilamon. Gani, indiid kita magkalipat sa pagpanghawan, bangod masami, diri nagaestar ang mga sapat-sapat ilabinagid ang mga lamok nga halit sa aton. Buot silingon, subo nga nagsugod na ang tingulan, nagaamat-amat naman masiot ang aton palibot, bangod nagatubo o kon dabong na ang mga tanom o kon hilamon. Gani indigid kita malipat sa pagpanghawan, bangod masami, diri nagaestar ang mga sapat-sapat, ilabinagid ang mga lamok nga halit sa aton. Eksaktong impormasyon, mahatag ag mabaton kon, nagakaigong at tinaga aton gamiton.
11: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Latinong Publiko. Oras na Pilipinas.
1: Hello, balik ang oras na Pilipinas. Alas 8.22 po kadasig sa oras ba? Ano man? Hulat-hulat tawa kami ay kay daw. Ha? Ma'am Jeneline Rickard, mayong gabi idra sa imo. Basi kami tuntos ang ginikanan ang reward pagmian sa bata nila. Unfair. Basi ingling mo na, siling mo na sang kilala ko. Basi kung gabi ito lang sa ginikanan. Doktor pa ang biktima, basi pila ka adlaw. Siya pa ang mabulong sa isa ka pamilya niyo ba? Ay, kanami, pang santikon ng mga ulo ka. Kalumol, sorry, pero alit gid sila. O, tuod ba na kalumol, gid yung lahaw? O, no? Ang mga old up, gid yan, nga hindi ibig mag-ubra patas, pero isang ginahimo sa iban ng mga tao. Dako man kumulawas, oh, maayo man ang inyong utok guro, gagdagan man. Nga mga old up, gid bi. Papos lang. Oh. Sabi kun manghilamon kamo to anay bisag. Tritay City at news bo na ano man, no? Kaya siya tingin sa mga ato nga mga tambay din sa Bukulod, ha? Arip gino isa, oh. Kumalakat ka mo sa Gunsaga, may tulay na da. Ha? May tulay na da. Ano na tabo sa tulay? Ang tulay ngay na, ginobrahan ina sa pathway sa kilid. Kag may ginbutang ina iyang mga pustis ang suga. Okay? Ginbutangan ina sa pila ka mga pusti. Damo na pustis ang suga mo. Kanami inatani. Pagkatapos, no? Kanami inatani. Bisigan may mga squatter lang sa kilid. Pero kanami inatatani. Pero kabulong ka muna na tabo, mami. Nan. Ubos na ang pustis ang suga. Ubot kundi nila ginbutang. Ginubos ang kawatan. No? Siling siyang nag-video siyang nagligan nga gabi. Ginhimos na lang sa taga-Gunsaga ang nabilin ng mga suga. Kaya ginpang-ubos na sa mga kawatan. Ay, nagid. No? Kabudlay, nagid. So, ini nga mga pangitabo, mga biyanan, diri sa siyudad sa Bacolod. Kabudlay, no? Kabudlay. Ah, kabudlay. Tita Mary Alarcon, good morning. Siling niya kay Tito Babes man, nagpamahaw sa Pakbit, Paris, Chorizo, Bawa. Sampat gid, mayo gid tuod kung may CCTV. Thank you Lord kay kaloon man sa doktora. Oh, tsok doon na, no? Looy gid niya. Ah? Eh, 24 oras ka ka-duty, pag puli mo, dapon ka pa. Ah? Doon sa nang swildo mo, delay pa. Ay, kabudlay. Oh, kabudlay. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Good morning. No? So ining pagpangawat pang hold up robbery mga biyanan, no? Is disturbing not only because of the crime itself, no? But then nagreflect ini siyang mga several nga mga trends, no? Nga damo nga mga syudad sa pungsod Pilipinas ginatubang naton, no? This is an opportunistic street crime. Okay? Nga sino itong mga kita mo nga niya, kapoy ni guro, ni wala ni panitulog, ni hulda po ito niya. O, di ba? Economic pressure, this is also number one. Tungod sa kabudlay siyang panahon, ha? Tungod siyang pigaduhon, bala siyang panahon sa buong krisis, kamahal siyang gatong. O. Amunan niyong ginahimo sa mga tao eh. Kagapon na istoryahan kami ni hindi ni rape joke ha basi karon ipatawag nyo. Hindi ni rape joke ha. Rape joke is not a joke mga ben. No? It's not a joke. Kasi link ko kay Mrs. Bo, diin naman to ni mang ha? Diin naman to ni mang hold up kun maka ano no. Istoryahan mo ni. Oh. Amo ning dlagan sa utok sang tao subong. Ha? Sa kapigaduhon, masiling na diin tanika pangawat man, diin tanika pang hold up man. No. Sa kapigaduhon subok. But then, ariha mga biyana na, hindi rason ang kapigaduhon, hindi rason ang kabudlay sa kabuhi, nga mong hold up ka. Ha? Hindi rason, masiling, gamisyan may sudan, be. Obra! Ha? Hindi rason mo silang kapigado. Gusto mo lang na ito magpahapos sa kabuhi ni mo. Ha? Hindi mo gusto mag-ubra. Kung siling ka wala ka kwarta, ubra, damo daw. Oh? Damo ka pangita, dira helper. Ha? damo og pangita dira construction pangita pili onyo lang construction nga hindi malumpag kasi si malumpag bla damo di bla galing kay kabudlay kakapoy oh kag hindi mo gusto maggastos imo kusog gusto mo lang hapos lang nga hold up pon mo lang si partner Julie oh kay para makuha mo ang iyang mga kayamanan sa kabuhi oh hapos pa hapos lang eh. Okay? Again, mga menan, ha? Hindi rason, oh, ang kabudlay sa kabuhi, hindi rason ang problema. Nga mag-hold up ka, wala kayo nagpa-birthday siyang bata mo, wala kayo nagbakal siyang gatas, wala kayo nagbakal siyang, wala kayo nagbahay sa kurinti. Mag-hold up ka na lang. Hindi. Okay? So, opportunistic street crime, economic pressure, but it's not a reason enough. Ha? Pero ano yung problema? Weak deterrence. Oh. Wala na nadlock ang mga tao eh. Wala na nadlock. Bahala na daan. Ha? Wala na nakulbaan eh. Kagdari nagasulod ang public concerns about police visibility. Okay? So, again ha, sunod sa reports ha, ng biktima bag-uling na nakatapos yung 24-hour duty. Oh, pasulod sa iyang boarding house. Oo. Oh. So, kabudlay. So, anong himuon mo kung ikaw ang arisa mo ng sitwasyon? Ha? Anong himuon mo kung ikaw ang hold upon? Number one, your first priority is to preserve your life. Ha? Ang property, ang mga kwarta, ang mga cellphone, pwede lang na islan. Ang kabuhi, hindi. Isa lang kabuhi natin. Kay, no, kung may mga hold up sa'yo mo, no, armado, hambala, ambiyan mo cellphone, ambiyan mo ano, pabilin kang kalma, avoid sudden movements, follow instructions, kay amo na yung pinaka-safe sa tanan, hindi ka mag-argue, hindi ka mag-provoke sa ila, and while you are complying, observar ka sa mga detalye, nataon mong itsura sang upudya, nataon mong itsura sang hold up siya mo. You should prioritize your survival over protecting possessions. Kay kung mabato ta, hindi natin paghihatag ang cellphone, kung ano man na, basi tiruhon ta, basi bunon ta. Okay? So, preserve gin ang kabuhi. So, salamat rin, ano yung mga biyanan? Siling ni Sir Bibot, kulba ang kapital kag kabuhi, Pastor. Kulba. Man gusto nila si Juan Tamad, kulba lang ang kapital sa mga tunto. Ma'am Jindelin, no? Aking-aking si Ma'am Jindelin. Maka-alaki, gin man, no? Kapitalan mo lang kulba. Kapitalan mo lang sing kaisog, blaw. Anyway, ha? Wala na kita oras, Ma'am Yan. Nasta lang to, Dre, anay. Kagantista, manamilit. Mga muhit, anay. May namang langit doon, Diyos sa mong blaan, nagadayo, nagkapasalamat kami sa silingaga, salamat kami sa mga katutob, sa mga kabuhi. And thank you Lord for giving us this day, this new week, this new month. Bago naman ginawang mga oportunidad, bago naman ginawang mga privileges. At the same time, new challenges nga tumango naman. Ginawa, buligi kami, pabakura kami. And keep us safe, ginawa, kapinpasubong. May mga krimen na kagratabo at the street level. Sometimes, nakulbaan kami, sometimes nagapanik kami. Hindi kami kabalo ko nung konsunsan o na-strike ini nga mga criminal, Lord. But then we pray for your safe, for our safety. Ikaw mag-upod sa amon, ikaw ginong mag-palayo sa amon na ginong mga pangitabo. Lord, nagapangamuyo kami sa amon mga kapulisan. Ikaw mamagbulig sa ila as they continue to guard our streets, to guard our city, you know. Sa nga maning klase ng mga kriminal. Kagabay ka naman sa silingan lao, ito yan, pukunahan mo kami. Kagabay ka may maistag sa naman ng mga kabuhi. Tarangin na po na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Maabiyan na nalindirin sa atong studio. Kaupo na ito si partner Julie Panes sa atong controls. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan. Jig, Zinilia, nga nagazaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Agasimuli. See you tomorrow. God bless. and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Exhibition OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan kanya.
2: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vidmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmission.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Isa naman kamatakom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang palatuntunan kadamping mo Monday edition. Mabatian from 9:30 to 10 in the morning. There is a radio DYVS. Agtastag sa kalunes ang aga ining aton palatuntunan. Nagasabat sang inyong mga problema, ka mga pamangkot angot sa mga propiedad, mga palanublion, mga transaksyon, problema sa inyong dokumento, problema sa inyong trabaho, ang iban pa nga mga bagay angot sa aton kasuguan. Upod kita diri kay aton naman liwat nga tun-an ang pila ka mapuslanon nga topiko angot sa aton nga kasuguan. Sini nga aga aton mga kabiyana paghambalan ang nanungo dini sang kasuguan nga naga regulate sumuman so, nagadumili sang paghupot pagdala sa mga armas dothang ining RA 10591 upon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Ano ba lang kaimportante sa sining kasuguan mga kabiyanan? Masaling kita nga ti why man kuya sang hilig sa armas, why man kuya sang ginatago nga armas nga akon initunan, akon nga akon hibaloon ang nanungod sa ninyo kasuguan. Mangod, there are certain situations na dapat na ton hibaloon anong aton nga kasuguan, anong aton nga kinamatarong. Like for instance, may nakita ka dira na individual kung kilala ni mo nga nagahupot, nagadaladala sa isa ka firearms. Ano ba lang aton dapat hibaloon? Is he a allowed to possess and to carry a firearm? Amoy ni makabiyan, aton dili nga pagatunan hibaloon sa sining nga kasuguan. Ining RA 10591 nag-regulate ini sang pagpanag-iya, paghupot o kon pagposes, pagdala sang armas luthang, subuman pag-manufacture, pagbaligya, and pag-import kag paggamit sang mga firearms and ammunition. Tuduha ka mga object ang covered sining kasuguan. All sorts of firearms, kagtanan nga man nga mga ammunition. Sa idalom sini nga kasuguan mga kabiyanan, ginakilala ang kinamatarong sa isa ka individual, isa ka law abiding citizen, ang paghupot, ang pagtago sa isa ka armas, provided it is a licensed firearm for purpose of protection or self defense, or especially sa mga sahi sang trabaho nga nagakinanglan sila sa pagdala sang hinganiban. Like for instance, mga security agency, ang aton nga militar or police officers, and sometimes ang aton mga agents, the NBI. Although they are civilian in nature, yet they are allowed to carry firearms, subuman ang aton nga members of the PDEA. They are civilian, yet they carry firearm as a incident sa ilang sining nga trabaho, law enforcement. Sa idalom sining kasuguan mga kabiyanan, ang isa ka firearm o kon ang armas nga nagalupok, may definition ini siya, and it is not only a complete fully assembled firearm which is subject sining kasuguan, even a component or accessory sang sining nga armas uthang can be considered already as a firearm. So mga kabiyanan, kon ang isa ka person nagauyat ikaw sang barrel or frame or receiver or any accessory sang isang firearm, you can be already liable sang possession of an unlicensed firearm. Ikaduha naman nga ito ni Baloon, anong ginatawag ini nga mga loose firearm? May kabatik kita sa nga term ay a loose firearm is isa ka arbas luthang nga it is not registered, gin-alter o gin-assemble lang siya o kon nakawat o kon ginauyatan o kon ginatago sa isa ka individual na hindi siya yasang lisensyado. O mga armas na ginhimo sa danaw o kon gina-manufacture lang o hindi isa lisensyado is considered as a loose firearm and can be considered as illegal possession or manufacture of a firearm. Sa pagikapamangkot, tanan ba lang ang mga individual, persona, may kinamatarong o kung qualified ikaw nga makaangkon sa isa ka armas luthang, Sa idalom sang sininga kasuguan under section 4 gina identify ang mga qualifications sang isa ka individual na maka uyat o kon makahupot sang isa ka armasotang no Filipino citizen and at least 21 years old may trabaho o kon may proof of income kagway siya makaagi nga na convict o kon na preso sang isa ka kaso involving moral turpitude like for instance estafa or fraud or BP22 kag nakapasar man siya sa mga psychiatric test, drug test, kag nakapaidalom siya sa isa ka gun safety seminar kag may nagkaigo siya nga police clearance. Isa pag isa importante man nga qualification na dapat nga way man siya sa anuman nga pending nga kaso nga ang penalty is more than 2 years. Isa ka individual nga maluyag siya or kinanglanon niya nga mag-angkon sang isa ka lisensyadong armas, anong dapat niya pagaymoon? So he must be qualified and ma-apply siya sang isa ka LTAP o kon ang license to own and possess firearms, no? Amo ni siyang dapat kinanglanon. So ang yasa ni nga armas nga ginmakal lisensyado kag dapat nga siya man mag-apply kag mag-receive sang isa ka license to own and possess firearm. So matapos nga may lisensya ka na sa paggamit sang isa ka armas luthang, pwede na bala ini mo ini nga madala sa iban sa disidin mga lugar sa imo salakyan o kung magbiyahe ka. That is a different matter mga kaabyanan. Kay kon may LTAP ka na, inaya nga lisensya para lang na iya nga ang armas ibili nimo sa imo sining balay for self defense. You cannot carry that firearm outside of your residence because may distinct ina siya nga lisensya. Ang ginatawag sining lisensya is a permit to carry firearm outside of your residence. So ang requirement pala sa pag-apply sang isa ka LTAP pareho man sang requirement sa pag-apply sang permit to carry firearm outside of residence. Lain niya mga kaabyanan, no? This is on top sang basic requirement sang pag-apply sa LTAP. Ano naman ang ginaallow? Sino maka-allow nga makadala sang o kung maka-acquire sang permit to carry firearms outside of residence? Ang mga individual must prove nga ang pag-acquire sang isa ka permit to carry firearm is a necessity by reason sa isinitrabaho kag there is an imminent or grave danger sa isini kabuhi o kung sa kabuhi sa isini nga panimalay. Like for instance, by nature sa isini nga trabaho, kinanglanon niya nga maka-apply ka maka-grant sang isa ka license to carry firearm outside of residence. Again, aton nga dapat ibaloon nga may distinction ini siya ang pag-acquire sang lisensya sang firearm sa between sa isa ka civilian kag sa isa ka member of the armed forces or of the PNP. Ang isa ka civilian is allowed only to acquire a permit to carry and to possess sang isa ka small arm. Ang definition sang small arms like rimfire, handgun, whether revolver or pistol, center fire handguns, shotguns, kag rifles nga not exceeding 7.62. So pwede gali nga maka-acquire ka makapalisensya ang isa ka civilian sa isa ka M4, M16, kay 5.56 ang isa ni nga bala. Ang hindi lang pwede ma-acquire sa isa ka civilian ang isa ka full automatic rifle, submachine gun, kag ang isa ni nga bala is 50 caliber. So amo ni siya. So ano naman ang mga nanaytuhay nga mga violation sa idalom sang sininga kasuguan? So una gid nga offense under section 28 is unlawful possession of a small firearm. Ang penalty is prison mayor or between 6 to 12 years. Ikaduwa is unlawful possession of a class A light weapon. Ang penalty is 14 to 20 years. Possession of Class B light weapon. Ano ba lang elements ang illegal possession of firearm? So, meaning ang isa ka individual, nadakpan siya nga may ginadala, ginaposess nga isa ka firearm, and it is a small firearm or a light weapon or ammunition, kagway siya sang license to possess or LTAP. Kung ara sa gwa sa sining nga balay, kagadala siya, why man siya sang permit to carry firearm outside of residence. So, bisan pang isa ka individual may license to possess firearm or LTAP, pero why siya sang permit to carry firearm outside residence, sige hapon, pwede siya madakpan o kung ma-arrest kung why siya sang isa ka-permit kag ang armas, gindala niya sa gwa sa isininga puloyan. Iban pagiga mga violation, ang paggamit sa isa ka loose firearm can also be a separate crime or can be an aggravating circumstance sa isa ka kaso. Like for instance, ang pagpang-hold up o kung pagpatay kagamit ng isa ka unlicensed firearm can become an aggravating circumstance sa isa ka kaso. Ipagid ang pila ka mga violation nga itong tandaan, no? Ang pag-manufacture o kung pagbaligya sa isa ka firearm nga waay isang lisensya. Like for instance, ini mga danaw made ng mga firearm, kung ikaw madakpan, ang penalty is reclusion perpetua, 40 years imprisonment. Pinakabungat gini ini ang manufacture and sale of firearms. Upod man diri mga kabiyanan ang pagbaligya sang armas kon gun running. Kon waay ka sang lisensya kag ang imo ginabaligya nga armas is also unlicensed, reclusion perpetua man ang yasini nga penalty. Kadelikado sinigali nga kaso, no? Kon madakpan ka na nag-engage ka sa pagbaligya sang armas nga hindi lisensyado, gun running ini mga kabiyanan. Sumuman ang pag-smuggle sa mga armas, no? Meaning halin sa gwa, pasulod ni Mudri nga waay sang tax or customs duties, again mangin liable ka. Ano pagid ang pag-tamper sang serial number sa isa ka armas, meaning gin isla nimo, gin panas nimo, again, it is also a separate crime, mga kabiyanan. Ang paggamit sa armas in a ginplantera ni mong isa ka-individual, gibutangan ni mo siya sa armas for the purpose na dakpon ni mo siya. Again, it is another offense which can be liable for reclusion perpetua. Angkot, mga kabiyanan, ang isa ka-individual nga nadakpan, nga nagasoksok o kung nagadalas ang isa ka-armas nga replika, can he be liable under sa sininga kasuguan? Yes, under Section 35, ang paggamit sa isa ka imitation o replica ng firearm is punishable under the law. Remember, ang ini kasuguan is a special law. Why ni siya ga distinction sa imo sininga motive or good faith? The mere possession sa sininga replica ng armas, you can be liable under sa R8-10591. Sa aton pagbalik, aton pagambalan ng pila ka mga specific cases involving possession of firearms na nagresulta sa conviction or acquittal sa aton nga kasuguan. Diri sa aton nga palatuntunan kadampig mo, Monday edition.
1: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233 Radio BYVS.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
0: Okay, sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan, sa aton ginatalakay diri nanungod dinhi sang kasuguan nga nag-regulate sang paghupot sang armas lothang ining RA 10591 o ko ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Aton gitalakay ano bala ang mga sino balang dapat makahupot, sino balang allowed na maka-acquire sang isa ka armas lothang, ano mga sahay sang lisensya, gagano naman ng mga sahay sa mga violation nga mahimo sang isa ka individual nga dadakpan sang isa ka armas lothang nga waay sang lisensya. At itong pagitandaan mga kaabyanan nga ang isa ka individual nga nagahupot o nagauyat sang isa ka armas nga waay sang lisensya, mahimo pagid nga mas saka o kon mabagabugat ang sining penalidad in the event nga madakpan siya sa sining mga circumstance. Ginatawag ini nga mga qualifying or aggravating circumstances. Ining in the event nga madakpan ikaw sa sining mga circumstance, ang imo penalty will be reclusion perpetua, that is the maximum. Konsekwan pa habang buhay na pagkabilanggo. Ano ini siya? Ang isa ka-individual na dakpan nga nagahupot, nagatago o kung may ginabitbit na isa ka-armas na waay sang lisensya, that is automatic presyon mayor between 6 to 12 years. But kung madakpan siya sa sininga circumstances, reclusion perpetua. Ang armas nga nadakpan sa sining posisyon, may unod na bala, loaded. Ikaduha, kung ang armas nga ara sa sining posisyon, may laser or thermal sight. Ikatatlo, kung ang armas nga nakuha sa sini ang may silencer or suppressor. Apat, ang armas nga nakita sa sini posisyon may extra nga barrel or extension. Kag katapusan ng armas nga nakita sa sini gin-convert into an automatic firearm. Narapagid nga last qualifying kon na kitan sa possession sang isa ka individual masobra sa tatlo ka mga armas nga hindi lisensyado, natunabalan automatic ang imo penalty is reclusion perpetua. Kag kun amuning na sa isang circumstance nga ikaw nadakpan, usually hindi ka makapiansa kay tungod nga reclusion perpetua gani ang penalty. Okay, aton pagambalan diri ng mga nanuhay-tuhay ng mga kaso involving possession of firearm nga naglabot sa aton nga kusgado kag nakalabot sa aton nga Korte Suprema. In a case o Okumamo versus People, in this instance, isa ka persona ang ginserbihan sa isa ka search warrant na nagabutang dira na ang mga kapulisan are directed to search the residence of Mr. Ruben Okumamo for a caliber 9mm pistol and among other firearms. As a result, ang kapulisan nga may dala nga mga search warrant ginsulod ining puloyan sang sining subject person kag ginpangita kag nasapwan sa iya sining kitchen cabinet. Dito natago ang isa ka 45 caliber Colt 1911 pistol with magazines, live ammunitions, kag isa ka ammunition sang M14 rifle. Pamangkot sini nga kaso nga gin-challenge sang defense kung bala ini nga search warrant is a valid search pangod nga aside from the description of the object to be searched, isa ka 9mm gimbutang padring and other firearms, meaning it is a becomes something of a general warrant and allows for a fishing expedition kung ano lang ila dira makita aside from the 9mm. Kang in fact ang na-recover sang kapulisan is not a 9mm but a 45 caliber pistol. So no sa aton nga Korte Suprema ang nasambit nga search warrant is not a general warrant because it described the particular firearm which is a 9mm. So there is a particular description sang type sang firearm nga ginapangita sang mga otoridad sa subject person. However, ang term na among other firearms, makabig ini siya nga very broad and can be considered as a general warrant, but it will not invalidate the search warrant itself. It can only be removed ang ina nga portion sang search warrant. So, anong effect naman niya kung nang nakita sang kapulisan sa ilusan nga paghalughog sa balay sang subject is a different kind of firearm which is a 45 caliber pistol. Kaya ang subject sang search warrant is a 9mm. Pwede ini siya bala nga masulod sini isang lang sa aton nga husgado nga again it can be part of a valid search. Kaya tungod nga ang pagkasapusad to nga 9mm within the vicinity sang subject person ara sa cabinet, so it is within the plain view doctrine. Ano ini siya nga doctrine? Meaning ang kapulisan may right sa pagsulod sa isa kabalay na subject person tungod nga may search warrant sila, they're authorized sa isa ka korte. Kag ang pagka-discover sa itong firearm, itong 45 caliber, ara lang mismo natukiban siya within the immediate vicinity. Kag kita nga pagka-discover sa itong armas, is obvious nga it is a contraband. So meaning ang plain view doctrine, ma-apply man siya sa isa ka search warrant nga search, kag isa ka search nga waay sang search warrant. Kung sa isa naman niya ka may search warrant ka baging pangita ni mo, example sa itong may ara sila search warrant for firearm, but in the process sa paghalughog sa balay o kung sa paglibot-libot lang sa kwarto abi o kung mismo sa salas sang subject person, may nakita sila dito nga sachet na may crystalline substance. Pwede bala ito masis? Pwede bala ma-confiscate sa mga kapulisan? Yes, under the doctrine of plain view ng object na sapuan nila in the course of sa pagpalughog sa balay sang subject person, inadvertent, meaning hindi hungod, naara lang siya sa tubangan, and obvious na itong object is an illegal or contraband. O, in other case, pagid mga kabiyanan, this time involving ini sang pag-serve sa isa ka warrant of arrest sa isa ka person wanted for kidnapping for or with ransom. In the case of Valeroso versus Court of Appeals, September 20, 2009. In nga kaso, agin serbihan sang mandamiento di arresto ining akusado sa gwa sensing boarding house. So matapos ini siya gin-arrestar, kagin-handcuff, identify sang nasyamoning subject sang warrant of arrest for kidnapping, kagin-hold na siya, gin-subdue na siya sang mga arresting officer, ang mga kapulisan nagpanghalughog pagid sa isininga, sulod sa isininga puloyan o kon boarding house. Kagin the process, nakakita sila sang isa ka armas nga hindi lisensyado sa sulod sang isa ka cabinet nga kandado. Nga nakandado. Ang pamangkot, bala atong armas nga nakita sang kapulisan sa sulod sang isa ka kandado nga cabinet sa boarding house ining subject person, pwede bala ini nga magamit sa kaso nga isa pasaka sa isini for illegal possession of firearms under RA 10591. Mga kabiyanan, ini nga situation, this is a case mga kabiyanan sa isa ka search an incident to a lawful arrest. But sa lingon nga, mata

sa SNA Lawas, but they are not allowed to conduct extensive search or sa mga areas na hindi within sa immediate reach ng sininga persona, meaning sa iya kwarto, hindi na sila dapat pang magpangabukay. Kaya ang sininga limit is only just for the purpose ang pagrekisa sa sininga lawas is only to ensure na waayos ang magamit ng mga armas ang ina nga persona against sa mga kapulisan. Pag kung isa lang yaka plain view doctrine ang apply naton nga kabyanan, it applies only kung ang search is inadvertent, meaning why balan hungod nga may ginapangita ang mga kapulisan na ginalughog nila, meaning in the process ang pag-aresto sa among mga person, may nakita sila sa isining bag niya, sa isining bulsa or sa tupad niya na isa ka contraband or illegal object like a firearm or isa ka drug or illegal substance sa isining person. That is, pwede siya makonsider nga a plain view doctrine or search incidental to a lawful arrest. But hindi siya pwede mausisa sa mga bagay nga beyond sa isininga reach or control. Kag lastly, in another case, mga kabyanan, nga diri natabo diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, a 2022 case, tiny cooperation sa mga CIDG involving sa isa ka-individual na nag-import sa mga firearms and accessories diri sa halin sa Gwa sa aton pungsod. Kag in 2016, nag-conduct sila sa isa ka-operation. It's actually hindi man siya entrapment, it's just an operation sa pag-arrest. Ang ilagin himo sa niya, they have intel information from Homeland Security ikan sa Amerika na may isa ka-shipment to sort of a balikbayan boxes na abot sa isa ka-delivery o logistics area diri sa Bacolod. Kag makabot dira, i-claims ang isa ka-individual. So matapos sina, nag-organize sila sa isa ka-team. Ilang nga mga undercover nga mga agents, nag-post sila nga sila kunong helper sina nga logistics company na makabot ang subject, i-claim niya kag mag-upod sila sa pag-karga sa mga kargamento. So in the process, nag-abot ining claimant in the pakwat ini sa mga helper kag indala sa isang pick-up. In the process, according sa mga police officers, nakita nila nga ining accused may ginadala nga isa ka armas nga nagalabaw sa isininga hawak. As a result, gindakop nila ang ininga person. Kagante sinagali, nakita man nila nga ang ininga person ginabrihan atong mga balikbayan boxes kag nakita dito ang unod nga nanarisari nga mga armas, mga firearms and accessories. So result, gin-challenge ini ang ining conviction sa aton Supreme Court. In-uphold sa Supreme Court ang argument sining akusado. According sa Supreme Court, hindi mapatihan ang argumento sa mga police officers. First, ang arresting officer nagsaling atong firearm nga nakita nila sa hawak sang sospitsado, part man touch ato sa mga firearms nga ilang nga na-discover nga ato man sa sulod sa balikbayan boxes. Diri pala mismo nag-conflict ang ila istorya. Paano siya nga ara siya sa hawak sa person, yet at the same time, at upod man siya sa mga in-inventory ng mga firearms dito nga nasulod sa balikpayan boxes. Kaduha pagid nga nakita nga hindi mapatihan according sa aton Supreme Court na suno sa mga police officers nga ang mismo ang claimant nag-abri sang isa sang balikpayan boxes in the presence sa itong mga helper. Kaya nakita nila naging panglantaw ya ang unod na amuyad to mga armas kag mga gun accessories. Suno sa ato Supreme Court, paano nga himuon sinasang sang akusado na abrihan ang nasambit na boxes in the presence sa mga helper nga hindi man niya kilala, nagway man niya ganing ngakuan kon bala masaligan niya sa to. Tumining yan to nga mga circumstances nagapakita na ang mga testimonies ang kapulisan hindi believable kag beyond ordinary human experience kag as a result ginpatihan nila that was an operation is a planting and not an actual

6 aton time diri sa DYVS. Good morning gid abyan kag malipayon gid nga Lunes. Kamusta ikaw abyan sa sining nga una nga adlaw para sa sining nga bulan sang Hunyo. Ari nakita gali sa middle sang aton nga tuig abyan kada sigsang time no June nakita subong. So salamat gid sa imo nga pagpamati pag-upo diri sa aton nga program sa broadcast sang DYVS sa matamis nga tingog sang kalawasan. Kag ini ang imo abyan si Leia, then nakita diri until 11 o'clock sa aton nga program. Excited gid ako today abyan nga makaupo dikaw kay may mga special guest kita diri sa studio naton live ni live abyan. So i-ready mo lang karon na imo mga pamangkot or imo mga notes abyan no kay kanami gid no sang aton nga topic for today. Kag ginatamyaw ko lang dira si Tita Virgie Salgado, si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit sa Gimaras, maying aga man sa kay Nay Ninita Guadalquiver, maying aga gid sa inyo. Kung may mga messages kamo dira, prayer request or feedback, pwede nyo gid mapadala diri sa 0998-842-2130 or pwede man ka mo makatawag sa 704-7999 or message us sa Facebook at facebook.com/1233DYVS. Kamusta imo weekend abyan? Kanami gid sa Ginoong ginhatagan niya kita sang ulan abyan no? Ginagmay nga ulan abot nagulan madira sa inyong lugar abyan diri sa Negros no? Bacolod no nagulan diri abyan no ginagmay nga ulan ano pa na party pa na sa kay Doming wala pa sa nakagwa sang labi na gid sang weekend no but nami na subong kay ara naman ang init abyan pero kung mag-init gani do medyo ara gid ang kapaang abyan pero halong lang gid sa gihapon abyan no sa mainit nga panahon kay according sa pag-asa nagatransition pa kita no from summer to rainy season. So, ipangamuyuan gina naton nga sapyak sang init kag maulanon nga panahon magpadayon kita sa gihapon no sa pag-alagad sa Ginoo abyan. Kag salamat gid sa imo dira nga nagatutok online sa nagalain-lain man nga bahin sang kalibutan, nagapamati kayhan dira sa USA, diri sa Asia or sa Europe. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi gid sa imo abyan. Salamat gid. And also, gina-greet ko man sang happy birthday ang tanan nga naga-celebrate subong sang ila mga kaadlawan una gid nga adlaw sang June. No, kami mga birthday greetings kamo dira padala nyo lang diri sa DYVS at 0998-842-2130. Ginatamyaw ko lang dira si Tita Perla, Tito Nestor, si Day Joanne Montalvo, subong man. Salamat gid kay nang Drusilla, Sir Joel Gayanilo sa Himamaylan. Salamat man sa kay Tita Delia. Maing aga gid sa imo, no? Dira sa may Binalbagan. Delia Medina, subong man Tita Corazon Estelioso, salamat gid. Also mga abyanaton dira sa may Hinubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Kabankalan, kabay pa makadabot aton signal dira. Kaginatamyaw ko man si Sir Jigs Leonor. Good morning sa imo Sir Jigs. Kag subong man aton man nga ginapasalamatan si Alberto Loreno, si Sir Chris Dacumos. Good morning sa imo Sir Chris. Also salamat man kay ng Grace ng Josel Olivares. Ginatamyaw ko man si Ma'am Ellen, Pastor Reljan, kag Baby JM Magallanes. Good morning si sa inyo si Cheryl Tovida. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. Also si Ma'am or si Prince Ronald Evangelista. Good morning sa imo sir from Maricudo, Barangay Kamang, Isabela. Maayong aga sa imo mga biyanaton dira sa Isabela, especially si Sir Prince Evangelista. Salamat gid kay sa imo mga upo dira ipatunuga ang imo dira ang cellphone or ang imo dira ang radyo. Sir Prince, salamat gid. Si Ma'am Lucita Aligrado, ginatamyo man naton. Si Sir J. Arihon dira sa Don Salvador Benedicto, maayong aga. Also, salamat man kay Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala dira sa Alegre Uton, Iloilo. Mga biyanaton dira sa Panay, sa Kapi, sa Antique, sa Aklan. Hello gid sa inyong atanan, maayong adlaw dira sa Gigantes Island, mga ang Villases family, ginatamyaw naton, maayong adlaw sa inyo. Subong man sa Canlaon City, si Pastor Julito Calambro, maayong aga dira sa imo Pastor.
Agsubong man sa Kabakungan. Mga biyan naton dira sa Ikthus, Tita Pleni Hiraldoy, Tita Suzette, Pastor Eli Posadas, dira sa Beulah Land, no? Maying aga sa kay Tita Mayay Day. Hello gid sa inyo. Kag mga members, no? And friends naton sa Ikthus, Kabakungan. Ginatamyaw man naton si Ma'am Lani Nagum, si Ma'am Aileen Baulo, si Mir, Pastor Paul Garganchel. Good morning sa inyong atanan. Also, ginapasalamatan man naton si Ma'am Erin Penuela, si JR Diaz. Good morning. So, medyo malawig-lawig ning aton ng mga panamyaw isugpunan in naton karon. Meanwhile, biyan ang aton nga topic today. Excited kita, no, sa aton nga topic. We will discuss, no, abyan sang project or ginahimo diri sa Negros sang translation or sang Translators Association of the Philippines. Mga friends aton from TAP, muna siyang aton nga topic for today. Kung may mga pamangkot kamo or may mga gusto man i-share, pwede nyo gin ma-send ina sa 0998-842-2130. Mga taga-Bago City, kamusta kamo dira? Kag subong man, dira sa may Pontevedra, nga mga abyan aton, ang Gatok Family Ming Aga, sinang Vanessa, nung Renren Magallanes Ming Aga, si Miss Janice, Tita Norming Remutin, hello gid sa inyo. Si Ma'am Liz Mabi, listening here at Mansilingan, God bless you. Si Ma'am Liz and Pastor Romel Mabini. Wow, maing aga gid sa inyo, Ma'am Liz. Mabini, Pastor Romel, salamat gid sa inyong pagpamati kag support diri sa DYBS. Ginatamyo ko man si Sir Erwin Galispin and family, maing aga si JC San Juan ng Rowena, nung JR Miranda, maing aga sa inyo. Ang DYVS always gid bless kami sa inyo program. Nanay Sedes is happy gid sa pag-message sa inyo, thanking God for the Word of God. Kag sa mga tips, lessons and information daily. God bless sa inyo, Ma'am Leia, and entire DYVS family. Salamat gid Sir Arvin Nanit. Kag tanan nga mga listeners naton dira sa Gimaras, maayong adlaw sa inyo. It's now 10:14 abyan. Stay tuned. I will be right back.

0: 10:23 aton time diri sa DYVS. You're listening sa Real Time with Leah. Kag salamat gid no sa imo pagupod sa gyapon abyan. Na don't forget gid no to invite your friends nga magpamati diri sila sa aton sa DYVS abyan. Kag kanami ang aton nga topic today, we will learn sang aton nga mga ang Translations Association or Translators Association of the Philippines sabihan kag ila mga project diri sa Negros Occidental. So upod naton today sa aton nga program ang isa sa mga board of trustees no sa Translators Association of the Philippines kag currently senior pastor no sa Masilingan First Baptist Church. At the same time project facilitator and translation advisor sa Inate no nga project kag at the same time ang isa pa gid ka translation advisor si ma'am or si Pastor Ronnie Arcolas, si Ma'am Che Magaspag kag si Ma'am Rosalie Dolor. Gina-welcome gid sa naton sa aton nga program Pastor Ma'am Che kag Ma'am Rose, welcome gid.
1: Thank you gid.
2: Salamat
1: for having us here this morning.
0: So, salamat gid sa inyo nga time nga ginhatag sa amon subong, Pastor kag Ma'am Check kag Ma'am Rose no. Kag gusto gid namon mabalaan no ang kun ano bala ang ginahimo no sa Translators Association of the Philippines or ang TAP. Kag ang mission sini sa pagsuporta sa language preservation kag translation work diri sa aton nga pungsod. Pwede niyo na ma-share, Pastor, Ma'am?
1: Okay, allow me to answer that question. Actually, Translators Association of the Philippines or TAP is a non-profit Christian organization primarily engaged in Bible translation, language development, scripture engagement, and literacy work among various language communities in the Philippines and even parts of Asia. So primarily ang trabaho sang TAP is to translate sang pulong sa Ginoo sa heart languages sang mga local minority or indigenous people groups para nga makaintindi sila sang pulong sa Ginoo in their own languages. Okay, amo na sa ang primary nga mission sang TAP. That's why may ara ang ginatawag na slogan na translating the word, transforming the world. Amo na sang do tagline or slogan sang TAP.
0: Oo. Kanami gili pastor sina nung mission no sang TAP hindi lang diri sa Negros but the whole Philippines sabyan. Yeah. Kag did you know nga sa subong bala abyan, may ara gid sila isang project diri sa Negros Occidental, particularly sa Inate indigenous group. So, we will learn more about sa sina nga project. So, paano nangin involved dira ang TAP pastor, Ma'am Che, Ma'am Rose, no, sa pag-translate sang heart language, no, sang Inating group sa partnership sa TAP.
2: Mayad ini adlaw kikiyutanan at maribo ini salamat ang ati ano siya tao siya ang Inate language ang Inate is language ng mga ati. Ang ati people group ara siya sa ethnologue or ang languages of the world ara man siya sa listahan sang tambuli sa Pilipinas. Bago kami mag-start sang Bible translation kami naga himo gi sa isa ka research or naga survey sa isa ka lugar pati na ang mga people group sa community amon gina istorya ang mga community leaders ang tribal chieftain ang mga tribal councils at ang mga community members kag kami nakasugod kami sang project sa sini naga courtesy call kami sa local government units, sa government officials sang lugar. Kag sa iban nga mga prospect, nga mga stakeholders nga ma-involve sa Bible translation. Ang desisyon sa pagsugod sa Bible translation, hindi halin sa amon, kundi halin gid sa people group. Sa Inati or sa ati people group, naghimo kami sa isa ka nag-join kami sa isang nila ka-assembly, ka nag-present, ka nag-discuss sa mga tao, kag dito na desisyonan nga ang Bible translation pagkasaguran sa ilang nga lugar. Kag hindi nga nga grupo sa mga ate, ara dira ang sa Sipos, no? Ara ang base sa Binalbagan, Confederation of Indigenous People's Org of Southern Negros Occidental.
0: Salamat kasi na nga background, Ma'am Che, no? Nga may amo na giliginahimo ang aton nga tap subong. When it comes sa aton nga ating tribe, not only sa may Isabela but at the same time sa may Binalbagan. So kamusta na Ma'am Che, Ma'am Rose, no? Ang current nga status, no, sang translation subong or di ina asta, no, ang ini nga project nga ginapatigayo ninyo subong.
3: Ang aton subong nga ginahimo sa ate community sa Maricodo Isabela is amo ang oral Bible translation. Gina-translate natin subong ang New Testament sa heart language sa mga ate. Nakatapos na kita sang 8 ka libro sa New Testament. Ang katapusan natin subong nga libro ay ang 2 Timothy, patapos na ina siya. Magasugod naman kita sang bag-o nga libro. Subong. So malapit nang pagsugod sang bagong libro.
0: So ano na ang gakatabo gidiray on the ground, Ma'am Rose, no, nga but silingon bala sila ni mismo ang nag-record, nagabasa, no?
3: May ara kita mga mother tongue translator nga mga ate, anong sila kabilo. So sila na ang atong gina-train para nga mag-translate sang pulong sang Dios, kag sila man na mismo ang nag-record.
0: Karami gali kay hands-on gin sila, no? Sila mismo ang naga-translate, no? Kag of course kay sila man makarelate gin sila, no, kay sila mismo ang nagahimo sina. So with this nga importante gin nga i-document kag i-translate ang inati language, kag at the same time makilala pag ginato ng ang inati tribe or ang inati community. Ano ni ka importante, Pastor Ma'am, no, ang pag-translate?
2: So sa inati language or sa ati people group, wala pa kita sa natawag na orthographia or alphabet. So that's why nga ginsuguran subong sa oral Bible translate, sa oral Bible translation. Kag ini ang paghimo sang ining orthographia, it will take long years. Kag mahaba gid ang proseso, kakinahanglan ang approval sang government. So oral Bible translation kay ang aton tinutuyo nga maabot sang pulong sang Dios ang mga ate. Hindi lang diri sa Isabela kundi ang tanan nga ate nga ara subong sa Panay, ang sa Antique, ang sa Aklan, ang sa Iloilo, ang sa Guimaras, ang sa iban nga lugar diri sa Pilipinas. May ara gani sa Maynila kag sa different parts of Negros Occidental.
0: Salamat din sina Ma'am Che, no, kag importante ginagali nga may translation gid abyan na binagid ang pulong sa Ginoo sa inati nga language. Kay damo kita digali mga amon nga group, no, sa bilog nga Pilipinas. So wala labot sa pulong sa Ginoo, Ma'am Che, Ma'am Rose, sa pastor, maiban pa ang tap nga gina-document or amulan ni anay ang focus?
2: Okay, sa aside sa ati people group, may ara ang top nga mga written language, mga written Bible translation sa whole Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At may ara na gani nga pulo ka language group nga natapos. So ongoing sa subong ang anom ka New Testament translation. Kung may ara man kita nga anom man ka oral Bible translation. May ara man nga anom nga written translation para sa Old Testament. Kag hindi na sa translation kundi nga ang TAP, na involved man kami sa paghimo sa itong natin kaina, ang mga written hindi siya mag-start kung wala ang orthographia. So involved diri ang DepEd, involved diri ang mga LGUs, kag involved diri ang mga stakeholders nga iban, kag ina siya ang tinutuyo nga para nga ma-published or ma-documents ang mga translation works. Hindi lang translation kundi parte na ang mga materials, mm-hmm. mga libro no. sa mga bata, sa mga eskwelahan, sa different levels. Mm-hmm. Kaini siya, ginahimo ni siya sa TEP, sa amon nga lead domain department, na ginahimo sa mga different projects, sa different people groups sa Pilipinas. Mm-hmm. Yara man dili kami dili man nga ethno-arts, mm-hmm. nga ginadocument ang mga kultura sa mga indigenous people groups, ang ilang mga dances, ang ilang mga songs, mm-hmm. ang indigenous instruments, mm-hmm. Ang ilang mga rituals. Mm-hmm. Pagpaagi sina, aton nga ma-preserve, pag aton nga mapadayon ang maayong kultura sa aton nga mga IPs.
1: Mm-hmm. Well, Sister Leah, mo gina isa sa mga purpose nga i-preserve ang ilang lang heritage, culture, pag mga languages. Mm-hmm. Ang munang purpose man sa TAP, aside from translating the Bible into their heart languages, i-preserve ang ilang culture, mm-hmm. heritage, mm-hmm. sining mga people groups.
0: Oo. Salamat gising na, Ma'am Che, no, Pastor, sa pagpaathag. No, muna gilig importante abyan, hindi lang para sa aton nga inating nga community, but at the same time sa aton nga mga Pilipino eh, no, nga ano ka importante ang pag-preserve, no, sa aton nga kultura kag paagi sini, kag at the same time aware ang aton nga mga community man sa mainstream, no, nga nang amo na gili, no, ang nagakatabo subong kag kinanglan man aton buligan. So sa inyong paghimo sini nga project, Ma'am Che, Ma'am Rose, Pastor, ano ang mga challenges nga na-encounter ninyo so far, no? Or mga how long na kamo sa paghimo sini nga project?
3: Okay. Nag tayo sang apat ka tuig, no, sa walo ka libro. Ang sang una, nabudlayan gid mag-encourage sa ilang ma-start kita sang oral Bible translation sa ilang lingwahe.
0: Uh-huh.
3: Tungod madamo sa ila, iban sa ila, nagapaminsar nga base kuha o lang sa ilang lingwahe, uh-huh. kag gamiton ini sa hindi man manami.
0: Uh-huh.
3: So, pero sang naintindihan nila nga ang aton gali i-translate ay ang pulong sang Dios, nagbuylog man ang komunidad nga himuon ini.
0: Mm-hmm. Kumbaga open sila, mm-hmm. no, sa not only sa sina nga project but at the same time ang ano gid mismo ang pulong sang Ginoo nga pinakaimportante gid. Mm-hmm. No? So wala labot sina, Ma'am Rose, wala ka na madugang mga challenge, Pastor kag Ma'am Che? Wala, or amula na so far ang challenge?
2: Siguro ang challenges nga amo na experience before, kasi ang first year namon dito kami sa village, sa community, mm-hmm. sa mga ate sa Sitio Maricudo. Kag tungod ng amon nga project, kakinahanglan sa consultant checks, sa approval. So nag-transfer kami sa Sabela because kailanglanon namon ang internet connection, mm-hmm. ang maayong nga lugar. Kag siguro isa pa gid na nga dapat nga ang mga translators bala,
0: mm-hmm.
2: nga isa kan mga challenge kay dapat nga speaker sa sang language.
0: Mm-hmm.
2: So kinahanglan gid nga ang mga artists ma-trained kag makabalo kag start from the zero sila, ma'am, play.
0: Hindi
2: sa kabalo mag computer, mm-hmm. maskin tandos ang computer wala. So ang challenge naman nga ang pag-train sa ila magkapos ang computer,
0: mm-hmm.
2: tapos ang event sa pag-record. So kinahanglan din sa halinggi kami sa the zero kid.
1: Pati ang recording area kung isa problema sa kwarto lang gamay nga dapat lang may gagahod.
0: So
1: mga challenges na sa
2: may mga gagahod abi sa mga bula o kung magalabay ang mga motor o sa lakyan. Sure. Isa naka-challenge kay because nga paulit-ulito namon, ma'am Lay.
0: Mm-hmm.
2: So makapoy or oo. Ay ang mga background, dapat ang background dira nga kanalan nga linong siya ang lugar. Mm-hmm. Maskin may mga tendency gani nga mga pati mga huni sa mga ibon, mm-hmm. sa mga crickets. Antes kami nag-record, ginapaspas na anayang ng mga kaway para nga wala sang gahod. Kag maka-record kami nga wala sang mga sagabal.
0: Mm-hmm. So muna gali ka id-id gali abiano. Kag sa inyo man sa mga taga-top nga naga on the ground dito, ang ubra, no, sa pagbulig man sa aton nga inating community. Hindi man basta-basta. No? So, so far, at least naka-adjust naman kamo sa community. Salamat gid sila, no. Kag ang ano naman, no, ang paano niyo nga siguro yung nga kumbaga culturally sensitive, no, accurate ang pag ang translation ninyo labi na gid sa mga tradisyon, no, sa aton nga inati people.
2: Importante gina siya, Miss Leia, kay dapat nga ang pulong sang Ginoo dapat nga na-translate gid siya accurate, klaro, natural, kag accepted siya sang people group. So kami nga nag-help sa ila, kami nag-train sa ila, kami trained man kami, eh hindi kami maka-start kung hindi kami maka-learn sang language nila. So we are learning their language sang IPs, kag we are trained locally, kag na-train man kami sa international, kag kami ka-train sa aman mga mother tongue translators from the start nga dapat ang ini nga translation dapat nga maitindihan kid sa heart language ng mga bati. Kami sila man mismo, kasi sila ang translator, kami naga-train sa ila, hindi kami ang naga-translate. Ang mother tongue translators ang na-train naman, kag na sila ang naga-translate sang pulong sang Diyos. Ang ini may mga tools kami nga ginagamit nga for recording, nga halin sa iya sang faith comes by hearing. Amo na siyang amon nga tool or program or software nga ginagamit. Kag aside dira, ang amon translation, maidid ang exegesis, nagagamit kami sang ibang pang tools like ang paratext, ang bala sa karon ni ano no ni Sis Rosalie, kag may kami nga consultants local, kag international nga naga-check sang amon nga translation work, kag amo na sila ang naga-approve sang translation.
0: So kana migili sa ina nga process, gali Ma'am Che, no, may partner kamo, ang faith comes by hearing.
2: Yes,
0: kag at the same time meticuloso gid, no, ang ining nga proseso, kag ginasiguro nyo gid nga lapit no sa ang translation sa ila gid siyang tradisyon, no, kag sa ilang kultura. No? So kana migigili sina, no. How about ang role ng sang mga ano sang community elders, mga local leaders, and even mga native speakers? Ano naman niya ang ila role sa translation process?
2: So ang community, ang ate people group, lagi dang amon gin ka nga partner sa sininga mga sa translation project. Ag even ang amon nga translators, ang anum namon ka mother tongue translators, they are part of leadership sa community. Ang cultural masters sa ati, tribal councils, kag kung may mga activities, ang involvement ng amon nga collaboration sa ila, kag ang participation nila, kag ang cooperation namon, ano gid, very close gid. May mga activities dira sa may mga sa malikudo sa mga ati nga kami invited nila. We are participating. Kag kun kami man may mga events, may mga activities, we are also involved ang mga ati, labi na gid ang mga leaders. And even mayra kami nga ano, eh mayra kami nga weekly sa community nga natawag namon nga Bible listening group. Ihamban na siya ni Rosalie.
0: Sige, Bible listening group. Interesting. Ano na siya, Ma'am Rose?
3: May ara kita nga natapos na mga libro nga ginapabatik natin sa ila. Ari siya ang ginagamit natin nga proclaimer. So, ipabatik natin siya. Imbis nga ginatawag natin nga Bible study, sila nagapamati. So, ginatawag natin ini siya nga Bible listening group. Kada Biyernes, nagkakadto kita sa ila komunidad. Ipabati natin ang aton nga natapos recorded, approved recorded nga inati Bible, oral Bible translation, kag nagatuon kita sang pulong sang Dios paagi sa aton nga pagpabati sa ila.
0: So sa paghimo nyo na sang Bible listening group, Ma'am Rose, no, kag ang approved nga recording, no, sang translation. So sa sina nga group sila gapamati, kag at the same time mo wala na kamo sila nga daw gina-explain niyo pa, or amo na siya mismo. Gapamati lang yun sila.
3: Purely Bible listening. Study. Gitsaya.
0: Ah, Bible study. Sa, may discussion. Okay. So, Mayo gali kay from Marikudo. I believe Marikudo is Binalbagan, di ba?
2: Isabela.
0: Nang sa Marikudo, open sila, no? Sa, yes. When it comes sa pulong sang Ginoo. Kag I believe, ano naman sila, no? Nang nagatuon na sila, no? At the same time. Kag very supportive gid somehow ang community sang ina nga mga ginahimo, no? Sang top dira sa community. So, ano naman niya ang or paano nagabulig ang TAP, no, or ang ina project para ma-preserve ang identity, history, kag cultural heritage, no, sang aton nga Inati indigenous group.
2: So, ang ini nga oral Bible translation sa hindi lang na diri sa may Isabela, kundi ini siya ang mga iban nga mga ati like sa mga panay. Ang makabinipisyo siya ni ang mga ati sa Antique, sa Guimaras, sa Aklan, sa Iloilo, Capiz, kag sa iban pa nga lugar. Nga once nga na-preserve, once nga buhi ang lingwahe, buhi ang kultura, is one way of preserving their identity. Ang language is an identity sa isa ka people group. So, once nga ang ilang language ay wala na, so even ang identity nila ay medyo madula. So, kinahanglan nga ang ilang culture, language, buhi, kaginagamit sa panimalay, kaginagamit sa community dapat.
0: So, kanami, gali kay paagi sina, no? Dako, gidang pulig nga ang pag-preserve na sa kultura, kag-identity sa aton nga Inati indigenous group. So, pwede nyo ma-describe sa mon, especially kay Ma'am Rosalie, ang sa atong Lakagina sa Bible listening group. Ang mga nagapamati diri ano ni nang ang ila age group pala or mix.
3: Miara kita sang una set up nato nagakadto kita sa ila panimalay. So ang kung aksin o ara dira sa balay nanay tatay mga kabataan kag mga tita tito. So kung sino ang ara dira amo nang ato na ginapabatian sang pulong sang Dios sa taga Bible study kita sa ila. Subong miara kita nga Bible listening group sa ano naman SLT ang ilang SLT kon ang School of Living Traditions. Mga kabataan naman ini. So wala kita may ginapili nga edad, may ibabati naton sa ila tanan.
0: So but silingon nga involved gid ang mga kabataan. So muna ang manami nga bahin dira no or nga part kay at least hapos ipasa ang ilang identity.
2: Bisan ang sa amon nga mother tongue translators namon sa anom sila mga bata, may ara kami nga mga bata at the age of 20s, the age of 30s, 40s nga naga join or even ang amon mismo nga translator namon. So involved ang mga bata sa sini nga project. Ang amon nga community checkers, may mga community checkers kami nga mga bata man. So bata man ang involved. So may tigulang bata o kon mayra pagigayon nga bata sa amon dira nga na LGG nga ginhamba ni Rosalie. So involved ang bata to tigulang.
0: So kanami gali kay halos tanan involved, no. Labi na gid mga kabataan, importante ginituod. Aside sa ano na kagina Ma'am Rosalie ang imong ano na ang imong ginagamit proclaimer na siya tawag. So aside sa proclaimer, paano yun na maximize sa mga technology naton ang mga cellphone, no?
2: Yes.
0: Or ano ang pagit ang iban nga mga digital tools or mga tigbago nga teknolohiya nga ginagamit naton or na makabulig sa pag-document, no, kag-translate sa aton nga Inati language.
3: Ginhambag ka ginani ng check, no. Amo ini sa ang daw finished product na ang approved na, so ginagamit natin sa ila. Kung ang mga technologies naman na ginagamit natin, amo ang render, bago nga version, kita subong render version 3.13. Dira naton ginapasulod amo nang ginagamit para makapag-record kita sang aton nga translated nga inate.
0: Mm-hmm.
3: Pagka tapos sina may ara makita nga para text amo man na siya ang aton nga ginagamit para sa exegesis kag ginagamit sang aton consultant kasi online ang aton consultant mo. So amo na siya ang ginagamit para nga ma-approve ang maid-id nga tan-aw ma-consult kag ma-approve ang aton nga inati translation.
0: Mm-hmm.
3: Kag ginagamit naman ang AI subong kung may mga tinaga kita nga wala direct translation bala sa aton kinanglan naton ang meaning base na so para hindi kita magliwas ginagamit naton para mabalaan ano ang tamang translation sa wala direct translated nga tinaga.
0: So amo na ang itsura sang proclaimer Ma'am Rosalie, pero curious ko ang pwede mo ma-describe ang itsura, ano na isang render?
3: Render is a program. May ano kita malawig nga proseso paano kita mag-record, no? So ang example, ang Book of Matthew, umpisahan natin ina siya. So ikarga ina siya sa render. Pag nakarga na siya, i-assign ina siya sa grupo. May duwa kita ka grupo. Group 1 ka group 2 sang aton mother tongue translator. So ang chapter 1 sa group example, chapter 1 sa group 1, ang chapter 2 sa group 2. So pag nakarga na sa render, pwede na nila ma-initial nga record. Exegeted na dapat ano. So pag na-record na nila, pwede na namon mabatian kada grupo kag dira man na ipabati nga matawag naton i-check sang kada grupo ang ginhimo sang isa ka grupo. Medyo malawig ang iyang proseso sa render.
2: Nadugangan ko siya, Ma'am Lee, no, sa ginami ito, sa ginaban ni Ma'am Rosalie. So, ang sa render is a tool, is a software, nga alin sa faith comes by hearing, nga ala na siya built-in sa computer. So, from the start, ang tambalkina nga translate, ang mother tongue translator sa alin sa draft. So, may ala siya nga process from draft, drafting, and then may ala siya nga peer-review. And then may ara siya nga team check or peer review. And then may ara siya nga committee checking. May ara siya checking. And then ara naman siya nga community revise. And then ara naman siya nga consultant check, consultant revise, and then approve. So, muna kalawig. Lawig siya nga proseso. Nga halin siya sa from drafting until approval. Amun ito ginagawa mga processes kayo na.
0: So, curious ako, no? Sa sininga proseso, mga pila ay hanka oras.
3: Ilag
0: lang. Gabi, no? Late. Ano, isa palang gura pa, so ka chapter.
2: Yes,
0: pila na kandaw, no?
2: Mas kasi isa lang ka verse. Like si Jesus lang, one verse. Kung kisa, it will take one day or even more than sa exegesis pa lang ng one verse. So, kay, dapat na ang translation, Abby, Ma'am Lay, siya, meaning-based siya. Meaning-based siya nga maintindihan naturally. Sa natural, language nga natural sa language sang inati. So, kung mayara ka, di ba nga sa Bible, may mga idioms, may mga metaphors. So, kung hindi siya maintindihan, so, dapat nga in-translate na siya naturally meaning based sa nga may tindihan sang ati sang sa inati language
1: without sacrificing sang word.
2: Sacrificing
0: correct gid no
2: so, pero may ara nga mga idioms nga sa ila nga naintindihan sang lahat so that is better wala gina change ato nang siya nga meaning based naton kung hindi na gid maintindihan ang translation.
0: Thank you gid sina ma'am Che no. Amo nagili ka madugo no? sa ubra sang ninyo kag at the same time sang community inati community naton. So ang aton pagid nga ano no kay since nga ara kamo yung on the ground may ma-share ka mo nga mga memorable ng mga experience ninyo.
3: Pribileyo sa amin nga ma-experience namon ini no. Sa aton nga BLG, may isa dito nga nagamasakit na siya nga almost bedridden na gitsaya. So hindi na sa kaubra, hindi na sa kalagaw-lagaw. Sa sulod na lang siya sang balay. Bisan sa sulod balay, do hindi naman siya makaubra bala. So permina naton siya ginakadtuan dito, ginapabatian sang pulong, nag-Bible listening group kita sa iya. kaginapangamuyuan perme.
0: Mm-hmm.
3: Apat na sa kabeses nga daw ginaluad bala sa hospital kay lawig ng iyang bulong nga wala sayo nagaayo. So paagi sa Bible listening group kag sa pangamuyo subong ano na siya nagtaas kag nagbakod ang iyang pagtuo sa Dios. Nagbaton siya kay Kristo kag subong nag-ayo na siya, nakalakat na, nakadrive na sa iyang tricycle. So isa ina ka nami aginhimo sang Dios sa oral Bible translation. Tapos may ara kita upod sa community checking man, isa ka checker nga hindi isa ka balo magbasa ka magsulat. So nami gid ang proclaimer sa iya no kay mabatian niya ang pulong sang Dios. So gintagaan naton siya, magkadto siya sa uma, dala niya ini solar ini siya mo. So pwede siya ibulad lang sa adlaw. Dala niya ini dito sa iya uma, ginapabati na patukar niya. Pagpuli siya sa balay, nagapatukar man sa. So kung kisang iya nga tupad balay, nagakadto kag nagapamati. Sa isa naton ka community checking, nagbaton siya kay Kristo bilang iya nga Dios ka gamanluluwas.
0: Praise God no. Amo nagali ka ano na ang impact no. Abi na to nag-translate lang but abyan agapanghikot gid no ang Ginoo no sa ina nga community. So dalayawon gid ang Ginoo. Si Ma'am Che ba si may gusto ka share Ma'am Che nga story, memorable experience or testimony?
2: Oo. Damo gito no sa mga experience namo ko sa inati. Hindi lang sa inati siguro. Sa iban na ginamit nga mga language projects. But most likely ang ginamit natin subong ang sa inati. So ang sa inati nga mga isagid dira siguro ang hindi lang physical transformation ang nagakatabo sa tao, kundi ang spiritual transformation. Ang inigin na ginabagina ni Sister Rosalina, sila nakabaton sa Ginoo through sa grasya gin sang Ginoo. Ang sila nakasugod na sila nga magsugod, mag-attend sang church. No? Ang iba dira from isa ka palahubog, isa ka tahur, isa ka barumbado. Ang nakita namo, nakita gid ang grasya sang Lord sa ila nga through sa ginahimo sa translation, ang ginahimo nga Bible listening group sa community, ginagamit gid sang Ginoo sa pagbag-o sang kabuhi sang mga ate.
0: Dalayawon gid ang Ginoo. Si Pastor
1: slogan sang ano eh, ang mission statement sang TAP na realize na translating the world, transforming the world. So, muna katabo sa community.
0: Kumbaga, nangin, ano gidyan, nangin mapuslanon, no? Ang, ano gid, no? Ang nangin fruitful, ang ministry, ang mission. Dira, sang tap nga nagapadayon. Kadasing sa nga tuntay, Pastor, na Ma'am She, Ma'am Rose, before kita mag-end, ano ang inyong, may mga gusto ka mo itamayawon na anay o pasalamatan? Masi malipatan ba na ako?
3: Okay. So, ikpanamyaw kita kayatin kay mabugto ini ma ate kay Maricudo Isabela, kay mga mabugto ini ate kay Gimaras, kay mabugto ini ma ate sa Antique. Mayad ini aga kay yatin tanan. Ikpanamyawin kay atin kay ma-mother tang translator kay Maricudo Isabela, kay Ibu Warlito Gananshal, kay Jose Flores, kay Obayi Delia Cañete, kay Obayi Hazel Salvio, kay Obayi Jasmine Cañete, kag kay Prince Ronald Evangelista. Kay tanan nga mga ate, kabay sa ipagkamayuhin kita kay yatin Diyos ini mama.
2: Amen. Wow. Amen. Maribo ini salamat kabay pa sa ki sa ki Dios ini mama. Dios ini mama is Dios na amay. Dios na amay. Ipakamaayo kikiyo tanan. Ang gina-greet ko sang advance happy birthday ang akon nga sister, si Chona Galimba dira sa Lakasiliana.
0: Hello.
2: Kumusta ka mo dira? Happy birthday para buwas kag belated.

0: Anita Arcolas.
1: Wow.
0: Kag ang tanan man nga members, fellow members sa Board of Trustees ng TAP nga nakabase sa Manila, may iban sa Mindanao, gina-greet ko man kamo kag we are grateful nga we have this opportunity nga ma-promote naton ang ministry sa TAP, especially diri sa Negros.
1: Mm-mm. Salamat. Namigili pa matian, Ma'am Rose, Pastor, no, Ma'am Che, ang lingwahe, no? Sa mga galing. Namigili pa matian.
2: From the heart, from the heart of the ating people group.
1: Kag how much more pag ng pangalan nila, no? Before makita mag-end, salamat gid kay Sir Chris Abordo. Also, si Angeline Agulino. Good morning. Upo dyan si Russell. Ginatamyaw man naton maayong aga sa mga binaton si nang Merla o manang Merla, good morning. Enjoy dira sa pagpamati si Liz Mabe. Hello sa imo, Ma'am Liz. Do na ano tanan ni Kagina, no? Kag ang tanan nga naga-tune in subong sa aton. Si Dalia Velarde, good morning si Pedro. Sir, si Pastor Pete Itabag. Pastor Pete, good morning. Salamat gid. Mga taga Lifeway. Pastor June Luces, salamat gid. And ang inyo na lang kadamo pa ko sa pamangkot, pero I believe nga may ma-schedule kita liwat, no? Pwede gid. Kag looking forward and praying gid, no, sa future pag gid, no, nga mga collaboration, no, with TAP, no, diri sa DYVS. So, yeah. Muna sa ton pangamuyuan, abyan. Kag, inyo na lang mensahe, Pastor, no, sa aton nga mga abyan or mga, may mga announcement ka mo. Kag, pag pangagda, paghangkat man sa aton nga mga listeners and viewers sa pagbulig preserve, kag promote sa aton inati language and culture.
0: We are asking some prayers sa mga churches diri sa Negros sa pag-support sa ministry sa TAP, no? Sa mga existing projects natin diri subong. Kag ini aton nga mga frontliners, no? Si Cheche kag si Rose dira sa may Isabela, sila gid ang ara sa ground. Pamuyuan natin sila ang preservation sa ila sa Ginoo, ang relationship sa community, kag wisdoman sa board sa TAP, no, as we continue sa pag-oversee sang damo nga projects subong all over the Philippines. So salamat gid sa inyong pangamuyo para sa sininga ministry sang Ginoo.
1: Si Ma'am Rose kay si Ma'am Che, dong babasi mera kamo mga announcement or pagpangagdaman, ma'am.
2: Ginaano na naman greetings mga leader sa mundo nga isa ka ibo chieftain.
1: Hello
2: Nonoy Inario, tapos kay Ma'am Daiko Sinsida sa IPMR sang Ate Isabela. Kag salamat gid sang aton nga cooperate sa kooperasyon sa sininga Hilikoton sang Ginoo nga mapadayon naton ang pagtranslate sang pulong sang Dios sa inati nga language. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsakdal sini.
3: Ginapasalamatan naman namon si Mayor Miguel Yolo. Nag-suporta man siya sa aton nga inati OBT.
1: LGU sang Isabela, no?
3: Salamat
1: gid, no? Kagdalayawon gid ang Ginoo, no, sang mission, no, dira sang TAP sa Isabela kag sa bilog nga Pilipinas, of course, no. Kag ang akon lang guro, salamat gid, no, sa aton nga community, no, ang nagapamati subong sa aton kag Ginoo gid magpakamaayo sa inyo dira mga abyan naton sa Isabela, sa Binalbagan, sa Guimaras, sa Panay, of course, no, na mention to kagina. Kag salamat man sa mga nagaupod sa aton sa control, si nang Julie, si Joel sa transmitter site, sinong apelido maing aga gid sa inyo. Salamat gid. Kag sa tanan nga mga viewers and listeners naton, suportahan ina naton ang projects ng TAP, abyan ka nga aton nga inati community, abyan sa bilog nga Pilipinas. Salamat gid sa imo pag-upod. Kabay pa nga mag-updanay naman kita buwas, no, the same time, 10 o'clock diri sa DYVS. Si Carlito Caspillo, good morning sa imo. Hello man sa kay Rizaldi Agulino, Jovelin Maestre Campo, nang lainiling gamin. Salamat, Gil.

0: Sa inyong nga pag-upo. This is Leia. Magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo, Abian. Stay tuned. Bye! God bless you!
1: Thank you,
0: God
1: Sister Leia.
0: Thank you.

0: Mayong aga naman sa atong mga abyan, kapinalangga na ito ng mga manugpalamatid sining adlaw. Kamusta ka mo? Today is June 1. Kag salamat sa Ginoo, kita padayon nga inyo maka mangikaupon ninyo diri sa aton nga buluhaton sa binhi sang pagpakamaayo. Padayon kita sa pag-share sa inyo, kag-update ko kamo sang akon nga alitos nga ginsabod kag ini nga semana ako na i-transfer sa mga paths nga akon gin prepare. And then nagdugang ako sang sabod sang katumbal ning balang lagba no nga katumbal agud nga madugang na ko sa akon nga gamay nga pagpangtanom-tanom. And of course may madamo kita nga mga binhi nga gina-prepare tungkol season sang tig-ululan amo ng kalipay sa mga mangunguma, especially sa mahili magtanom kay hindi na ayawan pamunyag tungod kay nagaulan na time to time. Sini nga aga update nyo ako sa aton nga padayon nga pagtuon, although last time gidiscuss ko na ini pero may idugang na ako nga mga ideya na nungod sang pag-atipan sang litos. Ang atos mo discuss is how to care a litos in a pot. Kiti kalabanan nga reaksyon sa mga manugpalamati ayhan kag sa akon nga namet nga naga pamati sa aton nga segment diri sa binhi sa papakamayo. Ang ilang reklamo amo nga pastor wala kami asang duta nga pwede tanuman kumiara agid man hamba nila ang duta sa dapugan amo na mga expression sa mga wala sing duta kay ti kanchindi kita nga iban naga-star sa syudad or sa isa ka banwa kag ang ilang palibot halos nakasiminto. Ti silingo sa inyo may mga pamaagi gyapon nga pwede na itong mahimo kag ako na ina ginahimo dugay na. So another nga ihibalo na nungod sang pag-atipan sang litos in a path. Ang akong gingamit kag ang advice sa aton suno sa aton nga pagtuon nga magamit kita sang 6 to 8 inch deep container with drainage holes. So isa na sa mga importante ti ang akong nga gina gamit amo ang Wilkins 15 liters kay madako ang iyang dimension. Kati suno sa aton nga pagtuon kinanglan siya 6 to 8 inch deep. Medyo dalom-dalom siya agung makasulod ka sang mga duta. At the same time hindi magkalipat nga dapat damo siya buho. So isa sa mga importante nga makonsider. Ka last time ginbuuan ako sa lansang ang paths pero hindi siya makapenetrate ang tubig tungod kay may duta sa sulod sa rason masopnan ang mga buho. Kung gagmay nga buho ang ara sa aton nga paths. So kinanglan gamitan mo sa mga 4 nga lansang, no? Ang dalagko nga lansang 4 kag madamo nga buho ang ibutang nimo sa imo nga paths. Ang purpose ini agod nga madalig dasig magwa ang tubig. So isa sa mga i-consider. And then like sa akong subong ini nga week, i-transfer ko na ang litos nga akong gisabot. So ang akong nimoon, ang akong nga mga containers or mga pots, akong liwat buhuan to make sure nga madrained ang tubig. Kiti isa sa mga importante nga mga bagay nga makonsider na itong suno sa gina-advise sa aton nga pag tuon. And then kinanglan ang aton nga mga paths ibutang na ton nga diin ang aton nga litos maka ma-expose sa init 4 to 6 hours pag start kiblas ang adlaw, pag butlak sang adlaw. So nga akong ginhimo ginbutang ko siya sa kilid sang akong pader nga pag butlak sang adlaw maigo gid siya dayon. So place it where the plant receives 4 to 6 hours of morning sun. So mo nang isa sa mga reaction sa iban nga pastor nga ako nga tanom daw hindi manami nagataas lang kag daw lapsi kay ang reason sina why siya naigo sang sang sunlight sa morning sunlight. Importante kaya ang aga. Basi bala hapon na sa mainitan, hindi sa manami. So dapat ang imong alitos, mainitan siya pagbutlakit sang adlaw. Ti mangita kada sa imong area, sa imong atubang balay o kilid balay o sa diin nga ti pagbutlak sang adlaw, maigo siya dahil. Ang problema lang kung ang imong palibot, puro kahoy. Ti mabudlayan ka dira mag-cluster sa imong litos nga itanom. At the same time, kinanglan siya nga ang duta, keep the soil consistently moist. So dapat insakto lang ang pagkabasa sa duta. Kaya hindi makinanglan nga madamo sa tubig ang imong apat kay mag-a-course mainisang hindi manami nga result sa imong nga tanom. So ako lang balikan nga sa pag-consider sa pag-atipan sa litos, like sa akon, nga inugtanong po na ninyo simana ang akon o naging consider ang container and soil. But silingon, mangita kasang maayong nga mga pot o kung natawa sini pot selection. Hindi lang pwede nga tamnan mo lamisan ano lang. Okay man na, pero ang required sa aton 6 to 8 inches deep and 12 to 18 inches wide. So medyo amo nang isa sa mga aguni ko mapalibog kung ano ang pangitaon nyo. Ang akong advice sa inyo na ginahimo na kon Wilkins 15 liters. No? At doon mo lang na kag i-butangan sang duta or either ihanging ang babaw. And then di magkalipat sang drainage holes. Kamo na isa sa mga importante. Kay ang lito siya gamot tumang kanabaw. Pero sensitibo ini. Dasi madunot. Busilingon kon ang imong path medyo hindi madrain ang tubig. So may tendency makibot ka lang. Mayelo kag malaya ang imong litos. Kay madunot ang iyang gamot. Labi na kung natamaan masyado sang tubig. So ensure, again, your path has plenty of drainage holes. Agod nga ti ang tubig siling ko dasig mag tahos. And then consider na tuliwat ang sunlight and temperature. Mamangkot nga pastor ti holdi kasi ma-expose sa init ang litos. So ang litos thrives in about 4 to 6 hours of sunlight per day. So halimbawa, pwede mo maputang sa 8 o'clock. 8, 9, 10, 11, 12, 1 o'clock, no? Pag init na masyado, kung ang chimpo tumang kainit hasta sa hapon, so pwede mo na siya ma-coveran sang net o con shade cloth. Kung baga pa mayara kita ginatawa nga garden net. No? So nga kung ginhimo, kung tumanggit kainit, from morning to afternoon, susuliton ko, dapat ang litos na expose 4 to 6 hours. And after that, kung masigi pag-init, kamasakit ang init, pwede mo na sa mabutangan sang cover sa babaw. So ako ginahimo, ginatabunan ko lang na. Makadali, agod nga, hindi sa mataman sang init. Kagkon mataman sang ulan naman, so may tendency nga, madonot man siya. But silingon, ang temperature sang litos, kinanglan mabugnaw, pero kon ang panahon tuman man kainit, kag tuman man ka kusog ang ulan, so may tendency nga maapektuhan siya. So ang himuon ninyo, kung init kaayo, inyo sa coveran, and then kung mag-ulan gitudo, nga kung ginabutang ang net screen, agor hindi may direct tupa ang ulan sa mga dahon sang litos, ilabi na siya nga ugbos. So muna isa sa mga simple nga pamaagi. So ginbalik ko ni-discuss tungod ago ma-update ko kamo, kay ini nga simana ako na i-transfer ang akon nga ginsabod nga litos tumain akadamo maulis mga 100 ka mga seedlings sang litos ang akon nga i-transfer. 100 mga kapats ang akon i-prepare. Pero susuliton ko sa inyo siling ko Wilkins 15 liters at doon mo ang dalawang portion butangan duta, butangan holes, mga buho o burslot, ang babaw nga portion sa Wilkins higtan sang alambre kag ipakabit. Ang babaw nga portion may takop na siya, kuhaon mo lang takop. kay agod nga ma-drain mayo ang tubig. So muna sa mga importante nga makonsider naton sa aton nga pangtanom-tanom, especially sa aton nga litos. Okay? So ang problema lang kung wala sang seeds, at least ang pinakaimuon nyo, kadto ka mo sa market, sa inyo nga market, sa mga nag-supply sa mga seeds, mga hilo, ang mga abono, posible may ara available ang mga seeds sang mga ulutan nun, especially sang litos. So kung may ara native litos, kung wala, any variety sa litos, pwede ginan ninyo matanom. And then after pila ka simana, so ma-harvest nyo na. So next na to nga pagtuon, i-continue na to ang another nga i-consider na to sa pag care, fertilizer, kag sa pag pamaagi sa pag-harvest na muna mga importante nga to na matunan. So again, so siningaga, liwat na to gin-consider ang pag-atipan sa litos. So sulito na to, container and soil, dapat insyakto nga container, insyakto nga duta, butsalingon, compost nga duta, mas maayo. And then, ang drainage hole sa imong nga containers or pots, importante mo consider. And then, ang sunlight and temperature. Insyakto nga exposure sa init, kag insyakto man nga pagbutang sang tubig sa iya nga puno. Sa muna nga itong mga dapat i-consider. So, kung gusto nyo pag magdugang ihibalo, pwede ka mo ka-search sa inyong mga Facebook, YouTube. At the same time, ako ya, i-update ko lang kamo sang akon nga itanom nga litos. Agad, ma-share ko sa inyo ang akon nga idea, kag-experience siya, kag-actual na akon nga ginahimo, and then the result of what I am doing nga pagpangtanom-tanom sa mga binhi para magabungasang pagpakamaayo sa aton. Ang aton biblical reflection today, so in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God's breath and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped in every good work. So ang aton spiritual life dapat manaton nga at ipanon pinagi sa pulong sang sa Ginoo. Kaya nakaintindi kita ang Biblia nag-provide sang foundations, guidance, and teaching sa aton nga spiritual well-being. So aside nga nagkakaon kita sang materya o physical nga mga pagkaon, kaya nag-care kita sa aton nga lawas physically, in 2 Timothy 3:16 nag-ahambal nga ang Biblia nag-provide na sang foundational sang aton nga spiritual guidance, sa aton nga balance, sa aton nga well-being, hindi lamang aton nga physical, aton natipan. At the same time, let us take good care of our spiritual life. Kaya pinakanami nga source of the spiritual provision sa aton, amo ang pulong sang Ginoo. Ano ang aton himuon? Read the Bible, study the Bible in order for you to understand the message of God. And then believe that it is the word of our God. So, Biblia, pulong sa Diyos, kagang pulong sa Diyos, kamatuoran. And then accept, believe, accept, and practice God's teachings in our daily life. So, muna isa ka importante nga ma-reflect na ito, nga ato man atipanon ang aton nga spiritual life, hindi lamang every Sunday nga nagakantok kamo sa church, but we have a daily Bible reading, meditation, reflection, and application sang pulong sang Ginoo. Kag ang resulta na, mag-aani kita sang maayong nga kalidad sang aton spiritual life sa tubangan sa Ginoo, at the same time sang aton pagka matinumanon sa pulong sang Dios. Once again, this is your host sa aton nga segment sa Binhi sa Papakamaayo, Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.
1: Okay, summer brings sunshine, di ba? Vacations, dapakababatian, and family bonding. But it also brings, wow, grabe good, no? Sang syado kainit, kapaang, yabukun, kag mga insekto blang nga gululuwa, no? And unpleasant odors, not just sa aton nga lawas, ga sungaw, kusubong, but mismo sa aton nga sulod sang balay, no? And even extra household chores. Kahit damo sa mga sinatunbla mga dry leaves, nagakalataktak, susundun man na pang limpyo, especially sa aton mga atop, no? And bisan pa ang mga aton tanong sa palibot, ba perte, gid kamalabo, o uhaw, gid, kinang naton gid bunyagan. Ti ako niya ni Iloy, amunubraya, permi, tigtiyo, pamunyag, adlaw na blaka init na, unta, tinakaroon naman sa kahapon, no? Hindi ni aga pa, ba, dukis ang matindihan niya man, ay, tuod init, hindi na siya magwa, pero, kung ba, amun lang, tigtiyo, gumano ka ba, mong ginaguro sa mga senior naton, kaya tinaanad sa amunabla ng obra, no? So, topic naton for today about summer sparkle, housekeeping tips for a fresh and healthy home. So let's begin with the basic summer cleaning essentials. Kabalo kita that every or during summer, ato mga pulian, ga sinaton, ga pa make up, sang o ga pa mulbos sang yabok, no? And sa dugid ka pa ang kunula, pakita yung aircon, electric fan, gabugusbos na pila kabiglog, bug, ang bugaya siya, dugid ka init. Better pa gani kung may ara ka dahil daan sa sagwa. Dara ka kay babat, siyagan mo pa yung mabugnaw, dapya sa hangin, pero pag susulod mo sa balay, maulubak ka lang po, pero tikid yapon ka init, no? So one important thing we should improve is airflow inside the house. Importante ang airflow, no? Ang aton nga mga electric fan gahatag tuod sang hangin, pero hindi na siya sapat nga aton hakloon kag mabatsagan ang freshness, di ba? So open your windows, kung may makortina pangbungkusa, or kung blinds mo na pangbataka pababaw, no? Basta you open your windows and let the natural air nga magsulod sa aton kwarto o kung sa aton balay. Early in the morning, naminamigid na isang alas 5, alas 4, alas 5, until 6 ka namin, isang bugnaw ang gasulod mo, or during late afternoon, no, pag sundown, nagigit kisabi, alas 6, subong, may init pagid. Pero okay na na, kaysa ulagid, no, sang ginseram gitanan. So, kung early morning or during late afternoon, it will allow fresh air to circulate sa aton nga sulod sang puluan or even in the office, no? So proper ventilation helps reduce heat and unpleasant smells inside the house. Nagambal ko about sa offices, budlay ganin kasi sa mga opisina nato, may mga computer kita, may mga machines or gadget nga lapon sa yabok ang maguba. So ginasirhan gid naton and we use our aircon para lang dira, no? Para makas-conserve naman ang office ang electric cost, no? Electrical cost. Kung wala man lang tao, kagulagot lubra, off lang, no? Or you can use isa ka electric fan, pwede ka muka-share. And then, kung anad mo lang, pwede mo lang lamadim or off lang ang lights kung nagagamit computer, mas mayo man. May ara-abi, hindi kasaho, inga dulom, no? May ara-abi, hindi makasaho. So, adjust lang para makakonserve kita sa energy, no? And speaking of airflow, let's not forget ang aton mga electric fans. Sometimes, gawang dirta, nakainit kaya po na. Oh, grabe na number 3 na niya akong nga adjustments sa electric fan. Init kaya po. Gali, ay isa sa rason, ang imong fan blades, pero di ang yabok, no? Gastik dira ang mga dust. So, ang bugaya, hinay, tiyog, plus hindi pagitudo, you need to clean sinang iyang fan blades, no? Para nami ang tiyog sa inyong electric fan. So, here's another simple housekeeping reminder. So, you clean your electric fan at least once a week during summer. Once a week, ha? Hindi nga binulan, no? O makita ano na nga balalagtik na ang mga dust. And another important task is washing household fabrics, ni mga kortina, bedsheets, pillowcases, nag-absorb niya sa atong balahas, magtulog kita, pero ito pala malahas natin. Plus, ang yabok, ang odor, no? It, grabe gid, mag-absorb na dasig during hot weather. So, kinala natin labhan, and pamalohon gid maayo, no? Regular nga paglaba, and it will makes them feel cooler and fresher pag ay, pag ihabol muliwat, ihapin muliwat sa miligdaan, or gamiton muliwat as punda, di ba? Summer also the perfect time for decluttering. Pag declutter gani, ikitapos na ang klase ng kabataan, may mga extra na daang pages sa mga notebook nila na wala nasulatan. Pwede mo na makuha ang na-use na staple mo for research na gamiton next year, no, may basa-basahon siya. And then, the rest nga, limpyo pa nga mga pages, i-recycle ang ining mga notebook. Or you can, sa gusto sang gamiton, you can donate that or can repurpose nga magustuhan niya liwat. So, those nga mga items nga hindi nabla natin ginagamit, no, kasi natin nadakuana, tapos, hindi na gid pwede sa iya, no, though, naglap, kalin siya sa ina pang elementary pa abi, pwede ta na i-organize mo asang suludlan or cabinet nga daanay when the time nga kinanglanon nga ipanghatag or may kinanglan, pwede mo siya i-donate, no? You make siguro some storage boxes para hipid, hindi nagalalap. Takag, putang ano man label para hapos magpahukay. Kikis ame makatunan, marimi ang rekadri sa amun. Kinanglanon ni Inday, humi ara sa Girl Scout, naman naman. Ay, ala, dyan ni Pabla, may ara to ba yung si nini mo? Yung nadakuan natin, hindi na naman na ni magamit. Kasi pwede to natin, naka-help ka na, di ba? So, a clean and uncluttered home creates a lighter and more relaxing atmosphere. Namun na siyang namigid, no? So, stay fresh and healthy. Amun ang isa pag natin ka-topic after this song.

0: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagpabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Narito na naman po ang inyong Mommy Best Rios para sa memo ni Mommy. Tutuunan natin ang mga bagay na may kinalaman po doon sa sobrang pagpapahalaga sa damdamin at sa self-worth ng atin pong mga bata. May mga pagkakataon po na sobra ito, kaya nga po parang nawawala na sila sa sino ba talaga sila. Kasi laging, ay very good, ay well, parang good job. Ito ka muna, paano kapag ka sila ay hindi naman nakaka-perform ng nararapat at akma doon sa atin pong ika nga ay expectation. So how do you balance ito pong self-worth at sa kanila pong emosyon? Ang una-una po dapat ay ma-realize nila certain limitations and let us affirm it when they realize it. Naalala ko sila apo, no? Pag misa may mausapan kami, sasabihin nila sa akin, Luna, I'm just grade 2. Maybe if I'm in grade 4, I can answer that question. O diba? Alam niya ang kanyang limitation. So, i-affirm natin. Let's not keep pushing them. Pa rin po ang isa. We always push them academically pa naman. Eh kung hindi po yun ang kanilang gift. Ang kanilang gift ay, sabihin natin, nasa social skills, nasa sensitivity, or nandudun po sa tinatawag natin na sa physical or sa music naman. So, iba-iba po ang atin pong mga gifts ng mga bata. So doon po natin sila dapat iakma na bigyan ng atin pong encouragement. Ganun din naman po, let us also be balanced in terms of kanila pong mga naririnig sa atin. When we are not so satisfied, let us learn to express it in a very nice way. Hindi po yung babagsak ang kanilang pagkakilala sa sarili. Para balance that there are things that you did well, but there are also some things that you must improve. Yan. Kasi para pong lahat ngayon sa mundo, parang sobrang tulak to become perfect, to become the best, the achiever. Wala naman pong ganun. Hindi po ito magiging makatotohanan. And ito po, sobra din itong halaga. Let us work out their attitudes as we expose them to participate sa atin pong mga home chores. Dito po kasi nagsisimula ang mga kaalaman nila in terms of standards, in terms of kailangang work attitude. Kasi kung halimbawa gumagawa sila ng isang bagay, napipilitan ba? Aba, e paano yan pag nasa school? Paano yan pag nasa workforce na? Attitude is very important. Sabi nga po, sa isang kasabihan, attitude, not aptitude, will bring as to success. Kasi magaling ka nga eh kung ang attitude mo naman ay hindi makakabuti, eh hindi rin mapapakinabagan ang iyong kagalingan. Yan po ang mga ilang paalala na sana po ay atin pong mabigyan ng pansin as we guide our children in this world na sobra ang expectations sa mga achievement. To a certain extent, nagiging harmful po ito. Mami Becerios, para sa ilang paalala dito sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Okay, again, let's go back sa aton nga topic, staying fresh and healthy in relation ni sugyapon sa aton gid nga topic for today ha, sa aton nga episode for today about summer sparkle, housekeeping tips for a fresh and healthy home. So, let's move on to keeping our home healthy this summer because ang mga mosquitoes, other insects, no? Nag-multiply ni sila, nagadamo ni sila faster during this season. Boga, tinguha man sila nga mag-occupy sa atong area. So, always check for standing water, not just during the tig-ululan, bila kay, nambag ka nga, damo, stagnant water, kinangnan, paula, takay madinggi, no? Even this summer, damo man na sa mga insekto, no? So, ara sa atong palibot, mga mosquitoes, nag-breed na sila. So, kung may mga nag-stock man ang water, may tubig gali, yung empty, inaasulod lang na containers para hindi nila mangin breeding ground. Remember, a clean environment helps prevent diseases like dengue, agon ano pa, no? Kasi, mga mumhota, food crumbs, no? Mga bata, bila, ito kabaluga kaon sa galalapta, nag-rawit-rawit ang ipinang kanana, or ilakamot, nagkaon ice cream or cake or ano, ay ginalamhit na sa lamisa sa bangko, hindi matiparahan, tingala ka lang, damos ang subay, nagkaplakat sa palibot, nga pangkutot, because of these food crumbs, mga food nga, nablang wala ta nakitaan, nakitaan ta na yung sa table lang, po ang mga mumho, wala gid, no? So, mga uncovered leftovers, ng mga kanoon natong pagkaon sa table, takluban gid kumibilin, or ibutang sa ref, or sa platera, kung anong nabutangan ni mo, no? Hindi, pag ipabay, isa lang isang, dagadaga may makamang nada nga tanga, may makamang nada nga tiki, mga malabla, kung wala mo gina, tabunan. So, after eating, kapos lang gid sina, mag-anagin ng obra. You clean the table immediately and dispose sa garbage ang mga hindi na makaon or mga sinatong lang, mga bukog, ano pa mga bilindira. Way better may sululan kaya nga separate sa imong mga leftovers or sa mga pagkaon, bala? Kaglain mo na yung mga putos ya ni sululan. Ni segregation ka man yun, no? Diba? So, here's an easy tip, no? Sprinkle a little baking soda sa mga trash bins naton, no? Kung gagamit kita baking soda sa pagtindo sa iba naton nga mga utensils, pwede man nga ang trash bins bubuan mo sa baking soda to help absorb odor para hindi siya doon ka-smelly. You can also pour warm water, no? Pero iniya sa sink, sa lababo mo, after mo ba nang limpyo ka ng hugas sa pinggan sa gabi, di ba matatihimus ka na, then mapalahuway na ka mo, bubuan mo sang warm water ang sink drain, no, para ma-reduce ang smell na mag-build up dira. And then, don't forget to keep the bathroom dry and clean. Oo, kanami, giman ko ang bathroom laka mala. Hindi bila basa, narigmaan, ikus na, no? Bisa kaysa imong mala CR po kung basa, bila doon kaya rigma, magsulod ka. Okay lang kung naling kadadadaan ka, naligo ka, basa. Okay pa na. Pero pag balik mo, bing magamit ka, tapos basa ay doon ka, ano, gid, no? And let's talk also about affordable housekeeping hacks you can easily do at home. No need of expensive, mabakal kay ito brand, de ganog na promote sa advertisement, nami man na. Pero pag wala kay kwarta, hindi mo mamintindar, hindi ka nakaroon ka pang tindo. Remember, good housekeeping does not always require expensive products. In fact, mga simple, mga natural ingredients, arat na sa kitchen natin bala, it can already help. For example, ang langgaw. Ang langgaw, i-mix mo with water, no? Hindi puro gid nga langgaw, para magtindo sa mga glass or mga windows, no? Siyempre ko ka man tindo nga trapo or cloth. Then baking soda, it helps remove odors, no, from your refrigerator, magtindo ka sa imong shoes, i gamit mo do powder siya. and even sa mga trash beans naton, di ba? And lemon, medyo mahal ang lemon, no? Tapos isa lang ka gamitan, duwa, mabla. Depende sa imo. It can also help remove stains and leave a fresh scent. Even iyang peel, lemon peel or orange peel, ibutang yung sulod lang, bila butanda. Though, confetti or something like that, nga, gamito mo siya nga, maabsorb yung smell da sa inyong area, sa kitchen, or even sa inyong bathroom or bedroom, no, pwede na siya pagdamo na. But, remember, avoid mixing strong cleaning chemicals if you are unsure sang safety purpose ni. Basi ba pag mix mo, mag-wall, mag-tudong smoke, maigumata mo, ma-cause sang problema sa mata, no? Or maklo mo. So, make sure nga ginagamit ni mo, naintindihan mo ang purpose, ang procedure, kag ang safety precautions na. Sunlight, isa pa, it will help remove moisture and even reduce odor naturally. So, munang mabuligid sa sunlight. Kanami isang iyayangan. Wala ka na babae dan, di ka na magpa-dry, clean pa da, or gamitan mo blower or plancha para da sigma mala. It's natural na pag-kill sa bacteria kag pag-dry sa aton mga gamit.
3: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. And account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
4: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Nakita ko sa reception desk ng hotel na aming tinutuluyan ang rate sheet ng kanilang spa services. Very affordable ang one-hour massage after converting the Ukrainian currency to US dollars. Meron kaya kaming time to schedule after all the ministry work is over? Nag-check-in na ang aming bisitang mag-asawa na si Sasha at Sveta sa hotel. Sila ay missionaries namin sa Ukraine na nakatira sa war zone area. Kung sumusunod kayo sa current events, ang eastern part of Ukraine ay under siege by Russia at okupado na muli kaya marami ng mga katutubong Ukrainian ang umalis sa lugar. Si Sasha ay isang pastor. Mayroong pagkakataong umalis si Sasha at si Sveta kasama ang kanilang mga anak sa occupied Ukraine, ngunit alam nilang kailangan sila ng kanilang mga pinapastol. Hindi nila iniwan ang mga kasama at tulong-tulong silang pamilya sa pag-aalaga ng spiritual na kalusugan ng mga tao. Kasama na rin ang pagbibigay nila ng tinapay, linggo-linggo dahil sa kakulangan ng pagkain. Nagbibigay rin sila ng mga buto ng prutas at gulay para maitanim at magamit sa pagkain. Mabalik tayo sa massage story. Napansin kong iika-ika si Sveta at nalaman kong nagbubungkal siya ng lupa para magtanim. Sa pagtapak niya sa pala ay namulikat siya at na-sprain ang kanyang muscle sa binti. Narinig ko ang bulong ng Panginoon. Pamasahin mo si Sveta dahil mas kailangan niya ito. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. Hindi marunong mag-Ingles si Sveta, ngunit naintindihan niya ang salitang massage nang sinabi kong ibubuk ko siya. Kitang-kita ko ang malaking ngiti niya, at nang kami ay nagpaalam sa isa't isa, nakakalakad na ng maayos-ayos si Sveta. Mula sa puso ko, Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

okay, wala na kita sa tiyon mga kapanimalay. Housekeeping is not about having a perfect home. It's about creating a clean, healthy, peaceful, and comfortable space for ourselves and for the people we love. So, bisan gamay lang nga effort, extra effort, pag silig lang sa salong, pagkuala sa mga pinggan after eating, pakado sa kusina, pagtindo sa electric fan, pagchange sa mga pillowcases, sinaton mga habol naton, any small effort can make a big difference this summer. Tuduan naton atong kabataan, mga apo naton, hinablos naton, ang upo naton sa panimalay nga, this is not a one man nga ulubrahon, but this is a whole family nga pagbinuligay, no? So, sa kapanimalay mo, what part, pamangkot ko, of your home will you refresh today or tomorrow? Ikaw na makasabat, ha? Well, anyway, thank you so much for joining us sa Subong Adlaw Kapanimalay episode, Summer Sparkle, Housekeeping Tips for a Fresh and Healthy Home. Ni sige hapon, si Jinky.

0: Ang oras ni WBS alas 12:18.
1: Balita 12:33.
0: Ngayong ugtoyari ng ulo sa ating mga balita para sa sininga oras. Adlaw sang Lunes, Hunyo 1, 2026 sa Balita National. Numero sa mga nagtaliwan sa narumpag ng building sa Angeles City naglabot na sa 11. Pagtutok o kung pag-focus sang laser beam sa pangpasaherong aeroplano mahimo mamultahan sang 500,000 pesos. Ombudsman Rimulya, kagiban pa nga ngalan sa mga opisyal sang ahensya nagwa sa pagtuon. Sa Balita International, Brazil ginamonitor ang duha ka posible nga kaso sang Ebola. DRC outbreak padayon nga ginakabalaka pila ka dosina sa mga tinawo o kantawo ang nagtaliwan sa natabo nga paglupok sa bahin sang Myanmar. Kagaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, 11 ang kumpirmadong numero sa mga nagtaliwan sa pagkalumpag sa isa ka siyam ka panalgan nga building nga under construction sa Angeles City, Pampanga matapos makuha sa mga otoridad ang isa pa ka bangkay kagabi Mayo 31. Sunod sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Central Luzon ang ika-11 nga biktima na recover mga alas 10:33 sang gabi. Kung sa diin paglabot sang alas 10:50 sang gabi, opisyal na nga gintaas ang numero sang mga nagtaliwan gikan sa mga hitabo. Nahibalaan nga 5 kabangkay ang na-recover sang mga rescue team kagapon. Nakita ang ikapito nga biktima sang aga samtang 3 ka iban pa ang na-recover sa separadong retrieval operation sa hapon. Antes o konsang hapon, antes makita ang ika-11 nga biktima kagabi. Ang tanan nga na-recover nga bangkay, ginpaidalom sa Disaster Victim Identification o kon DVI Protocol. Agod masigurado ang nagkakaigo nga identity o kon pagkilala sang mga nagtaliwan. Sa piyak sa mga madinilagon nga retrieval operations, ginabalubanta siyam kataw pa ang missing. Kagpadayon nga ginapangita sa mga rescue team sa idalom sa mga debris sang among nga building. Madumduman nga narumpag sang kagahon sang Mayo 24 ang ginabalubanta siyam ka panalgan nga building sa Chudoro Street, Barangay Balibago nga nagdulot sang dako nga rescue operation nga ginpangunahan sang naglain-laing nga ahensya sang gobyerno.
1: Balita 12:33.
0: Nagpaandam ang Civil Aviation Authority of the Philippines to kaap sa publiko nga hindi pagtutukan sang laser beam kagiban pa nga high intensity lights ang mga aeroplano bangod mahimo ini magdulot sang delikado sa safety sang paglupad. Ginsiling sang kaap nga ang laser illumination mahimo makaapekto sa panulok sang piloto kag magdulot sang temporaryong disorientation nga posible makaapekto sa safety sang operasyon samtang aras sa kahawaan o kon nagalanding. Duso pa sang ahensya hugot nga ginadumili sa idalom sang Civil Aviation Regulations ang pagpasanag o kung pag-focus sang laser beams kagiban pa nga mga mataas nga intensity lights sa mga aircraft. Kung kagkun mapamatudaan, mahimo maglabot sa 3 katuig nga pagkabilanggo ang posible nga atubangon sang makasala multa nga halin 50,000 hasta 500,000 pesos o depende sa mga desisyon sang korte. Nagpaandaman ang ahensya sa iban nga mga ginadumili pagid nga aktibidad malapit sa airport. Kalakip ang hindi otorisado nga pagpalupad sa mga aerial objects, pagsagod sa mga pispis nga mahimo magdulot sang bird strike, pagsulod sa mga sapat sa airport premises, kag pagpatindog sa mga estruktura nga wala sang pahanugot. Sunod sa kaap nga ang mga amusini nga sahi sang aktibidad mahimo makaapekto man sa aviation communications kag navigation systems, gani mas importante nga sundon ang mga regulations agod malikawan ang aksidente.
1: Balita 12:33.
0: Nagapanguna si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remolia nga may 89.7% Index of Governance o kon IOG score bangod sa agresibo nga kampanya sini kontra korupsyon sa pagpatuman sang accountability measures ini sandig sa pinakabag-o nga pagtuon sang RPMD Foundation Incorporated. Sunod sa iya si NBI Director Melvin Matibag nga may 88.1% IOG score kag TESDA Director General Kiko Benitez nga nakakuha sang 86.5%. Nagapanguna man bilang top performing government communicator si Assistant Ombudsman Miko Clavano nga may 86.9% IOG score. Ginkilala sa klaro nga pagpaathag sa mga programa sang Ombudsman. Kalakip sa mga naka-record sang mataas nga marka mo sanday Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado 85 nga may ara ko nakakuha sang 85.0% kag LTO Chief Marcos Lacanilao nga nakakuha sang 84.0%. Sulod man sa listahan si BIR Commissioner Charlie Mendoza nga may 82.2 score o kon 82.2% IOG score nga ginkilala sa manami nga pagpamuno kag pagpatuman sa mga reforma sa buhis. Suno sa RPMD, mas ginahatagan na subong importansya sa mga Pilipino ang resulta, integridad kag responsiveness sa mga sa politika o kon political nga ngalan. Ginhinambit man ni Dr. Paul Martinez sang RPMD nga ang mga official nga matuod nga nagahatag o kon deliver sang serbisyo kag nagpatuman sang layi nga patas amo ang nakabaton sang pinakamataas nga level sang salig kag performance ratings.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, ginabantayan sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka pasyente nga posible may Ebola infection sa syudad sang Sao Paulo kag Rio de Janeiro kadungan sang kahadlok sa posible nga paglaptas ang virus halin sa Central Africa pagkadto sa iban nga pungsod. Nahibalaan nga isa ka 37 anyos nga lalaki halin sa Democratic Republic of the Congo o kon DRC ang nakitaan o kon nahibalaan nga may hilanat kag ginpaidalom na sa isolation bilang suspected case sang Ebola. Subugman sa una nga paglantaw negatibo ini sa Ebola virus apang padayon siya nga gihapon nga ginamonitor sa isa ka specialized infectious disease facility bilang paghalong. Samtang sa Rio de Janeiro, isa ka lalaki halin sa Uganda ang ginpaidaluman sa mga safety protocols matapos maka-eksperyensya sa mga sintomas kang isang ubo, palangurog kag LBM. Suno sa mga opisyal, nagpositibo ini sa malaria apang nagapadayon gihapon ang investigasyon agud makakas na ang posibilidad o kun posibilidad sang Ebola virus sa among lugar. Ang mga tikang may kahilabtanan gihapon sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo kun sa diin masubra 1,000 suspected cases kag halos 250 na ang na-record nga mga nagtaliwan sumugod sang gindeklara ang outbreak sa tong Mayo 15 inisunod sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
1: Balita 12:33.
0: Hindi magnubo sa dinusena katawo ang nagtaliwan matapos natabo ang isa kapaglupok sa Northern Myanmar sa tung Domingo. Natabo ang insidente mga alas 12 sang ugto kagapon sa Namcom Township. Sunod sa isa ka first responders sa Namcon District sa Shan State, naglabot sa 46 ang napatay. Kalakip ang mga bata samtang masubra 70 naman ang pilason. Isa pa ka rescuer ang nagsiling 50 katao ang kabilugan nga numero sa mga nadulaan sang kabuhi. Ginsiling naman sang National Liberation Army o kun TNLA, isa ka kilala nga ethnic armed groups sa pungsod nga ang paglupok dulot sang accident detonation nga sang mga nakatipon nga palupok nga ginagamit sa pagmina kag quarrying. Wala pa sang patod nga numero sa mga biktima ang ginpagwa sang grupo samtang nagapadayon ang investigasyon sa eksakto nga kabangdanan sang among insidente. Ginsiling man sang TNLA nga ang paglupok ginapanag-iyahan sang ila Economic Department kag padayon nila nga ginahibalo kun ano kag kun nga naglupok ini. Madumduman nga ang Myanmar nagapabilin nga aras sa tunga sang civil war halin sang agawon o kun sumugod sang agawon sang militar ang gahom sa tong 2021 nga nagdulot sang padayon nga inaway sa tunga sang junta forces kag naglain-lain nga pro-democracy sa ethnic armed groups.
1: Balita 12:33.
0: Kag amoy itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33. Siniangin yung manug balita, Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton pahanumdom Salmo 112, mga bersikulo 6-7. Nagasili ang pulong sang Dios, sigurado, gamangin maligon ang iyang kahimtangan hasta sano. Ang matarong nga tao pareho sa iya, hindi malimtan hasta sano. Wala siya na hadlok sa mga malain nga balita, kag maligon ang iya balatsyagon bangod nagasalig sa Ginoo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang Monday sa inyo. June na mga kakapay. Kalahati na ng taon. Grabe talaga. At bago tayo magsimula ng ating programa at magbatian, syempre may awitin tayo. On the first day of June, handa na po ba kayo, mga kaagapay? Handa ka na, Lolo Daddy? Lolo Daddy? Handa ka na, Daddy Paul?
2: Subukan.
3: Okay. Yan po ang ating tono. Okay. Ready? Sing.

0: Boses ng daddy, ang ganda. Sabi, June 1 ngayon. So ano, sa June 6, magkikita kids tayo. Okay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa at narito kayo sa Luzon, ha? Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakukuha niyo pa rin ang ating programa gamit ang inyong Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo. Ayan. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin ang reception. So, that goes as well sa ating mga kaagapay overseas. So, salamat po ha, naka-tune in kayo on the first day of June. At nagbibilang na rin tayo ng araw para sa ating pagkikita dyan po sa Green Hills Christian Fellowship, June 6, 8 a.m. para sa celebration ng ating 78th anniversary. So excited na rin kami ng Daddy Paul. Di ba, Dad? Sasama tayo doon, di ba, Daddy?
1: Mm-hmm.
0: So hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa Panginoon sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy na ang Lunes natin talaga matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company at member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, DM po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. DM po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayuhatdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y hahamon at sa inyo'y gagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung pag-uusapan natin. Alam ko ito rin ang this was the same topic we discussed last year. Kasi po ang theme ngayon for this week, yung ano yung celebration. Ngayon po, Global Day of Parents. O, di ba? Global Day of Parents. Kaya ang topic natin, how do I honor my mother and father as a young adult? Which was really a good thing kasi marami ng mga young adults ngayon. So, sabi niya, dahil nga po ito, ang Global Day of Parents, ang araw na ito po itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagtatatag ng relasyon na ito. So sa likod po ng tagumpay ng karamihan, sabi nga po ang role ng mga magulang ang susi doon. So ayon po sa author na si Emily Abel, nung siya daw po ay 5 years old, ang pag-honor daw po sa mga magulang ay nangangahulugang pagkain ng lahat ng pagkain nasa pinggan. Subalit ngayon daw po ay siya ay 23 years old na. Hindi na daw niya kailangan ang mom upang ubusin niya pa ang food, di ba? Subalit ang utos na igalang ang mga magulang ay hindi po yan nag-expire noong naging 18 years old na siya. So at ngayon po na nag-transition na siya sa adulthood, may struggles na siya sa kahulugan ng paggalang sa mga magulang. Alam naman niya na ang pagsunod at paggalang sa kanila ay may kasamang pagpapala. So paano kung nagkaroon na siya ng sariling opinion na angkop pa rin sa gospel standards, subalit kaiba naman sa stand ng kanyang mga parents? It's a logical question. Paano kung hindi siya sumasang-ayon sa standard ng kanyang mga magulang? Ang isa pang issue ay, hanggang saan niya i-involve ang mga magulang sa day-to-day decision ngayong mas independent na siya. So ayon nga po sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nakita niya na maraming paraan upang igalang ang mga magulang na hindi nasa sacrifice ang sariling opinion o independence. So take note on this na ang sumulat ng article na to, isang young adult, 23-year-old. Pero maganda yung kanyang mga ideas. So anong una? Sabi niya, number one, work together on setting clear boundaries. So pag-usapan, ang nang malinaw ang boundaries, hangganan. Hindi ito nangangahulugang maglalagay ka ng harang sa pagitan mo at ng iyong mga magulang. Paliwanag ng clinical social worker na si Carrie Ann Dyer, ang boundaries ay hindi lang mga rules. Ito ay mga expectations na nakalagay upang masigurong ang relationship ay healthy. So maging open sa inyong mga magulang patungkol sa level ng communication na inaasahan nyo sa isa't isa. So that's one. Another, sabi ganun, take an interest in their lives and feeling. So maging interesado sa kanilang buhay at nadadama. Si Emily ay nagulat nung tumawag daw ang kanyang ama upang manghingi ng kanyang opinion patungkol sa isang mahalagang job change na pinag-uusapan niya. Habang hindi talaga daw siya aware sa career ng kanyang ama noong bata pa sila, nadama ni Emily na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang dad niya ay nilapitan siya upang hingin ang kanyang opinion sa isang malaking desisyon. So natuwa si Emily dahil kabilang siya sa desisyon at tiningnan niyang sign na ang kanilang relationship bilang mag-ama ay lalong nade-develop sa isang healthy na pamamaraan. Another, tell them about your life. Ikwento sa mga magulang ang mga nangyayari sa inyong buhay. Maaring, kasi usually at this stage, ang mga 18-year-old, 19-year-old separate na sila from their parents. So, pag ganito, ikwento. Kahit nakatira yun sa bahay, ikwento, di ba? Maaring hindi mamomonitor ng iyong mga magulang ang mga pang-araw-araw na activities mo, subalit maaari mo pa rin silang isama sa loop. Para daw po kay Grace, sabi niya, yung isang friend, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng initiative na tawagan ng kanyang mga magulang. Sabi nga ni Grace, mas natutunan niya ang patungkol sa kanyang mom at naging support siya sa kanya kaysa siya ang laging sinusuportahan. So masarap daw po sa puso at isipan na alam niya na sinusuportahan niya ang kanyang ina ng friendship pagkatapos na pinagpalaya niya, pagkatapos ng pinalaki sila at inalagaan siya dun sa buhay niya bilang siya. At nakita niya na ang nanay niya pala is an amazing mom. O, diba? So, makikita natin yon. Sa amin po, kasi kami ni Pastor Ness, mga anak po namin, mga adults na. At habang binabasa ko yung mga nabanggit, nakaka-identify ako sa mga sinasabi. So, halimbawa, naglagay na rin kami ng healthy boundary sa aming mga anak. Hindi kami nakikialam o nangihimasok sa kanilang mga desisyon sa ngayon. Subalit lumalapit naman sila sa amin kung kailangan nila ang payo patungkol sa mga gagawin nila. At kami rin naman, pumupunta kami kapag may mga mahalagang desisyon na kailangan gawin, pinag-uusapan naman namin yun bilang isang pamilya at ibinapanalangin namin lahat. Ako po'y naniniwala na ang pagkakaroon ng intentional family time tuwing Sunday ang strength ng family. Pag hindi man yan Sunday or whatever. Kahit na may asawa na o may sariling negosyo o nakatira sa ibang bansa, yan po yung mga anak namin eh, tuwing Sunday na magkakasama, dito lalong pinagtitibay ang ugnayang pamilya. Kinatawagan yung nasa abroad at nagtatawanan, nag-uusap at nagdidesisyon bilang isang pamilya. So sa pagbibigay ng panahon ng aming mga anak na magkasama kami, nadadama namin ang kanilang pagmamahal at paggalang sa amin. At sa mga magulang at mga anak, laging magkamustahan sa isa't isa. Kailangan-kailangan yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Okay. Ayos uli yung sinabi mo, anak. Global Day of Parents. Appreciate the parents, igalang. Hanggang kailan involved ang mga magulang, boundary, hindi para, hindi harang or expectation. Open communion, job change, magpaalaman kung ano yung kanilang katayuan. Healthy relationship, share to them, call them, friendship, an amazing mom, family conference, connect-connect para patuloy ang paggagalangan sa isa't isa at hindi maglalamanga. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ang ating pag-aaralan. We are the servants of God, mga piniling mga lingkod ng Diyos. Sa unang Pedro 2:11 hanggang 25, mga talatang basihan ng pagtalakay. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pakiusap ng apostle ng Diyos na si Peter sa mga anak ng Diyos? Sa mga born again, mga binagong buhay ng Diyos, naririto po. Nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary lang sa mundong ibabaw. Ano raw nga po? Ano ang dapat? Huwag ninyong pagbigyan ang pagnanasa ng katawan na laging nakikipaglaban sa kaluluwa ninyo. Mamuhay kayo ng maayos sa harap ng mga Gentiles. Nagsasalita ang apostle bilang isang Hudyo. Para kahit siraan nila kayo at sabihang gumagawa kayo ng masama, ay ano naman pala kung gayon? Wow, amen! Makikita nila ang mabubuting mga ginagawa ninyo at pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ano pa ang dapat sa buhay Kristiyano sa mundong ibabaw? Alang-alang sa Panginoon, sundin ninyo ang mga taong may kapangyarihan sa gobyerno. Sundin ninyo ang emperador na may kapangyarihan sa lahat, pati mga gobernador na ina-appoint niya para parusahan yung mga gumagawa ng masama. Parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Ano talaga ang gusto ng banal na Diyos? Gusto kasi ng Diyos na gawin ninyo ang laging tama. Para ano nga? Wow, wow, amen! Mapatahimik ninyo ang mga nonsense na nagsasabi na kung ano-ano na wala naman sa hulog o kaalaman. Malaya na kayo, mga kapatid. Pero huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para maging excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pagsiserve sa Panginoon. Respetuhin ninyo ang lahat ng tao at mahalin ninyo ang mga kapatid kay Christ. Matakot sa kayo sa Diyos. Fear God. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Salamat po, Ama, sa dunong ng kalangitan, sa inyong pagtatama sa aming mga mali sa mundong ibabaw. At sa langit man, dahil nga po doon sa iyong ginawa, ano pa ang aming masasabi? At lalabas sa aming mga labi ang isang deklarasyon, ang isang paghahayag na banal, ang tumataging ting na mga wow, wow, wow, amen, amen. Grabe po kayo sa inyong kabutihan, kaawaan at mga biyaya. Inyong dinukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas at ang iyong at iyong mahaling tunay. Wow, amen. Di ba anak?
0: Opo, ama. Totoo po yun. Yun nga yung pinag-usapan natin sa Peter eh, di ba? Yung sa 2 Peter chapter, tama, chapter 1. God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na talaga ng Panginoon yan. Salvation, provision, wisdom, Holy Spirit. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka lalago sa Panginoon pag hindi ka nagde-desire na lumago sa Panginoon. Kasi bigay na ng lahat, di ba? So on the context na tayo po ay lingkod ng Diyos, yun yung sabi ni Daddy, we are servants of the living God. Kasi sinabi rin ng Panginoon, tayo yung ilaw sa mundong ito, di ba, Dad? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, dapat nagliliwanag yung ilaw na yon. Kasi ang comparison nun, isang madilim na mundo na puno ng kasalanan. Eh, nalilimutan natin, si Satan ang siyang may-ari ng mundong ito. Siya ay nangunguna. So lahat ginagawa niya para i-discourage tayo. Ang gawin niya, yung fine-fake niya tayo. Di ba? Dini-deceive niya tayo. Lahat gagawin niya para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Yun ang kanyang goal. Kaya
1: Layon
0: nga,
1: niya yun.
0: Opo. Kaya pag naalala ko talaga yung ano eh, yung Screwtape's letters niya, ni C.S. Lewis, natatawa talaga ako doon. Kasi doon, makikita mo, sa yung pinaka-head, si Satan, meron siyang mga maliliit na demonyo, yun, si Screwtape. Para ang role niya, guluhin mo yung isang Kristiyano. Ganon. Ano yan? Ganyan. Alam nyo, minsan mangingiti ka eh. Pero totoo kasi, di ba? So, Satan is doing everything. Sabi nga, he's like a roaring lion seeking whom to devour. So, tayo bilang mga mananampalataya, una, nabanggit ng dungeon, kailangan talaga tama tayo sa hulog, di ba? Nagbabasa tayo ng salita niya. Alam niya na tayo ay servants. Alam niya na tayo naglilingkod sa Diyos. So, alam natin yung ating katayuan. Alam natin kung tayo ay totally dependent dapat sa Panginoon. Pero higit sa lahat, di ba, Dad? Kailangan may tunay kang kaugnayan sa Panginoon.
1: Ay, talaga. Ay, pag wala,
0: kapag
1: ay
0: wala.
1: Wala ka.
0: Kasi, yun nga po yung concern ko, lalo na sa atin, ng mga lumaki sa church. Kasi, maaring, we can speak the language. We know it by our mind. Pero yung buhay
1: Mental
0: natin,
1: action.
0: Baka, malayo yun sa puso, di ba? Kaya ang dapat talaga mga kaagapay, dapat sigurado tayo na once upon a time or once upon a time in our lives, sinuko natin, sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. At simula ngayon, susunod ako sa dakilang Diyos. Pasasakop ako sa Holy Spirit para ang bawat direksyon ng buhay ko, bawat lakad ko nakafocus sa direksyon ng Panginoon sa akin.
1: Amen.
0: Yun yun talaga. At yun ay may transformation sa ating buhay. Kasi nga po, hindi lang sa nguso ang pagiging Kristiyano. Yun ay hanggang sa puso. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami po salamat sa mga katotohanan ito. Simple as it may seem. Pero this is a matter of eternity. Kung kami ay may pagkakilala sa iyo at alam namin, Panginoon, yung kasagutan at yun ay ang dakilang Panginoong Jesus. Ang aming pong buhay, nakafocus na sa eternity, hindi sa buhay dito. So Lord, marami pong salamat kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. At yung pagiging lingkod, nagiging output lang yun, Panginoon, response namin doon sa ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo sa buhay namin. Kaya nga po masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maging ito ay sa ministeryo man, maging ito ay sa secular work, lahat po yun mission field namin. So maging sa church man o sa aming work, eh Panginoon, we are your servants. At patuloy kami maglilingkod, patuloy na magliliwanag for your glory and honor. So Lord, maraming maraming pong salamat na pinagkatiwalaan mo kami ng ganyang responsibility. Today, Lord, thank you sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na sa aking classmate, si Mila De Leon Reyes, kay Ate Menchi Corpus, ang aming pong mentor ng Kuya Nesmith, manong bata pa kami sa ministeryo. kay Joyce de la Paz Guerrero, kay Edna Magalong Panginoon, kay Lawrence Rojas, ganun din po kay Nat Sargado, kay Mary Rose Manzanero, kay Grace Orozero, kay Pauline Medina, at kay Mary Rose Tuason. Lord, salamat po sa mga names na ito na nabanggit. Continue to bless them. Ganun din po, Panginoon. Thank you po sa buhay ni Pastor Arnold Salvio. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, continue to bless him and use him mightily for your glory and honor. Salamat din po sa buhay ni Jenny Mendoza. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong katatagan at paglilingkod sa iyo. Ganun din po kay Rene Glenn Samonte at sa amin pong pamangkin si Josiah Jude Abuton. Lord, salamat po. Mga malapit sa puso namin na today is their special day. At kahit po, Panginoon, sa mga listeners, mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, na sila po ay, you know them by name, you know what they celebrate, so you are also rejoicing with them. So Lord, we declare blessings upon them, Lord. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, grabe po kayo talaga sa inyong kabutihan, kaawaan at biyaya, sa inyong pagdukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas at ang mahaling tunay. Wow! Dahil sa mga katotohanan yan, alam naming hindi niya kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
0: So totoo yun, mga kaagapay, ha? Dapat alam natin na meron tayong tunay na kaugnayan sa Panginoong Jesus.
1: Amen.
0: At sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi eternal yan, tandaan nyo. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Ito po si Beth Flores.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati't pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Karaming bunga namang gamo, pare, ah.
1: Oo, at malapit ng mahinog.
0: O baka naman pwedeng humingi ng ilan diyan.
1: Bayaan mo, pare, at dadalang kita pag magulang neto.
0: Naalala ko, pare, na pinagtatawa ng kita nung itinatanim mo yan. Kasi naman, halos yan lang kapirasong lupa na yan ang bakante ng bahay mo at tinaniman mo pa.
1: Oo nga eh. Sabi mo pa nga eh, bibilang ako ng taon bago itong pakikinabangan.
0: Bay, ngayon, maganda na ang lilim ng bahay nyo. May aanihin ka pa.
1: At tulong ito sa pagsipsip ng tubig kung malakas ang ulan.
0: Parang gusto ko tuloy magtanim ngayon sa bakanting lupa ko ah.
1: Gawin mo na ngayon yan, pare. Sigurado ko, abutan pa ng mga apo mo ang ibubunga nun.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Hello sa atong mga listeners and viewers. Welcome naman sa atong paborito nga programa kada Lunes ng hapon, alas 2:30 na nga penata. This is Kina Adman, brought to you by VMA Global College and Training Center Incorporated, Guidance Center in partnership with 1233 Radio DYVS. So before anything else, gusto ko galian ay magpakilala. Ako si Miss Pau from the VMA Guidance Center. So today, we are celebrating Global Parents Day, a special occasion that honors the love, sacrifices, and dedication of parents and guardians in shaping not only families, but also students and communities. So, especially in school, parents are one of the greatest foundations a student can have because of their support, guidance, and encouragement that helps shape a student's future and success. And today, we are honored to have Mrs. Carmela Jimeno with us, the president from the Parents Association. Good day, ma'am. Thank you so
1: much. Good day.
0: Yes. Good day, ma'am. Kamusta, ma'am? Kag ano inyong nabatyagan nga ari kamo di subong sa amon nga programa sa pag-celebrar sang Global Parents Day together with the VMA Global College and Training Center?
1: Good day. Mayong hapon sa tanan. Labi na sa imo, Miss Pau. Kag sa aton nga viewers, well, gapasalamatin ko sa pag-imbitar nyo sa akon as part, maging part sa VMA Global Community, pinaagi sa Kinaadman Broadcast sa pag-celebrate sa aton nga Global Parents Day.
0: Ma'am, so Global Parents Day, it honors the sacrifices kag ang conditional love of parents around the world. So sa inyo nga pananaw, ma'am, nga importante gid nga ginakilala ang kag gina-celebrar naton ang mga ginikanan?
1: Para sa amon, importante, nga ginakilala, ka gina-celebrar ang aton nga parents. Tungod nga sa aton panimalay, sila nga aton nga pinakauna nga teacher gid. Tapos sila ang nag-amuma sa aton, no? Labi na gid kun magbinasakit ang aton mga kabataan, ang parents, ya, ara gid na. Kag, sila ang may makusog nga nag-supporter sa aton nga mga kabataan, kaglabi na sa kadamo sa ilang mga sacrifices halin sa pagbunag sa aton sang kabataan ta ang parents ya kadamo gisang ilang nga gina-sacrifice para lang mahatag ang ilang nga needs, labi na gid nga matagaan sila sang maayo nga edukasyon sang maayo nga pamatasan kag direksyon sa kabuhi. Sa pag-celebrar sang Global Parents Day, hindi lamang para maghatag sang regalo o kon espesyal nga okasyon, kundi isa man ini kapaagi sang pagpasalamat kag pagpakita sang respeto sa ila wala untat nga pagpalangga sa aton nga kabataan. So sa pinaagi sini, gina-remind kita sang importance sang family kag sa dako nga papel sa paghubog sang aton pagkatao kag palaabuton. So ang parents, yeah, iskan ano nga challenges ginatubang gid na para lang nga mahatag ang mga kinanlanon bala sang kabataan ta. Ti kami na nga parents, happy gid kami ang gitagaan kita sang chance nga makilala kag makilala ang amon nga effort sa community kag ang papel sa parents sa kabugusan bala.
0: Una, importante gid nga mag-show ta appreciations towards our parents, especially they are like one of the foundations kag very important gid nga support system ka student. So ano ang main purpose, ma'am, o kon mission sang inyo gid nga association?
1: Ang main purpose sang Parents Council Association, amo ang paghatag sang suporta kag pagbulig sa aton yung mga estudyante, parents, kag sang eskwelahan. Paagi sini sa pagdisiplina kag sa pagpabaskog sa ilang education sa kabugusan nga bilang isa ka organization sa Parents Council, inatinguan man namon nga maghimo sang bukas kag mahapos nga communication sa tunga sang family sang school kag student nga mabuligan namon sila in case may mga problem sila sa school, mabuligan namon sila masulbar
2: kung ano man ang mga worries nila. Nga, ara lang ang concern nila sa school, sa sulod sa school yan.
0: Pwede lang ko ka pamangkot, ma'am, like, may naka mo, like, experiences man where ang naka-programa, magkatag ka mo programa towards the concerns of the students with the help of the association.
1: So far, ang akon palang gid nga na natin na bino nga mga sample may mga cases kita tira sa school sa guidance or sa may sa ato niya DOD no so, ang parents council gina patawag gina put sa mga pag hearing dira so ang papel sa parents dira is siguro para ma-enlighten ang mga students ta nga maghimo sang kaamayuhan instead of kalainan bala para malikawan taman ang mga problema kag malikawan man ang problema nga maihatag nila sa ilang ginikanan labi na kung mga graduating students no kabutlay ang parents council ara gid para magbulig sila para ma-settle ang mga issues.
0: Nami gani ma'am kay ka take part kamo especially sa mga hearing or agad ang presence sa parent kas para balado ka fair siya like may ara sa ang when it comes sa hearing ara na di ba mga parents nga iban and it is really important to have another parent man nga who leads where ang other parents makansindi ka kamo na maka-involve kamo together.
1: Oo,
0: so,
1: ma-explicar
0: ano na siya na, explain mo gid bala ang side mama. So paano gid nakabulig ang parent association sa mga estudyante kag sa school community sang BMA? Like support ka mo activities, mga parent involvement and communication with being like nag-center ka mo bala between families and the school.
1: Well, ang so far ang parents council nagahatag man kami sa oportunidad nga mangin mas aktibo sila sa education sa ila kabataan no nga maging involved balata ni ang parents sa ilang mga children sa sulod sa school kung kamusta dapat kita nga parents kamusta unta kita nga aton kabataan kung kamusta ilang performance sa school ano ilang mga problema kung may mga gina-worry sila so ina responsibilidad sa parents nga pamangkuton ng ilang kabataan kay kabudlay di ba sa guidance kabudlay ko nang imo bata may mga anxiety depression wala sila kabalo bla oo tapos makibuot na lang sila amo na tungod kulang sila sa communication so gusto ko man tani sa amo nga parents council no mga amo na taring mga activities pero kay tungod nga bag-o la ko da iya nagsulpot as president wala pa kami yung time ano gid nga maka create gid sa mga activities about sina tani nga mga issue bala so gapa
0: it's good that you brought it up
1: pa kami
0: it's good man ma'am nga gin bring up mo na especially nga we can take this as an opportunity for you to discuss man ang inyong mga program para ma more exposure kamo and this can be a starting point gid where you can lead gid mayo. Yeah. So why do you think it is important nga mas makilala pagid sa mga student kag parents ang inyo ma'am nga association?
1: Mas mayo pagitani nga makilala kami sa mga student abla kag parents nga ang association gali ga-exist gali ang parents council sa school no. Kay di kami nga council nag-represent sa kabilugan nga parents dira sa mga students. So, amon tani ng responsibility ang mag-follow up kung may mga kinanlano ng mga kabataan ta. When it comes to activity naman, ang association willing man mag-join. Labi na gid, di ba, may mga outreach kita. May mga bloodletting, may mga clean drive. Ang parents council nagabulig pandi abiskan small lang butang para maka-benefit man ang mga estudyante. Pero so far do hindi ginagurumayo pa makita sa mga students da kiti do hindi pa namon kaya i-accommodate ang sa kadamuon sang student bala.
2: So, ang
0: Right.
2: association, ara lang daw, willing, kidya mag-help any problem, concern ang parents, students, kag ang administration.
0: Well, you can take this as an opportunity man, ma'am, nga maghagad other parents to join man para bala more exposure, kag more accommodation gain from your association. Kag hindi man sa gamay lang inyong effort. Kaya kita ko mo actually, ma'am, sa especially sa bloodletting and other events, kita ko nga inyong involvement. So, every little thing can make a big difference, kid, when it comes to mga magbulig sa kapwa, especially sa students. So, ma-ask lang po, ma'am, anong mga benefits kag challenges ang of being part of the Parents Association, especially knowing that you're the president of the association?
2: Bilang president ng Parents Council, may ara man binipisyo siguro ang inang privilege nga matawag ka nga ay ikaw dagali ang president sa Parents Council. Pero may ano
0: Powerful.
2: ina may dala ina nga responsibilidad kag
0: Actually,
2: kisa
0: ma'am.
2: so far sa amon nga council hindi man perfect kita na no, hindi mo gid ma-perfect ang attendance every time mapatawag ka meeting kung may mga concerns kag ano. Pero na-survive man namon ang isa sa buong ka-school year. Na-survive namon. Well, may mga ara kami mga proposed projects nga natuman man nga nahatag sa school kag bilang president dira sang school. Happy man ako nga naka-share kami bisan gamay, nakabulig kami, napakita namon sa anong ay may nabuhat gali ang Parents Council sa sining school.
0: So those are the challenges, pero especially ang especially dan busy man kamo, di ba, ma'am? May mga
2: Yes,
0: work
2: ang
0: man kamo,
2: tanan.
0: so
2: May mga working mom, mandaan ang aton yung mga parents. So, budlay,
0: ma'am.
2: itipunon. Pero, kooperar gyapon through GC. Kooperar gyapon. Ah. Ang suportara gyapon.
0: Very beneficial gid kung makasurya sa social media thanks for the technology. So being part of the association is very fulfilling because you get to help not only the parents but also the students. And ano na siya, ma'am, ang mga misconception bala o kung bagay nga gusto ninyo intindihan sang students kag parents about your organization? Ang mga misconception bala nila nga gusto mo iklarohon sa ila nga ang purpose kag ang mission gid sang parents organization ninyo.
2: Walang kalabanan siguro dira ang misconception is kung wala sila idea masiling sila nga ano lang nagro Parents Council daw do ginbutang lang da as part of the school nga ano bino but wala sila kabalo nga ang Parents Council may ginaubraman nga responsibilidad kag as far nga kinanlan nila ang help sang council ara kami mabulig sa ila ang pwede sa mga students kag parents basta magpalapit lang sila sa amon no kay mas mayo
0: Recommendation.
2: gitani nga parents naga ano man naga interact man bala naga join man sila naga share man sa ila nga thoughts kag ano kay na para ina sa kabataan man nila mo di bala.
0: Para sa mga bata. So, as a parent leader and community member, ano ang pinaka-rewarding part sang inyong gid nga service?
2: Pinaka-rewarding part namon subo nga year. O di ba may ara ang Parents Council may ara kami program nga scholarship for non-mark kag maritime. So far subong sugod sa pagpungko ko may ara kami isang napag-graduate na ang Parents Council no. Isa
0: Good,
2: ka
0: uh-oh.
2: maritime student. Yes, oo. Kag ang aton dira nga ano nga chairs kag mga ceiling fans sa accounting office. Alin man na sa donation sa Parents Council.
0: Wow, very nice.
2: Oo, tingin ko ina nga bulig para dira sa mga students takag mga parents dabla nga gabalayad at least comfortable sila hindi na sila mainitan.
0: Yun, very ano
2: Pero
0: siguro.
2: damo pa man kami sa project nga gina-propose pero waiting for approval na lang.
0: Pwede mo ma-share, ma'am, about sa student nga naka-graduate through scholarship o from the Parents Association? Pwede naman malaan.
2: Actually, ang nag-graduate sa amon is si CJ Lirio. Lirio pala po ang amon nga no scholar. So, bali siya scholar pa ni siya sa previous nga mga council. So, gin-continue lang ni siya namon para at least bala mapatapos namo ang iyang course. Kay kun ang ato nga program, kada every year mailis kita sa council, mailis kita scholarship, do ka useless, no? Nga islan mo naman to sa nga waay, mo siya napatapos. So far, na istoryahan namon nga i-continue siya. Kag, ang ini nga bata, biskan hindi namon siya, pero may makita, ano nakita ko lang na siya gani during graduation na.
0: Kung nakagraduate.
2: Yes, nag-graduate gin siya. Piska, to, wala kami ka-prepare nga parents council nga mag, ano siya. Pero happy kami yung council yung napag-graduate. May napag-graduate kami isa. Ang ina nga bata, lumabuot man, mabuot kag mayo man ang performance ang iyang mga grades. Kaya mo na ang isa sa mga amon nga katag, ano nga, tawag na, ng
0: or rewarding part. So, being
2: oo. So, happy. Happy kami, di ba? Happy gi kami yung makita. Yan, naglantaw gi ko sa graduation, gani. Kaya ti proud kami nga may napatapos kami.
0: That's really, ano, nang really being katama nga makahelp to somehow sa isa ka bata nga makagraduate siya. Nang may, ano, ma'am, nga, paano yan nakuha ang opportunity nga siya napilian niyo?
2: Ano na siya, gani, nang scholar na siya sa previous.
0: Ah, scholar na ginagawa.
2: Ang amon, yes, previous na siya yung scholar. Gadaan. Siguro halin na siya sa first year. Mm-hmm. So, game patapos na lang na mo ng iyang, ano, for, hasta mag third year siya sa bong. So, kaya ang amon, ang qualification is ang indigency. Dapat halin mm-hmm. siya sa, hindi gin blakasan lang ang iyang ginikanan. Kaya dapat mapisan siya sa iyang pag-eskwela. Kay, once nga may failure ka, di matakta ka man sa scholarship isa ina sa requirements, no? So, kay nakagraduate siya, meaning, mayo ya performance. Kaglipay man kami, eh. Nga makakita sa uli sa iyang company, kag makasakay siya. Kabay pa nga madumduman niya ang parents council.
0: Madumduman, ginaya ma'am, eh. So, those are the qualifications para makakuha sa scholarship through the Parents Association. So, that's really good news, ma'am, no? So, may upcoming programs pa kamo, projects or activities bala kamo nga gusto i-share or i-promote map sa aton nga viewers?
2: Upcoming activities, hindi pa ko sure gid na kung ano kay ti why pa ka open class ta for the school year 2026-27. Kay and why pa ka wala hindi pa man ko sure kung ako pagyapon ng president nila no kay ti every year ga do naga re-elect kita sa Parents Council. Yes. Pero ang program gyapon is open ang duwa ka slot para sa scholarship. So any nga qualified nga student from first year nga non-mark maritime, pwede gid sila ka pass ang ilang application. Ma-provide lang sila sa ilang agency. Ilang grades nga why sila nga failure kag kasi sa kaluyan sila ang mapilian sa aton nga mga council para maging scholar sa mga projects and proposal nga depende pa sina kung ano nga aton nga maano sa upcoming year pa.
0: So before we end, Mrs. Meno, ano ang inyong final message para sa VMA Global Community kag sa tanan nga parents nga naga-watch subong?
2: Paliwat, ang Parents Council naga-fully support kidya sa VMA Global Community in all means. So, sa mga parents, ari subong naga-pamati sa aton, i-congratulate ang aton yourselves kay nga kadako kidya sa aton part sa aton kabataan, kag sa aton nga community, bilang parents, ginahimo gid nato na tanan nga sakripisyo para sa aton kabataan sa ila future, no. Kag sa liwat, nagkapasalamat ko sa kinaadman at broadcasting. Thank you sa pag-invite nyo sa ako sa inyong programa.
0: Thank you, Gid. Once again, thank you, Gid, Ms. Nisimeno, for sharing your time, experiences, and inspiring insights with us today. So we really appreciate your dedication, not only as the president of the Parents Association, but also someone who continuously supports students, parents, and the entire VMA Global community. And to all our listeners and viewers, we hope that today's discussion reminded us to appreciate and value our parents. Not only parents, guardians, caregivers, and a little more every day, that behind every successful student, there is a family, a parent who continues to guide, support, and sacrifice for their children's future. So let us all continue supporting organizations such as the Parents Association, that they may help strengthen the connection between families, students, staff, faculty, school, because through unity and involvement, we create a better and more supportive community for everyone. So again, this has been Kinaadman, brought to you by VMA Global College and Training Center Incorporated, Guidance Center in partnership with 1233 Radio DYVS. Ako naman liwat si Ms. Pau from VMA Guidance Center. Thank you for spending your afternoon with us. Keep safe, everyone. Kag padayon kita sa pagpalangga. Kag pag-appreciate sa aton nga ginikanan. Goodbye, everyone, and happy Global Parents Day.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Salamat, O Diyos. Maraming salamat. Sa iyong ngalan kami tumatawag upang gulitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo hindi madaluma. 75:1.
1: Sa kalooban mo, sa pag-ibig mo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.

Hello, hello, good afternoon to you, my sweet friend. Welcome on this afternoon and our music program, Uprising, here on 1233 Radio DYBS. This is your friend Angel, and I will be with you for the next 30 minutes. How are you, my sweet friend? Kamusta ang atong dira nga pamahaw sa sining at iyon? I hope nga ka-enjoy gid nato ng atong nga pamahaw dira. Whether kung kita nagpangapi sa sining at iyon. At I don't know sa imo yan, no? Pero kung mag-past 3 na bala, wala na ko na yung nagpangapi kay hindi na ko katulog kung gabi. No, pero kung ikaw yung yan, no, kasaho ka nga, nagkapangapi kayo sa gihapon, bisan napit na lang ang end of the day, no, but good for you, kay T. You get to enjoy sa gihapon ang goodness ng coffee at any time of the day. And as we continue here at Uprising, my sweet friend, upi ako sa sining 30 minutes naton nga pagpamati sa beautiful songs as well as uplifting insights. Kung ikaw nagapamati subong, let me know so I can greet you on air. Just text on 0998-842-2130. And speaking of a few hours na langgit, no, before kita magdulom na, no, before magdulom na liwat, kag of course, magapanyapon na kita, magatulog, and another day naman ang ato na tubangon by God's grace, no? But if kita balabian, magpauli sa ato nga balay, do we feel haven ang ato nga ginabatsyagan? Inabalang, do you feel relaxed kung mag-abot ka sa imo nga balay the moment you open your door? This afternoon, we're gonna talk about the word declutter. Nakabati ka na abian balas ang ina nga tinaga? No? Again, declutter. Ining decluttering abyan nga ginatawag amo ini ang pag-remove sang mga unnecessary items gikan sa isa ka lugar, no? Just like your home. Decluttering is the process of getting rid of everything that you don't need or you don't use. So ano bala ining decluttering, kag paano ini makabulig man sa aton nga personal life? Okay, ti abyan kung we make space for the right things sa aton nga kabuhi, we know nga ini makabulig man sa pag-create sang healthy habits kag mag-boost man sang aton nga productivity, no? So ang tinawag nga declutter abyan, mo ini ang paghimos bala sa mga butang hindi naman natun kinanglanon, no? Kay usually abyan kung ara lang dira ang mga gamit nagatulumpok, budlayan kita magpangita sa aton yung mga gamit. Like kung ikaw ba yung nagpangita ka sa yabi sa imo salakyan o kung imo nga mga sapatos, nawad ka pangita kaya nagatangkas-tangkas ang imo mga gamit, no? So amo ni nga nag-uso ni subong ang ginatawag nga decluttering. How about sa imo man nga kabuhi abyan? May pila ka bala ka mga butang nga need i-clutter sa imo nga kabuhi? Inang mga butang nga nag-weigh down sa imo, ining mga butang nga nag-distract sa imo nga purpose, kag inibala mga butang nga nagakawat sang kalipay kag peace of mind sa imo nga spiritual life. So ato ni nakaroon ng pamatian kag pagkaistoryahan. Pero sa sini, pamati blabyan ang aton first song for this afternoon, and kabay pa nga mabless kit kita tanan sa sini nga beautiful song.

And that was Oh My Soul by Casting Crowns. I hope you enjoyed our first song for this afternoon. And as we continue here at Uprising, we have our topic for today called decluttering. Nabatian mo na balaabyan ining tinaga nga decluttering. Very uso gid ini katama, especially sang height of pandemic. Kaya it's a time nga aral lang kita sa aton balay and we get to stare sa aton nga mga gamit sa balay, no? Mas aton silang gakakita pero may kag mas aton silang natagaan sa atensyon. Pero ining decluttering abyan padayon ini nga nagpopular asa diri sa Pilipinas, sabihan, gina-practice na ini nato na matamat, no? So ining word na decluttering abyan amo ini ang pagpili sa mga gamit nga worth keeping, no? Kaiti ang the word nga decluttering abyan, it means ang pag-let go sa mga gamit dira sa imo balay nga hindi mo na kinahanglan o kon ang mga butang nga wala na nag-serve sang iyang purpose, no? So ini nga decluttering abyan amo ini ang pagpili na lang git sang mga gamit nga worth keeping. So kung ikaw gusto mo mag-declutter abyan, kaya mas manami, manggid ko magpauli ka sa imong nga balay o kung sa imo binga boarding house dira o kung apartment nga maaliwalas, no, kung sa Tagalog pa. So ang isa di ka tip abyan, you go to, kung ikaw nag-angkod sa balay, you go room by room and then i-divide mo ang imong mga butang into 4 boxes. So may category ini abyan. First category, butang mo dara ang mga things to donate. And sa second category, ang mga things nga gusto mo na ihaboy. Kag ang third, butang mo dara yan sa third box, ang mga things nga gusto mo pataguon. No, kung ikaw be sentimental ka, no, kag gusto mo pataguon ang inang mga gamit, so butang mo dira. And ang ikaapat naman nga box, amo ini ang mga things to store. Gusto mo, dra lang anay, kaya in a time, gamiton mo naman ina nga mga gamit. No? Especially kung sa mga seasonal naton, mo lang ang mga bayo, seasonal naton yung mga sapatos, no, like kung mainit-init subong panahon, of course, ang aton mga jacket, kag aton dira nga mga boots, no? Ginatago na naton. Kaya itaso naman naton na sila kinahanglan. No? So, muna ko na abyan ang first tip kung gusto mo mag-declutter. Kay ti, kung tanawon mo abyan, physical clutter lang na, pero wala kita kabalo nga apektado man kita, especially man when we talk about sa aton yung mind. Okay, ang tawo ko no abyan, nga permi ang makita niya lapta, langgit niya lapta, apektado man siya. So, nagataas man ang iya anxiety levels, ang iya tulog, apektado. Kag ang iya ability to focus, apektado man katama. So kung ikaw abyan, motivated ka nga mag-declutter sang imo nga mga gamit, no? Firstly, overwhelming gid na. But it takes time gid nga mag-create sang peaceful kag sang enjoyable nga living space. And sunod gani sa quote nga ako nabasahan, the secret of making progress is getting started. And with that, magpamati kita sa beautiful song entitled Getting Started by Jeremy Camp.

And that was Getting Started by Jeremy Camp. Kanami abiyan sa ambahano, no? It's a beautiful song with a beautiful lyrics. It says, to anyone who ever lost your way, I believe you're only getting started. To anyone who trusts in Jesus' name, watch your world become forever changed. Kay tiin connection abiyan sa atong topic ko subong decluttering, no? O kung pwede mo man siya makonect sa paghawan mo. Kung nahawanan mo balabiyan ang imong lugar, no? Imo paminsaron. No? Ang muna gani abiyan nga kung pamatsyagan mo sa imo balakabuhi, nga do ka garot, nga do ka gamo, nga do ka tangkas-tangkas ang mga problema, di mo may tsindihan, nga nagasalalambod na ang mga events sa imo nga kabuhi, nga do wala ka na kaptan abiyan, no? Wala ka na sang angkor nga kung sa diin makasalig ka pa bala. Doon nagarambol na ang imong life. Pero kabalo-kabala abiyan, no, once isurrender mo ang imong kabuhi, no, kay Lord Jesus, no, siya gid na abiyan ang maghahawan sa imong dalanon. No, isurrender mo tanan sa iya, imo worries, imo kabalaka, ihatag mo bala tanan sa iya abiyan, kaglabi na ang imong kabuhi. No? In a way ba lang ang pagtuo mo, ibutang mo gid kay Jesus, no? Kay even in the darkest moment of your life, salig ka lang sa yabyan. Kay ang Ginoo naton, siya gid ang magahawan sang imo dalanon. Siya gid ang magahawan sang imong magumon nga paminsaron. No? Kay ti ang aton Ginoo abyan, siya gid ang cure sa aton man nga spiritual clutter nga ginatawag. And sa atong pagpadayon, ikaw wala abiyan sa kadamuon ng mga demand sa siningan ng henerasyon, kadamo sang mga butang nga nagakwa sang aton atensyon. Do you still have quality time upod sa aton ni Ginoo? Sa aton pagpamalandong, here is our next song entitled Nothing Else.

0: there's gonna be some brighter days.
1: Indeed, Avian, may mga brighter days kita nga ginalauman. And with God, nga kaubod nato in our journey, I believe nga kita mag-focus sa aton mga priorities. Kung ano gud bala importante sa sini nga kabuhi. I hope and I pray that we ask God for the wisdom as we live every day sa sining kinabuhi din naton. I hope and I pray that in every opportunity na ginatag sa aton sa Ginoo, no, we ought to do things that can glorify the name of our God. And dire lang kita abiyan sa sini nga episode sa Uprising. Inimo abiyan si Angel Guzom. See you again tomorrow. Here is our last song for this afternoon, Brighter Days.

0: kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na kasama natin sa ating pag-aaral. At salamat po sa lahat po ng mga listeners gamit ang radyo mula po Luzon, Visayas, Mindanao. Nandyan din po lahat ng mga listeners na nakikinig sa mga online platforms. Yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kasama po ang mga listeners natin sa ibang bansa. Mapagpalang araw sa inyo. Alam nyo, iba-ibang oras po yan, ha, kahit sa radyo, kasi depende kung saan kayong probinsya naruroon at kung anong estasyon ng ating nasasagap. Pero yun nga, good news po dyan, pag mahina ang radyo, pwede naman po tayong sa online sumali, di po ba? So maraming salamat. Pati na rin po sa lahat ng ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating mga programa ay masubaybayan. Okay, so sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-asa. Alam niyo, ang pag-asa po ay napakalaking bagay sa buhay ng tao, ano? Pag tayo po ay merong pag-asa, yung ating pagkilos, apektado rin eh. Hindi ba meron tayong kasabihan ng mga Filipino na kapag ka nagipit, kahit sa patalim ay kumakapit, di ba? Naririnig nyo na rin siguro yan, di po ba? Yung pagka nagigipit sa patalim, kahit sa patalim kumakapit. Ngayon, kaya po nababanggit yan kasi may mga pagkakataon na yung desperation na bunga po ng kawalan ng pag-asa, nagtutulak sa atin sa mga desisyon na otherwise ay hindi po natin gagawin. Yung bang pag sinabi kasing sa patalim kakapit, ang ibig sabihin po niyan eh, kahit nakakapinsala na, kahit delikado, kahit hindi na tama, kahit alanganin, kahit sabihin mong hindi makakabuti, doon na nga kumakapit. Kaya paminsan po, yung problema na initial ay nanganganak pa ng iba pang problema kasi yung solusyon na ginamit ay temporary solution, pero yun po ay lumilikha ng iba pang problema. Bigyan natin na sample. Kunwari, kayo po ay nagka-problema, umutang kayo. Tapos yung nautangan nyo, wala namang planong tumulong talaga, kundi ang layunin lang magpa-utang para kayo po ay bigyan ng interes. At yung akala nyong solusyon, ano nangyari? Ayan na, maaaring nagbigay ng temporary solution, but eventually, lumikha ng karagdagang problemang magpapabigat. Di po ba? Kaya ibig sabihin, talagang pag ang tao ay desperate, may mga desisyon tayong pabigla-bigla. Minsan naman mga desisyon na sabi nga kahit ano, oo na lang . Kasi talagang hirap na hirap . Di ba? Minsan ganun . Para bang matulungan ka lang o makaahong ka lang. Kahit ano na, kahit hindi na tayo nag-iisip. So, napaka-importante po mga kapatid na ating pag-isipan ito kasi ang tanong po dito, ano ba yung kawalan ng pag-asa? May mga times po kasi na yung problems ay perceived. Ibig sabihin, tayo lang po ang nagpapalala sa problema. Halimbawa, naalala ko nung panahong ng COVID, nitong panahon ng fuel crisis, di po ba? Para bang yung kaisipan na paano na, yan. Masyado tayong nag-aalala minsan na yung actual problem may be different from the perceived problem. Maaaring masyado nating pinalalaki sa ating isipan yung problema at maaari din po na yung reaction natin is not to the real problem but to the perceived problem. Yung bang ating pagtugon ay hindi po sa aktual na problema, kundi dun sa pinalaking problema dahil po ng ating pangamba, ng ating desperasyon. Kaya minsan tuloy, nakagagawa tayo ng mga kapasyahan na pag binaliktanawa natin, ba't ba naisip-isip ko yon, di ho ba? So, isa po yan. Pangalawa, pag pinag-uusapan po ang desperation, alam nyo ba na hindi sa lahat ng pagkakataon talagang produkto ito ng pagiging hikahos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na desperate ang isang tao, dahil walang-wala na siya financially. Sa totoo lang, hindi dahil walang-wala na siyang suporta. Kadalasan po, meron pa . Kaya lang yung pangamba mas malaki kaysa dun sa provision. Yung pangamba mas malaki kaysa dun sa meron tayo. So may mga tao po na hindi naman sila hikahos, hindi naman sila sagad, hindi naman sila hirap na hirap. Pero sa kabila ng kanilang kalagayang ganoon na meron pa naman, sabi nga, ang problema po, pagka nang ibabaw yung takot, talagang minsan meron ka pa pero pakiramdam mo wala na . Minsan meron pa pero ang feeling mo, ang reaction mo parang sobrang desperado na. May mga tao naman na hindi naman hikahos. Pero dahil meron silang pananampalataya, yung bang bakit panatag sila? Bakit hindi sila apektado? Di ho ba? Para bang they still get by, they still have peace, and they are not as desperate as other people who are actually in a better position. Sa 2 Corinthians chapter 8, makikita mo kahit yung generosity ay apektado rin ng perspective natin sa problema. Yung sinasabi pong iglesia roon, if you read verse 1 to 5, sila po ay may problema, sila po ay gipit, sila po ay hikahos, sila po ay mas nangangailangan, pero sabi nga roon, sila pa yung tumulong, sila pa yung naging pagpapala, sila pa yung na nagpupumilit na sila po ay maging instrumento ng Diyos para mag-provide sa pangangailangan ng iba. So ang tindi nun, supposed to be sila yung financially less able, pero bakit nga naman sila pa yung nagpupumilit at merong generosity? At ang reason po doon is because they have faith in God. At yung faith na yon, hindi lang po basta reckless yan, ha? Kasi alam nyo, minsan naririnig ko rin yung basta bahala si Lord. Pero paminsan po, recklessness eh. Bakit? Kasi may mga times na hindi naman talaga inaalam pa kung kalooban ng Panginoon. Tapos hahakbang tayo. Alam nyo, ang importanteng makita po natin dito, when you take a step of faith, you must be sure, certain, that it is God's will. Kasi pag hindi, baka mamaya ikaw lang nakaisip niyan. Baka mamaya akala natin yung faith basta talon ka lang ng talon, hakbang ka lang ng hakbang na hindi ka nag-iisip. So kinakailangan alam mong kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos, ayan na, maaasahan mo yung provision. Pero kung yan po ay isang reckless move na ina-assume natin that it is faith, well, kailangan po natin mag-evaluate. Baka mamaya hindi nga pananampalataya yan. Baka yan eh, arya tayo ng arya na hindi nag-iisip. Di ba? So we have to determine first. So, kagaya po ng aking nabanggit, may mga times na may taong mas hikahos pero they have peace because of hope that they have. May mga tao din naman po na sagana but because they don't have hope, ayan na, mas desperate po ang kanilang kalagayan. Kaya napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin tong hope na ito kasi ang daming apektado nito eh, no? Yung relationships natin. Can you imagine kung tayo po ay laging stressed dahil po sa ating hopelessness and desperation? Siguro a better way of saying it is yung lagi tayong stressed because of our feelings of hopelessness and desperation. Kasi minsan talaga hindi naman yung walang-wala eh. Yung feeling mo lang ba? Masyadong napapalaki nga natin yung problema. Hindi naman ibig sabihin ito na baliwalain ang problema. Tingnan nyo po sa Bible. For example, si Joshua, if you remember yung kanyang mission mula sa Panginoon, was to lead the Israelites into the promised land. Si Moses po ang papalitan niya. Sino ba itong si Moses? Nasabi nga napakalaking posisyon para palitan mo, no? He's a spiritual giant. Papalitan mo. Can you imagine yung pong nangyari? Alam natin na si Moses was instrumental in leading the Israelites out of Egypt. At meron pong mga naranasan doon na meron silang naranasang 10 plagues. Hinarap po itong si Pharaoh at talaga namang nakita mo nakipag head-to-head doon sa mga magicians at saka yung mga kasama po ng Pharaoh. He was so brave dahil yan po ay kasama niya ang Panginoon, di ba? At tapos sa wilderness, napakaraming mga miracles ang nasaksihan. Tapos eto ka ngayon, papalit sa taong yon. Can you imagine yung scenario na yon? Ano? Hindi lang yon. Yung mga Israelita po, during that time, marami sa kanila ay weary na. Imagine, nandyan na kayo sa bukana ng promised land. Tapos naalala nyo, kasama tong si Joshua, pati si Caleb. Pinadala sila doon sa promised land to spy the land. Ang purpose ng kanilang pagpunta is to determine kung yung bang lupain nga is truly a land flowing with milk and honey. And take note, hindi sila pinadala doon para mag-interpret ay ganito gagawin. Hindi sila pinadala doon para gumawa ng strategy. Pinadala sila doon para tingnan, to confirm. At ayun na nga, pagpasok po ng lahat sila, 12 mga espiya, pare-parehas naman ang conclusion eh. It was truly a land flowing with milk and honey. Pare-parehas nilang nakita, pare-parehas silang nagpatunay, pare-parehas silang nagsabi, totoo, totoo. At anong ebidensya? Hindi ba kumuha pa nga sila nung ubas? At 2 pa yung nagbuhat ng ubas na yon. Dahil sobrang laki. At ito nga lang, pag-uwi, alam naman natin yung istorya niyan. Pag-uwi, nako, magkaiba ho sila ng conclusion. Yung dalawa, si Joshua and Caleb, pagtingin po nila dun sa saganang lupain, to them, kagaya naman ng original purpose ng mission, it was really to confirm if it is really a land flowing with milk and honey. Kaya lang, yung kasama nilang sampu, kakaiba ho eh, dahil ang nakita naman ng sampu, yung pong laki ng mga tao doon. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay sa halip na sila po ay magkaroon ng pag-asa, ang nakita nila yung mga rason para sila po ay matakot. So, yan, isang magandang lesson din yan sa hope and hopelessness. Pag-uwi po nung 12, dalawang version ang narinig. Yung isa, lusubin na natin kasi kung ano sinabi ni Lord, yun ang nakita namin. Yung pangalawa po, yung sampu, ang version naman nila is sinasabi nga po nila na nako, sagana nga ang lupain pero ang mga tao doon, ang lalaki, hindi natin kaya. So naghasik ngayon ng lagim at takot, di ho ba? So tingnan nyo yan ha, parehas ng nakita pero magkaiba ng conclusion. Iisa yung nakita pero magkaiba ng reaksyon, okay? At bakit? Bakit? Sapagkat ang kaibahan po is yung pananampalataya. Pagka wala yung pananampalataya, pag tinignan mo ang sitwasyon, madalas ang nakikita mo are reasons why you should be desperate and hopeless. Pero kung merong kang faith, ang nakikita mo ay yung mga rason kung bakit ka dapat magkaroon ng pag-asa. Because you see God in the situation. Yun exactly ang nangyari. Yung dalawa, totoo, marami namang nakitang malalaking tao doon na kailangang itaboy dahil yun naman ang habili ng Panginoon. Pero hindi yun ang tiningnan nila. Ang tiningnan po nila yung laki ng Diyos nila at yung katuparan at yung affirmation nung pangako ng Diyos. Samantalang yung sampu, ang tiningnan po yung laki ng kalaban. Naalala ko tuloy ang sabi ng isang napakinggan kong preacher. Ang ganda eh, sabi niya, pagka pinalaki mo ang tingin sa Diyos, lumiliit yung tingin mo sa problema. Pero pag malaki ang tingin mo sa problema, lumiliit ang tingin mo sa Diyos. Totoo naman, ano? Kadalasan po, pagka overwhelmed tayo, para bang ang feeling natin hopeless. Kasi hindi natin kaya, parang pangalawa, parang feeling natin hindi rin kakayanin ng Diyos. E di ang liit ng tingin natin sa Diyos. Kaya dapat po maging tama ang pagtingin sa Diyos. At walang shortcut dyan, mga kapatid. Hindi yan pinalalaki mo ang tingin sa Diyos dahil pilit mong iniimbento mga katangian ng Diyos. You go to the Bible. Kailangan kilalanin ng Diyos for who He is. Kaya ho walang shortcut pagdating sa paglalim sa pananampalataya. Walang fast way to do it. It's a process of getting to know God, experiencing God, understanding God's will and promises. At yan naman ho ang napakaganda sa ating Panginoon. Pinakilala niya ang kanyang sarili. Nagpakahayag siya sa atin. Kanya hong ni-reveal kung sino siya, di ba? At dahil pinakilala niya ang kanyang sarili, meron tayong mga katangian niya na hindi base sa kathang isip, sana, o kaya ay baka, kundi ito po ay nakabase sa wastong pagkakilala sang-ayon sa kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya yan po ang challenge para sa atin, to get to know God for who He is. At again, ang kagayang aking nasabi, ito po ay hindi mahirap sapagkat ang Diyos ang pumili, nagpasya, na ipakilala ang kanyang sarili. Hindi naman natin kayang kilalanin ng Diyos kung hindi siya nagpakahayag eh. Hindi natin malalaman ang pagkilos ng Diyos kung hindi po siya nagpakilala. So, ang Israelita po, noong mga panahong yun, hindi sila basta lang nakaalam tungkol sa Diyos. They actually experienced God. Yung mga ninuno nila, di ba? Nakita yung 10 plagues. Na-witness kung paano silang naging desperado. Sa harapan nila ay yung Red Sea. Sa likod nila yung mga galit na Egyptians, left and right. They have mountains, so walang pupuntahan at marami na hong nagalit nung time na yon. If you remember the story sa Sunday school noon, nalala ko napaka interesanteng topic yan eh. Kasi talagang wala na eh. Tapos binuksan ng Panginoon, hinati yung Red Sea. Hindi ba? Akalain niyo ba mangyayari yun? Tapos sinara yung Red Sea at nasarahan po yung mga Egyptians na tumutugis sa kanila. So makikita mo, no, talagang ang dami-daming mga experiences that will show who God is. At hindi lang yon, pagdating sa wilderness, yung araw-araw na faithfulness ng Panginoon. Nandyan po yung cloud by day kasi napakainit, di ho ba? Binigyan sila ng cloud to protect them from the heat. And then meron po silang pillar of fire at night to give them security, warmth. Kasi pag sa disyerto po, pagkagabi napakalamig. Hindi lang yon, but to give them also light. So, ibig sabihin, day and night, meron kang nakikitang katapatan ng Panginoon. Ano pa? Yung mana, nakakaiba rin. Kasi yung mana po, they have to pick it up, pinupulot eh. Every day, except pagka yung kinabukasan, Sabbath, hindi sila pwede magtrabaho. Ito nga yung nakakamangha doon sa mana na yun eh. Yung expiration date, humahaba pagka ho Sabbath, kinabukasan. Pag regular day, yung expiration is one day. Di ba merong mga kumuha nga noon? Tapos nung kumuha, ano nangyari? Inimbak nila, mga sigurista eh. Nung inimbak nila na bulok, inuod. So ibig sabihin, nabubulok araw-araw. Pero amazingly, pagka po Sabat kinabukasan, yung expiration date mahaba. Imagine mo yun, ano? Bakit po? Because the Lord wanted them to trust Him on a daily basis. And every day, they witnessed the faithfulness of God. Isipin mo na lang yung kinabukasan, wala kang mapulot na mana. Hindi ba? Gutom. Kaya nga yung iba natukso na eh, na kumuha na tayong sobra kasi magugutom tayo rito. Eh, ang gusto ng Panginoon, hindi kayo mag-rely sa abundance ng supply. Rely on the faithfulness of God. Napakaganda yun, ano? Sometimes kasi talaga naman, kaya tayo ho nagiging desperado. Hindi natin namamalayan, kahit matagal na tayong mga mananampalataya, many times, ang nangyayari ho sa atin, we rely on the abundance of the supply. Para bang yung security natin, doon na natin inilalagay sa kasaganaan at hindi na sa Panginoon. Doon na tayo nagtitiwala sa kung ano yung meron at hindi po doon sa Panginoon. Minsan, totoo yan eh. Kahit sabihin mong matagal na tayong mananampalataya, meron pa rin tendency na hindi na pala tayo sa Panginoon nagtitiwala. And paano natin malalaman? Pag tayo po ay nayayanig na, it actually reveals what kind of faith we have, what kind of where we are trusting, and what kind of hope we have. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na pag-usapan ito. Kasi sa totoo lang po, wala naman talagang maibibigay na security ang mga temporal na bagay. Kaya nga temporal eh. They are designed to be eventually to wear out and eventually to be lost. Pero ang Panginoon po gives us hope for eternity. Yung kapangyarihan niya does not change. At dahil po doon, we can have security. So ang pag-aaral na ito ay may layunin na ipaunawa sa atin, ano ba ang pag-asa? May hamon na kilalanin ng Diyos na pinagmumula ng pag-asa. At merong hangarin po na maranasan natin ang pag-asa dahil ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kaya napakaganda po na ating pag-usapan, pag-isipan, kanino ba talaga ako may pananampalataya? Saan ba nanggagaling ang aking pag-asa? Sabi nga ng salamista. Saan ba nanggagaling ang tulong na para sa akin? Napakaganda niyan. Hindi ba't sa Panginoon? So kung ito'y sa Panginoon, nagmumula sa Panginoon ang gagaling. So why should we be desperate? Di ho ba? So ang desperation, tandaan po ninyo, is also an opportunity to get to know God. Usually po, pag tayo ay desperate, ang ibig sabihin, na-realize na natin na yung ating mga pinanghahawakan ay hindi maaasahan. Na-realize na natin na yung ating pinagtitiwalaan ay may hangganan. At yan po ay opportunity to trust in the Lord. Sabi nga sa Psalms, taste and see. that the Lord is good. Merong imbitasyon, subukan nang malaman na ang Diyos ay mabuti at maaasahan. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin sa mga darating pang episodes. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sang madamong tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nagaubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sang komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lago.
7: Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Mateo 5:16. Ako po si Kenneth Paredes. Napakagulo po ng buhay ko noong hindi pa ako mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung papaanong naging mapayapa po ang lahat at naging maayos ito, ang siya ko pong ipapahagi sa inyo ngayon.
8: Matilde, nagsumbong sa akin si Yaya tungkol sa anak mo dyan kay Kenneth.
9: Anong problema naman, Papa, sa anak mo?
8: Kung umuwi raw ang batang yan, ay madaling araw na. Aba, tinataon tayong dalawa ay nasa abroad. Kaya pala, may gasgas ang kotseng itim ko.
9: Matigas na talaga ang ulo ng batang yan. Hindi nito iniisip ang hirap natin sa pagtatrabaho. Mabigyan lang siya ng magandang kinabukasan sa buhay. Pinag-aaral natin sa exclusive school. Eh wala namang ginawa kundi magluko.

0: Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Pinag-aaral ka pero ito ang ginagawa mo? Nagbubulakbol, magkikipagsuntukan, sumali sa fraternity. Matanong nga kita, ikaw bata ka, ano ba talagang gusto mo? Mag-aral? Ha, Kenneth?
1: Opo naman, Papa. Sorry po, di na po mauulit yun.
0: Puro di ka naman mauulit. Pero inuulit mo pa rin. Hindi ka ba napapagod sa mga pinaggagawa mo? Kasi ako pagod na rin sa kasesermon sa'yo!

0: Talaga po, Mama? Sa akin na itong kotse niyo?
1: Oo, anak. Total naman eh, may lisensya ka na.
0: Wow!
1: Kaya para magamit mo na yung lisensya mo, ikaw na ang gumamit ng kotse ko.
0: Eh, Ma, gusto mo, ako na maghahatid sa iyo sa office at kapag may time ako, ako na rin ang susundo. Oh, ano po, Mama? It's a deal!
1: Naku, huwag na, anak. Hindi kita driver, kundi anak kita.
0: Ma!
1: Basta itong tandaan mo, anak. Ang driver's license, hindi nito mare-replace ang iyong mga mata, ng iyong mukha, at ang iyong katawan. Kaya mag-ingat ka sa pagda-drive.
0: Opo, Mama! Tapi po!

0: mabuti at ibinigay na sa'yo ng mama mo ang kotseng ito.
1: Oo.
0: Di ba nagagalit ang papa mo? Siya ang iyong konsensya, di ba?
1: Kontra ka mo. Hindi naman. Eh, kasi ibinigay ko naman sa kanila ang gusto nila eh. Hindi na ako nagpa-party. Hindi na rin ako active sa fraternity. Bawas na ang mga bisyo ko. Hindi na ako amoy yosi. Kaya, na-win ko na nga yung kotse ni mami.
0: Wow, ha? Pero, tuloy-tuloy na ba ang pagbabago mo? Kilala kita, no? Doble kara ka kaya.
1: Siyempre naman. Pero, ayun lang to. Kapag nasa Amerika na silang mama at papa, yun na, dito na ako magwawala. Ano man ang hilingin ng katawan ko, gagawin ko!

0: Yaya Belen? Yaya, nasan kayo? Yaya?
1: Ba? Si Mama itong nasa little bar. Saturday ngayon, hindi pa siya nagmamadyong. Himala, umiinom si Mama.
2: Kenneth.
1: Ba?
2: Inutusan ko yung yaya mo. May binili sa supermarket. At teka nga pala, maaga yata ang uwi mo. Wala ka bang gig ngayon o date sa mga friends mo?
1: Galing po ako, Ma, sa field trip. Ma? Ma? What happened to you? May problema ba kayo ni Papa? Kasi madalas naririnig ko, nagkakalabugan kayong dalawa sa kwarto eh. Nagsisigawan. Ngayon naman, ayan, umiinom ka ng solo. Naglalasing ka. Ma? Ma?
2: Yung papa mo, walang hiya siya.
1: Ma?
2: Kaya tiniwan niya na tayo.
1: Ano sinabi niyo?
2: Ayun! Tinangay na lang asawa ni pare. Yung ninang mo. Akala ba nila hindi ko alam na may relasyon silang dalawa?
1: Ma...
2: Kenneth, madalas ko ba nilang mahuling nagtutukaan sila rito sa bahay ko pa talaga na parang mga lovebirds. Manyakis talaga yung ama mo!

0: Alam mo, Babot, sa kabilang banda, mas okay na. Wala si Papa sa amin.
1: Oh, bakit? Saan napunta naman yung Papa mo?
0: Sumakabilang bahay, ayun, nagtanan sila ng ninong ko. Nasa Malaysia raw. Kwento ni Mama. Kaya ayun si Mama, panay ang inom para makalimot.
1: Talaga?
0: Yeah.
1: Naku, Ken, baka ikaw rin ha. Magmana ka sa Papa mo.
0: Wala tayo magagawa, Babot. Lahing pikutin ang boyfriend mo ito eh.
1: Kadiri ka. Magtigil ka dyan ha. Naku, mabalitaan ko lang na may iba ka. Uupakan kita talaga.
0: Ah, ganun ha?
1: Kakalbuhin ko yung babae mo. Wala ka sa akin.

0: Yes po. Good morning. Sino po kayo?
1: Dito ba nakatira yung nagngangalang Babot na nagtatrabaho sa Sonabas?
0: Ako po, ma'am. Bakit po ninyo ako hinahanap?
1: Style mo ba yung paraan mo na mapaamong mamahaling lalaki na gaya ng anak ko si Kenneth? Diretsahan tayo. Magkano bang presyo mo para layuan mo si Kenneth? At hindi naman talaga ako magtataka dahil maganda ka.
0: Ma'am, mawalang galang na po. Papasok po ako sa trabaho ko at hindi ko po ibinebenta ang puso ko sa presyong inaalok mo sa akin.
1: Magsabi ka nga kung magkano presyo mo. Dahil hindi sa kagaya mong klase ng babae ang karapat dapat sa anak ko. Paupahang babae!
0: Naku ma'am, hindi po ako paupahang babae. May lisensya po ang mga kamay ko. Ito po ang binabayaran. Ngayon, kung minamaliit ninyo ang pagkatao ko, sino po ba sa ating dalawa ang matinong babae?
1: Abot!
0: Bakit kayo pinagpalit sa ibang babae ng papa ni Kenneth?
1: Hampas lupa!
2: Let me explain, Babot. Nag-usap na kami ni Mama. Kahit ayaw niya, hindi ako susunod. Pagka-graduate natin, magpapakasal tayo.
1: Pinulyawan ako ng mama mo. Tinawag akong hampas lupa.

0: sa lupa ang pagbumuka ng mama mo eh.
1: Babot!
0: Kaya di ako nagtataka kung bakit iniwan siya ng papa mo!
1: Stop it! Pwede ba? Huwag mo namang idamay si papa rito! Enough! Enough na!

0: Ano ba naman yan, anak? Sisirain mo ba ang pinto? Papatlasing ka na naman!
1: Ma, bakit ba lahat na lang? Pinakikialaman mo, ha?
0: Sumain ka!
1: Alright. Sige, sinampan mo. Alright, patayin mo na ako! Dahil wala na mahalaga buhay ko eh! Wala na mawala sa buhay ko si Papa!

0: Oh, Kenneth, musta ka na?
1: Okay lang.
0: Tatagal mo na hindi nakakapasal dito sa gym, ah.
1: Napadaan lang ako, coach. Siya nga pala, next time, maglalaro ako. Wala lang akong pang-basketball na damit, eh. At naka-leather shoes ako ngayon, eh.
0: Pero may pupuntahan tayo. Isasama kita.
1: Oh? Talaga, coach? Isasama mo ako? Oh, sige, call ako.
0: Panalo ito.
1: Ha?
0: Convoy na lang tayo.
1: Ganon?
0: Oh, dala mo ang kotse mo, eh.
1: Oh, sige ba? Panalo talaga.
0: Oh.

0: Mga kapatid, kahit sino ay maaaring maging mabuti kung ang ibig lamang nating tukoy sa salitang kabutihan ay ang pag-iwas sa mga bisyong hindi kaakit-akit sa atin. Pero ang pagkatakot sa Diyos ang pinakamalakas na makapipigil sa kasalanan. Maglaan ang panahon upang pagbulay-bulayan ang kamangha-manghang kabanalan ng Diyos ay hayaang itanim ng Espiritu Santo sa iyong buhay ang isang tamang paggalang sa makapangyarihang Diyos. Kailangan ng isang malalim na pagkatakot upang makilala ang Diyos. Tanggapin ang Panginoong Hesus na sarili mong tagapangligtas at Panginoon ng iyong buhay. Nais kong hamunin ang sinuman sa inyo ngayon na nakakarinig ng aking tinig. Kung wala pa ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ngayon na ang panahon para siya'y tanggapin. Ako po'y mananalangin at ang sinuman sa inyo na nais tumanggap sa Panginoong Hesus ay sumunod sa aking panalangin.
1: Panginoong Hesus, Panginoon, pinagsisisi ako ng lahat ng aking mga dawang kasalanan. I'm sorry, Lord. Patawarin niyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon sa sarili kong tagapagligtas. Manahan ka nga po sa aking puso. Gamitin mo po ako, Panginoon, sa iyong mga gawain. Gamitin po ninyo ako, Lord. Gamitin niyo ako.

0: Nung araw din yon, nang isama ako ng aking coach sa isang Bible Youth Fellowship, ay naging pagpapala po ito sa akin. Ang kanilang guest pastor ay dati palang drug addict at mas malala pa kesa sa akin. Pero nang binago siya ng Diyos, ay wala pong takot siyang nangaral sa mga campus at sa iba't ibang pagtitipo ng mga kabataan. Siya po ang aking naging mentor. Ang lakas ng Panginoon ang siya pong nagpanalo sa akin upang mapagtagumpayan ko ang laban ng buhay, ang maglingkod sa ating Diyos. Maranata!
1: Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Awit 139, 1 hanggang 2.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang. Tanikalang, Lagot, isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Binigyang buhay ni na
3: Joe Plasiego,
4: Jerry Peñalosa,
5: William Ortega Pimentel,
6: April Malaya,
7: Nancy Lasarte,
8: Dean Camacho.
2: Sa direksyon ni na Jerry Peñalosa at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
9: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

May nga po sa mga ebyan ka kutod sa Kinoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Salmo sa gyapo ng nyo abyan ka kutod sa Kinoo si Paso Algar, Pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Dalawin ang Diyos nga makapadayon na makita sa pagtuon sa ngayablan nga pulong kagabaykid ang Diyos magapakamaya sa aton. By the way, salamat kid sa nagasunod sa sining programa Salmo. Salamat man sa padayon niyo pagpangamuyo sa sining station, DYVS. Salamat kid nga nagapray ka mo sini. Kabay nga padayon kita sa pagsakdag sa sining station through our prayers. Kagkon financially blessed ka, no? Padayon ka man sa pagbulig sa sining station. Kagsalamat kid sa nagabulig sini. Kagkabaygid ang Diyos magapadayon sa paggamit sa sininga station agod nga mawali ang maayong balita at sweet voice of salvation. So kabaytani, no, nga ikaw ginang Diyos magapakamayo sa aton nga pagpadayon sa pagtuon sang yablan nga pulong pagi sa sininga programa Salmo. Okay, no? Ang aton text padayon ini in the book. Padayon kita sa aton pagtuon diri in the book of Numbers chapter 14. Gin bayaan nato nagligad nga Monday. So liwat mga tods kino, no? Kung tantaw nato ang gakatabo during the time ni Dani Moses, Aaron, Joshua, ni Caleb. Masubo nga mga istorya nga makita naton sa sininga text naton tungod sang negative nga report from the spies pod kay Joshua kag kay Caleb dere ang resulta hindi gid nami, no? Tungod kay ang mga katawhan dere nga nagwa dito sa Egypt nga naka-experience ang gahom sang Dios, nakakita sang gahom sang Dios, and yet they were discouraged because of the bad report. So that's why sinang sang chapter 14 verse 2, they complain, not only against God, against Moses, but simply against God. So ang term diri nga gingamit sa verse 2, they complain, no? Or in all the children of Israel complain against Moses. They kun masiling kita nga complain means the murmur against Moses, against God. So that's why gusto na nila nga mapatay sila sa Egypt kag sa wilderness ang sa makadto pa sila sa sina nga duta nga pagapat yun man sila paagi sa sword dito siling sang verse 3. Di siling sang verse 14 eh, no? Tungod sang ilang kulang sa pagtuo, hindi sila gusto nga magakadto sa sina nga lugar tungod sang fear nila dre. So kita naton dre ang ginatuwag nga kulang pagsalig sa Dios, faithless people. Tungod sang ilang faithless, they were ready to reject God's leader nga mo si Moses kag si Aaron. Pero ang nami diriliwat, no, tungod sa kay Joshua. Nakulang taon natin dire si Joshua dire sa verse 6, no, kag si Caleb dire. Although may ari man dire nga negative because the who had spy out the land tore their clothes, no, kingisi man dire ni Aro ko ni Joshua ang labayo dere, no? This is an indication of distress, no? Though ano man bla nakita mo ini nga tao ho, sa piyak sang gahom nga nakita nila, and yet ini nga mga tao negative di gingisi man ni Joshua dere labayo, medyo ka stressful man nga mga tao tungod kulang sa pagtuo. And yet si Joshua din in verse 7 down to verse 9, no, gin reaffirm din ni Joshua nga ini nga duta is a good
land. Ini nga duta ginhatag sang Dios sa ila, this is a good land, a land flowing with milk and honey. Ang himuon na gid nila dere, no, siling sang aton nga text in verse 9, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread, no? They are our bread, their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Te ano nami dere siling ni Joshua kag ni Caleb dere, only do not rebel against the Lord. Di siyempre ko lang taon na ton ang word nga rebel dere, no? Garibildi ka sa Diyos. Meaning, nagaribildi ka sa Diyos tungod kulang ka sa pagsalig sa Diyos. Tungod kay kulang ka sa pagsalig sa Ginoo, hindi ka gusto nga magsunod sa Diyos. Di si Joshua, yeah, no? Kag si Caleb dere, confident sila dere nga ang Diyos magadeliver sa ila. No? Amo ni sining sang verse 9 dere. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people, for the land, for they are our bread, their protection has departed upon from them. In the Lord is with us, do not fear them. So confident kayo dere sila ni Joshua kag ni Caleb nga hindi ka mo mahadlok. Oh, salig ka sa Diyos. Kaya ang Diyos magaupod sa aton. Amo ni bala nga klase sang pagtuo, amo ni bala nga si Joshua kasi ano, ma-consider bra naton nga ini nga mga katao, ini nga tao dere, kun ini nga mga na taho, no, si Joshua kag si Caleb, picture ini sang isa ka tumuluo nga may ara gintawag nga full nga pagsalig sa Diyos. Oh. Balikan ba nato ng verse 9, only do not rebel against the Lord, nor fear the people. Kay kun ang pagsalig mo sa Diyos ara, siyempre hindi ka naman mahadlok sa sining mga tauhan. Nabisan dalagko panasuno era sa reports ang iban nga spies dere, for they are our bread. Oh, kanami. Tungod ina mga aton nga kalanon. Te, sa iban nga translation na, they shall be as food for our assumption. Dok, kulang taon na ito, gagamit si Diyos Drino. Nga inya nga makatauhan, kulang taon na ito, pagkaon na ito sila. Hindi physically nga kanon sila Drino. Ang picture dere, nga ina nga duta, nga ginaposes nila because that is a land flowing with milk and honey, ina nga mga ginakaon nila, nga mga tao, mangin aton na, imbes na sila magkakaon, kita magkakaon sina. Te amo ni gusto nga encouragement nga mabatian. Naton man nga mga tubuloo during the time sang negative nga sitwasyon. Kaya mo na gani ko lang taon mo ang sitwasyon bala no, nga hindi nami. Pero kung gapati kita that God is sovereign, God is in control, may ara ka kalinog. Why? Tugod ginabusulan ina sang ginatawag nga pagsalig sa Diyos. Once again, amuning nami sa mga tao like Caleb and Joshua. Nga kung may mga tao nga amusin sa church, always positive, always gasalig sa Diyos. Malatnan kasi ni ma-encourage ka man sa ila kabuhi. Tungod ini nga makatauhan, gahatag ini encouragement sa aton, especially during the time of crisis. During the time nga hindi nami ang sitwasyon. Di ko lang tawon mo ang aton nga pungsod o hindi nami ang aton pungsod, particularly sa aton nga ekonomiya. Kita magid kung ano ka budlay sang sitwasyon tungod halos tanan nagmahal. Sugod nagmahal ang gasolina, krudo, halos tanan nagmahal.
di ko lang taon mong sitwasyon da may discourage kasi katabo tungod ang atong gobyerno da wala action sini, and yet we have God who is in control, and yet we have God nga still nag-work agod nga kita nga mga tumuloo padayon nga magsalig sa iya kay ina nga Diyos matuod gamhanan nga nagakontrol sang tanan. In God's perfect time, God will show His power. Agud kita mismo ma-remind nga matuloo nga dapat kita magsalig sa iya. Kag amuni ang nami sa kay Diyos wa kay Caleb dere. Kay siling niya dere, in the Lord is with us. Ang Diyos ka upon sa ato. Di hindi ka malipay utod sa Ginoo. Siguro ang mga katauhan nga nagapamati sini nga they were discouraged tungod sa mga bad report, negative report sa ibang nga spy, namuklat man sila. Ay tuod man. No? Kita mismo nakakita sang gahom sang Diyos kung paano sang Diyos ginpagwaya katawan sa Egypt through 13 plagues. Kung paano sang Diyos gin-divide ang Red Sea. Nakita na nato nagahom sang Diyos. So gusto ni Diyos, Madre ni Caleb, hindi ka mo magkahadlok ang Diyos upon naton. Agod nga ininga duta, maangko naton. Ginpromesa ini sang Diyos sa aton, tungod ginpromesa ini sang Diyos sa aton, ihatag ini sang Diyos sa aton. Only do not fear them. Hindi ka mo maghadlok sa ila. Utod sa Ginoo, no? Sino sining sa New Testament, no? If God is with us, who can be against us? Nami nga verse, no? If God is with us, di pro kung inigatim niyo, kung ang Diyos wala gaupod sa imo, siyempre kurbaan ka kin. Pero kung balaan ni mo nga ang Diyos gaupod sa imo, hindi ka ginmahadlok. Tungod ka balo ka, ina nga Diyos, maga-protect sa imo. Ina nga Diyos, maga-bulig sa imo. Ina nga Diyos, maga-bless sa imo. So sila isang atong text dere, no? Ninagamit ang Diyos dere, si Joshua, si Caleb, to encourage sa makatawan sang Diyos that they were discouraged because of the bad negative reports ng iban ng mga spies. Tulang taon ba na tundreno? Nga still, do pasite o kung negative yapon mga tao sini? No? Sini sa verse din, in all the congregation said to stone them with stones. Kumana sining sa madamo nga pertekid ka tigaulo ang mga katauhan during the time. Medyo na to, no? Muna ning hambali Diyos ba ni Caleb sa ila. Inyat gusto pa nila batuhon si Joshua kag si Caleb. Ikaw guro si Joshua si Caleb. Wow. Sining ka kaulugtasan maning mga tao. Amo na nakita nila gawam sa Diyos, and yet amo paningbuo nila sa atin.

0: thank you gid sa nami nga ambahanon aton gin pamatian. Kabay nga kita nga matumuloon. Yes, sometimes we are discouraged because ang sitwasyon kakatabo, but still may Diyos kita nga nagapromesa sa aton that He will never leave us nor forsake us. Upo diri sa kay Caleb kay Joshua nga naghambal sa makatawan sang Diyos, God is with us. Only what in verse 10, no? Sinis ang verse 10 dari. In all the congregation said to stone them with stone. Amag timo, amuna ni ginambal ni Caleb, no? Guro pamatian sa sinimakatauhan, do insulto ini sa ila. Pero, no? Still, God is faithful to intervene sa mga taong ang ginahimo nila hindi maayo at the same time faithless. Imagine na to, no? Ang muna ni ginahambal ni Joshua kay ni Caleb, gusto pa nila si Caleb batuhon. Gusto pa nila batuhon si Caleb kay si Joshua. Walang taon kung paano ang Diyos mag-intervene. Siling sa verse 10b, no? Now the glory of the Lord appear in the tabernacle of the meeting. Tabernacle of meeting before all the children of Israel. The glory of the Lord appear. In response sa mga katauhan, violent rejection against Joshua and Caleb, no? Ang Diyos nag-appear. Kita natin dire ang ginatawag nga direct intervention sang Diyos in the midst of negative response sa makatauhan, despite nga kunang taon na, in spite nga kunang taon na itong dire, si Joshua kag si Caleb, ang ilalangid purpose dire is to encourage God's people. Nga hindi kita dapat mahadlok tungod kay ini nga duta ginhatag sang Diyos sa aton, ginpromisa sang Diyos sa aton. Ang aton lagid is only to obey Him. Ang aton lagid is only to trust Him. Di ang Diyos diri nag-intervene tungod sang response sa mga tao diri nga negative. Kay gusto sang Diyos diri ipakita sa sini nga mga katauhan nga faithless nga ang Diyos nagaupod sa ila. Now the Lord of now the glory of the Lord appear in the tabernacle meeting before all the children of Israel. Di pagsiling ni Joshua, the Lord is with us, hindi sila mamati. So directly during that time ang Diyos nagpakita sang iya presensya. Because now the glory of the Lord nag-represent in isang presensya sang Diyos nga nag-appear during the time nga ang mga katauhan very negative ang ila response sa ginhambal ni Caleb kag ni Joshua. Putod sa kinauna, lesson bala ma-learn aton dire, no? Nga in time sang mga sitwasyon nga do ang tao hopeless, God directly magapakita sang iya gahom, sang iya presensya. Agud nga ini nga makatauhan nga faithless, dito sila magtuo kag magsalig sa Diyos. So that's why ang utod sa Ginoo, no? Amuning Diyos naton. Diyos siya nga naga-action, naga-aksya directly kung ang ginahimo sa mga katauhan hindi insakto. So that's why God is sovereign, God is in control of everything. So that's why ang Diyos natin, wala ga katulog. Diyos siya nga buhi. na nakahibalo, nakakita sa sitwasyon. Kung ano ang hindi nami nga reaksyon, response ang sininga katawan sa ginahambal ni Joshua kag ni Caleb, diri nakita sang Dios. Kag ang Dios man mismo nag-intervene, nag-appear sa tunga nila to show that God was with them. Kung basta balik kita sa atong text ni Adre, no? In verse 5, and Moses and Aaron fell on their faces before all assembly of the congregation of the children of Israel. Tungod kay si Moses, dere, siyempre, kung ang taon natun, daw frustrated man sila tungod sang siningagin imo sa makatawan, dere. Pero still, ang nami, dere, no? Not only Joshua and Caleb, no? Nagpatunga tungod sang negative na response ang mga katawan dari, but Moses also in Aaron. Kasi linya sa verse 11, in the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? I will strike them with the pestilence in this inherit them, and I will make of you a nation greater than mightier than they. And Moses said to the Lord, then the Egyptian will hear it, for by your might you brought these people from among them, and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that you, Lord, are among these people, that you, Lord, are seen face to face in your clouds, stand above them, and you go before them in the pillars of the clouds by day and night. Now, if you kill these people on the one man, then the nation will have heard of your fame, will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people the land which he swore to give them before he killed them in the wilderness. Utod sa Ginoo, no? Bisan ang Diyos, balik kita, adyo tayo sa verse 11, bisan ang Diyos, daw pabayaan na lang niya ini nga makatawan, tungod sa katingkuyan, tungod sa katigas ang ilang mga ulo. Imagine na nato, no? Siling sang Diyos, direka verse, and the Lord said to him, how long will these people reject me? And how long will they not believe me? In all the signs which I have performed among them, I will strike them with the pestilence. Isiling sa Diyos, pamatyon ko lang ni Guru ng mga katawan. Bisan ang Diyos, no, takaan sa sinin yung mga katawan. Yes, God is loving, God is gracious, God is kind, God is long-suffering. Pero daw maubos kuro pasensya sa Diyos ang sining ang mga katauhan. Naliwat sining sa aton text, nakakita sila kung paano sila sa Diyos ginupdan, ginpakamaayo, day and night na updan sila sa Diyos, pillar of clouds, pillar of fire. And yet, ni mga tao ang ginahimo sa Gapon, nag-murmur against Moses, against Aaron, and against. Pero ang nami, dari mautod sa Ginoo, ang may leader nga matuto, did na leader. So that's why, ang pagtawag sang Diyos kay Moses, kung tani, kung basaw na ito ng Exodus, hindi man tani si Moses, kani, kasi lang niya, hindi man siya kawal magambal, si Aaron lang ang tani. Pero siya isang Diyos, hindi ikaw. Si Moses, hindi siya kasarang, but God enabled him. We do not know kung ano ang nakita sang Diyos kay Moses, dari. Pero si Moses, isa dere ka leader nga makonsider naton na ara gyapon ang iya concern sa mga katawan sang Diyos despite nga amo sini. Pwede gani ko si Moses, na bayanin lang tuod man, kita na lang. Kita na lang di ang masilingguro ang Diyos, and I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make you a nation greater than mightier than they. Ikon si Moses, siguro tao siyang wala ko kabalaka sa mga katawan siyang Diyos. Di, oh, sige ah, Lord, pamatyanan lang sila, total tuntuman na. kag sa ako na lang kaliwat kag agod nga mano ko sila, makontrol ko sila. Sige Lord, okay sa akon, ako na lang. Pero hindi amunay ang siling sampulong sa Diyos dere. No? And Moses said to the Lord, di ano siling sa Egyptian? Ano siling sa mga tao dito sa Egypt kung pamatyon mo na yung katawan? Ano lang ihambal nila? Kung pamatyon mo ini nga mga tao dito sa wilderness. Di masiling ng sinano because the Lord, ano siling sa verse 16, because the Lord was not able to bring these people to the land which swear to give them. Di means di masiling ang mga tao nga di ang ay hindi kali kasarang ang Diyos magpa gwa kon kasarang Diyos magalid sa ila kag maghatag sa sina nga duta nga ginhatag ko sa ila. Amunin namin kay Moses. Moses is really a man of God, called by God to lead God's chosen people. Tungod ang iya tagipusoon niya burden is to lead these people. Agod na ini ang katauhan. Mangin masinulundon sila kung ano gusto sa Diyos sa ilang kabuhay. This is in verse 17, and now I pray, let the power of my Lord be great just as you have spoken, saying, the Lord is long-suffering, abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression, but He by no means cleared the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generation. Pardon the iniquity of the people. I pray according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt, upon you have forgiven these people from Egypt even until now. Sa kanami sa ginambal dere ni Moses kung ano ang Diyos. That's why pasalamat kita ng Diyos natin, not only holy but also a loving God. Nag-forgive sa sala. Wala nang kita sing tion. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. and also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang kasiyahan para sa akin nang ikaw ay laging makapiling dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo. Ako po si Ruthel Ramadizon. Salamat po sa inyong walang sawang panalangin at pagsuporta po sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC. At kami po ay nagagalak na ikaw ay palagi ang nakasuporta sa amin sa pamamagitan ng iyong panalangin at maging tulong pinansyal sa ministeryo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng FEBC na naglalayon lamang na tayo ay makapaghatid ng mabuting balita hanggang lahat ay makarinig. Sa araw pong ito, isamahan niyo ako sa ating pagbubulay-bulay sa Mark 4 verse 18 to 19.

Madali pong simulan ng ating spiritual journey with much joy and enthusiasm, hindi po ba? Go back to the time na una kayong nakakilala sa ating Panginoon. Hindi po ba umaapaw ang galak sa inyong puso and you feel that lahat ay kaya niyong gawin? Tila ba mainit na mainit ang ating pananampalataya at nag-aalab ang ating pagnanais na mapakilala si Jesus sa lahat ng ating mga kakilala? Over time, rejection, disappointments, materialism, sabi nga po dito sa ating binasa, the worries of life, at the lure of wealth and the desire for other things crowd out our joy and enthusiasm for the Lord.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

May gabi sa tanan-tanan sa inyo nga mga utod ko sa kay Kristo Jesus. Ini si Pastor Nimrod Alan Planas ng Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyo nga tanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa atong labing gamhanan nga Ginoo. In Jeremiah 33:3, it says, "Call upon me, and I will answer thee, and I will show great and mighty things that knowest not."

espirituhanon nga butang sa pagtuo. Kag nga ang kada isa sa aton may ara katungdanan nga magbulig sa isa kag isa. Amoy na ang pulong bala nga help bulig nga aton nga gintan-aw nagapahayag ina sang selflessness. Wala naton ginalantaw ang aton kaugalingon kung magbulig kita. Kaya kung ginalantaw ang aton kaugalingon magbulig kita, ano katabo? Bao kung hatagan ko ni siya, mabuhinan ko. Man kung ipaambit ko ang ininga butang, ti ano naman niya ang mabilin sa akon? Kung buligan ko siya, daw hindi gani na makabulig balik sa akon. O kung bulig ko na sa isang niligad, karon kay ako ang buligan, hindi na siya magbulig sa akon, anano ni man? Kaya nga man, ginalantaw naton ang aton kaugalingon. Ang isa kabutang ang makita naton sa pulong sa Ginoo, nga himuon naton ini, sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo. Kaya kung ginahimuon naton ini, sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo, ano man ang reaksyon niya? Maayo man na o kung malain man na? Malipatan niya man na o kung madumduman niya man na? We don't care. Why? We believe that in the most proper time, the Lord will reward us. He is not blind, He is not deaf. Nakita niya, nabatian niya ang aton nga mga nahimuan. Amo na kung aton niya naton sa puro sa Ginoo, kada isa sa aton, magdala kita sang aton nga lulan. Hindi lang nga magdinal anay, kaya nga man, kung nataw niya naton sa Biblia, anuman ang ginahimo naton, may padya ina, may balos ina, nga nagaulat sa aton dito sa iyang ginarian. Tiyo mo ina ang pagtulunan nga makita naton. Karon, pag-abot naton diri, sa Galatians chapter 6 verse 6, may isa naman diri, kautod naton, nga kinanglanon niya kita. Una diri, verse 1, sinning brother. Verse 2, burdened brother. 3, 4, and 5, proud brother. What about 6? Gintawag ini siya, learning brother. Pagtulunan ini. No? Kung sa aton pa, amu ini ang ginatudlo sa imo kag sa akon bilang isa ka utod nga ginatudloan. Ti ano ining ginambal diri sang sining nga dinalan sa kasulatan sa aton, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Ti ari kun aton nilang tao, no? The respondents, learning brother, para ni sa ila, para ini sa imo, sa akon. Kita ang ginatuduan. What is our responsibility? Ang gingamit nga pulong diri sa aton, communicate. What is the resources? Good things. What is the range? All things. Ang muna makita naton sa sininga, dinalansang kasulatan. Now, dumduhon naton na ang ginatawag naton local church. Isa ka iglesia nga lokal. Isa ka pagtilipon sa isa ka duog. Pagtilipon sa mga Kristohanon. Ilabinigid sa adlaw sang Domingo. Anong makita naton dira sa Biblia? Hindi lamang ini siya ginatawag Society of Saints. But the local church is considered also as school for sinners. Di magambal kita sa Society of Saints, ano ba't sinunod siya na? Katilingban sang mga balaan, sang mga tumuluo, sang mga tinubos. Amo ina ikaw, amo ina ako, amo kita sina sa sulod sa atong iglesia. Apang ang flip side sini, kung sa aton pa ang sapyak naman niya bahin sang sina nga sinsilyo, amo nga ang iglesia buluthuan
sang mga makasasala. Isa inigali kaduog nga sa din ikaw kag ako mga ginatudluan kita, ikaw kag ako nagatudlo man kita. Amo ini makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay nga man diri-diri naton makita no by implication sa sininga dinan sa kasulatan, hindi lang kita dili magdinaanay sang aton nga mga lulan kundi nga magtinudloanay kita kay may itudlo gid kita sa iban kag ang iban maitudlo man sa aton. Ti amo ini ang pagtunun-an nga makita naton. Ti amo ini ang pagtunun-an nga makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. So lang tawon naton anay, respondents. Sino ini ang ginahambalan nga dapat himuon nila? Sa ginambal naton, makita naton din, no? Ini kuno bala nga dinalan ang isa sa mga matahom nga translation niya amo sini. Let him who receives instruction share with him who gives instruction in all good things. That is the more appropriate translation ko, no? Ano ba't sini yung sini? Siya nga nagabaton sang pagtulunan magpakigambit sa nagahatag sang pagtulunan sa iya sa tanan nga maayo nga butang. Ti ang ginahambalan diri hindi ang manunudlo kundi ang ginatudloan. Okay? Ang ginatawag naton students hindi ang teachers. Amo ni makita naton diri. Amo ini ang katungdanan sang ginatudluan. Suno sa iban nga nagatuon sa puno sa Ginoo, nagapatuhoy ini sa mga kauturan sa sulod sa iglesia nga ila nga suportahon ang ila nga mga manugpangabudlay. Ang pastor, ang ila ihan nga mga lady workers, ang ila dra mga volunteer teachers or volunteer workers dira, no? O kung sinuman dira nga mga kauturan nga nagapanudlo sa sulod sang iglesia. Apang kung aton nga ng taon sing maayo ang pulong sa Ginoo, diri naton masapuan nga hindi lang ni nagapatuhoy sa sina nga mga workers naton, kun hindi sa tanan-tanan nga nagapanudlo. Ikaw nga ginatudluan, ako nga ginatudluan, amu ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. So, but silingon sini, hindi lang ni sa Sunday school nga may students, kag may teachers, hindi lang ni sa vacation Bible school, hindi lang ni sa Bible study nga may students, kag may Bible study leader, pwede manigli sa disciple kag sa discipler. Tanan-tanan nga ginatudluan, tanan-tanan nga ginahanas, tanan-tanan nga gina-encourage, gina-train, ini nga butang, dapat gili ngay muo naton. Ang maling makita naton, diri. So, kung ikaw ginatudluan, amo ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. What is our responsibility ang gingamit diri nga pulong sa aton communicate? Sa aton diri ilunggoy ang Bible, ano ang ginagamit? Magpaambit. Katahom sila ang pulong, no? Share. Na ining pulong na share, importante maninga matunan aton. Magambal kita sa pulong na share, ano ba't silingon? Sa bata nga gamay, may tinapay dira siya o kung may candy dira siya. Tapos ang balon mo, i-share mo sa imong friend. Ano ba't silingon sila? May ara siya, may ginakaptan siya, kag inang ginakaptan niya, kuhaan niya da, kag ihatag sa iya nga
abyan. So you can only share what you possess. Mapaambit mo lang ang butang nga yara sa imo. Hindi ka pwede makapaambit sa mga butang nga hindi imo. Dapat imo na, napalaiyan mo, imo ina. Amo ina makita naton sa sininga dinala sa kasulatan. No, importante ini nga aton gid bala nga mahangpan kay ining pulong nga gingamit sa Biblia sa aton. Ining pulo nga share, dra nato nakwa ang pulo nga fellowship, ang paghiambitay. Ti ining pulo nga fellowship tamani ka importante man. May isa ka managwali nga gingamit ya ini black illustration. Ining pulong galit ko ng fellowship, ambot silingon sini, fellow in the same ship. Imo isig ka pariyo, kag-upod gamo sa isa ka barko. Isa ka sakayan. So, kanono itong experience sa isa, na-experiensyaan mo. Amunin ang pulong galit rin nga fellowship ni ginambal sang Biblia sa aton. Kung sa aton pa, kung ano ang mga pagpakamaayo nga nabaton mo, ipambit mo sa iya. Kag kung lantaw na ito sa Biblia, ini nga butang ang mapambit mo, ari na ni sa imo. Ginapanag-iyahan mo ini. But silingon, wala ka gina-require sang aton Ginoo sa paghatag sa butang nga wala pa sa imo. Dunduman ko may isa ka istorya, no? Parte ko na sa isa ka mangunguma nga nagbisita ang ilang pastor sa ilang balay. Kaga pag-istorya nila niya, pastor, baw dako gali ang kinanganon gid naton sa simbahan naton kay ang aton gali nga simbahan may mga bulanan pagli nga mga obligasyon nga dapat naton bayran, kaga may mga sildo pa kita nga silduhan, kag subuman madamo sang mga ginatubang pa ang aton nagaklinain nga mga ministries naman, pastor, kun may ara lang ko kung tani nga 2 hektarya nga duta ihatag ko gid ang 1 hektarya kay ti ang iya nga duta 1 hektarya mo tinyo bro pastor, amo siniwala gid ako sang inugatag 1 hektarya ang ako ni duta. Kag pastor, kun may ara lang ko tani na 2 karabaw ihatag gid nakon ang 1 para sa bulaton sa Diyos. Ugaling 1 lang gid ang ako niya karabaw. Man pastor, kung may 2 lang ako tani, kabaka, ihatagugid ang 1, galing 1 lang kawilog ang ako niya baka. Tinagsabat man inin pastor, ti manong, kung 2 bikabilog ang imong ababoy, ihatag mong 1, nagsabat ko nung ining manguma, bo si pastor man balaan mo gid lang, amulang gid na, 2 lang gid kabilog ang ako niya baboy, ihatag ko pang 1, ti ano na lang niya? Ang matabo, kay 1 na lang kabilog ang baboy ko. Ti kisa mo sinabala ang kakatabo. Kapos sa aton maghambal sang wala sa aton. Pero ang ara sa aton, hindi kita makaambit. Ti anong makita naton din sa pulong share? Sharing means giving something that you already possess. May mga butang gid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag amo ina ang butang nga dapat naton ipambit. Amo ini ang pagdurunan nga aton subong na baton halin sa pulong sa Dios. Padayuno naton ini sa Dason ni broadcast. Inyo abyan alagad sa kinan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Ang pulong sang aton ni Jesucristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripahingadlaw sa inyo mga kauturan, salamat din sa inyo ng pagpadayon ng pagpamatis sa itong broadcast. Padayon para kita din sa aton mga pagtuon. Siling naton, consider naton ini ang mga bagay. Sa Lucas Kapitulo 12, tanawon ba naton diri ang versikulo, tanawon naton gali iya ang versikulo 15 lang anay, no? Gimbasa naton, nagligad ang versikulo 22. Pero saka-saka kita diri sa versikulo 15, nagkasiling, and he said unto them, take heed, o kanami, no? And beware of covetousness. Mag-isa. Ano magsiling kita covetousness? Thou shalt not covet. Silunggona ka taas nga kakuan nga pulong na mo. Mahamkunon. Mao, kabay pa nga mga Kristohanon, hindi kita mag mahinamkunon. Beware of covetousness. For a life, for a man's life, nga nagakonsist ini not in the abundance of the things which he, you know, possesseth. Sabi, no? Iba yung mga tao niya, ano naman man? Yan ka nabalag sa mga utang ngayari sa akong kabuhi. Ano imuon ko siniman? Ito ka, bugana, nagit sa ato now. Now, sinin ako, when the Lord Jesus Christ had a discourse with his disciples, ano ang mensahe niya ginbili niya? Beware. Itarupangod na ito ng beware of hypocrisy. Number two, beware of covetousness. Hindi ka magmainam kunon. Mga Kristohanon, huwag ibra data. Hindi ibra nami. Nga Kristohanon ka, magmangin mahinam kunon ka. Hindi ibra nami. Nga kung Kristohanon ka, nagahamkon ka sa mga bagay. You know, it's not a sin, hindi sala. Nga maghandom ka nga makaangkon ka tanis ang amo sini. Maghandom ka nga magmilyonaryo. But malain na joke kung magsiling ka nga gusto ka magmilyonaryo. Mas hindi ka lang milyonaryo sa kwarta kung milyonaryo ka sa gugma. Milyoner ka man gyapon, di ba? Pero karami, di ba, no? Kaya ang nakining covetousness, you covet something which others have and which you do not have. Mga kuturan, tarupang da, ini sila ni Apostol, sila siyang ginoon na to, niya beware of covetousness. Kita na to, diri. Tarawa diri sa verse 35 up to sa 31, hindi ka mag-covet. Be contented of whatever you have. Sige ni Pablo, I am contented of whatever I have, in whatsoever state I am, therewith I should be content. Are you not contented of your life? Are you not contented of your sa imo pagpakabuhi sa sinyang kalibutan? Di ba si kun kulang na time management, kulang na administrasyon, kulang na pag-imposang kun ano nga mga bagay sa aton kaugalingon nga Kristohano nga pagkabuhi, and even sa aton panimalay. Ginatulok mo iban, hindi mo pagtulukon ang iban, tulukon mo ang Ginoo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, ano pag itinay ang beware sa Ginoo sa aton? Sa versikulo 35, let your loins be girded about, kagkuna ato tarupan doon, amoy, and then, ang imo, your lights, ang imo nga mga kakapawa magahayag. Ano ba lang nakita natin diri hasta ina sa versikulo 51 or 53? Not only beware of hypocrisy, not only beware of covetousness, bo grabe. Beware of carelessness. Kung kisa, this is a very practical lesson nga aton matunaan sa sirigilit iyon. Carelessness. Kung kisa ka careless aton sa mga bagay, sa mga butang nga hindi dapat hindi kirlisan takong kaisa. Ano din nakita naton? Beware of careless. Din nakita naton ang dinaran sa kasulatan ka careless sa ila. So, carelessness. Kabay pakuntani nga, mangin ang aton bala nga pong nauna, ang aton kaugaligon, focus. Karami si istorya diri, pero kung imo bala basahan after this program, basahan nyo bala kung ano diri ang mga Kristohanon nga nagpa-careless sa ila. Nalipat kita to focus, to look up. make God and Christ the number one priority in our lives and to make Him always happy sa aton mga kabuhi. Hindi kita maging careless. We should and we ought to know God's will and God's program. And we will never tend to forget nga aton galiya i-adlaw-adlaw experiensyahan batyagun itanom sa tapi-tapi sa aton kaugalingon nga wala kita, nalipat kita, kagiluwas kita sa Ginoo, and therefore we are saved by His blood and we are saved by His sang iya nga pagpanginbatay sa krus Kalbaryo, pinaagi sa pag-antos niya na luwas kita, and He give us the enjoyment sang aton kaluwasan. Nalipat kita kay ka-careless aton, nalipat kita in whatever nga himuon naton, mahimo naton ina by His power. Dili makita naton sa verse 54 up to verse 59 sa Luke chapter 12. Makita naton dili inang beware of hypocrisy, covetousness, carelessness, and ikaapat dili beware of spiritual dullness. Kabay pa nga aton ini bala himuon ni Silingko, focus naton. Ang aton focus is this. Although sa aton nga mga kabuhi, ini ayhan ang ginatawag naton mga pronouncement of the word. Pronouncement sang aton nga mga kailo, sang aton mga woos to His disciples. He makita naton diri has words of comfort and challenge. Kung isa nga, one to you, bawa kahuluya ka. Apang sa iya discourse sa iya mga disciples, may ara siya words of comfort, may ara siya words of challenge. Mga kauturan, panutisya natin dire, ang apat kasiguruhan halin sa kay Kristo Jesus, apat ka-assurance nga gin-caution, gin-beware niya kita sini, kabay pa kuntani, nga amuina ang aton focus sa aton kabuhi. Beware of hypocrisy. Beware of covetousness. Beware of carelessness. And beware of spiritual dullness. Kung kisa, dikadal na sa aton, daw wala na, daw balik-balik na lang. Hindi naton paghambalon nga nagabalik-balik lang kita sa aton simbando amo man gyapon apang amo ini ang spiritual comfort, the words of comfort and challenge of the Lord, kag amo ini ang ginatawag naton the assurance of Christ to His learners, to His disciples, to His followers, to His ministers, nga nagaminister, kag nagaantos sa sini. Hindi naton pag i-compare ang aton kaugalingon sa iba nga mga tao. Be what you are. Si Apostol Pablo, isa ka humble nga tao, nagsiling siya, in whatsoever state I am, dira ako maging kontento. Are you contented with your life? Kabay pa kuntani, nga maging kontento kita sa aton mga kabuhi. Ini ang isa pagdirakita nato ning ining apat nga notisya nato diri ang apat ka assurance nga nakasiling, and not only four beware but the four assurance. Do not be afraid. Versikulo 4. Ha? You are valuable to God. Don't be afraid. Let's be fearful. Do not be afraid. Look up. Among birds in the sky, they toil not, and yet ang Ginoo nag-provide sang ila mga kinanglanon. O karami, di ba? Gitagaan kita, hindi ba ako, kamano bang ko mag-arado, purgaling masikon, imbis ka alas 4 ko, mabukto ako mag-arado ko, matapos alas 4 ba sa hapon? Di, init na basi ma-heat stroke ko. Pero, ang kaalam, hindi man ko kumalogin mag-arado, pero kumalo, ito na antaguro, balanta man na, pero late na. Pero ang kaalam, nga ginahatag siyang Ginoo sa aton, on to depend on Him, and the wisdom that He gave, amo ina ang makahatag sa aton sang pagkakinahanglanon aton nga maprovidean sang Ginoo aton. Hindi kita mahuya, hindi kita mag-afraid, hindi kita mahuya sa pag-approach, sa pag hatag sang aton talento para sa Ginoo, kag hindi kita mahadlok mag-alagad sa iya because ang assurance niya that I will never leave you nor forsake you. Ikaw nga nagtuo sa Ginoo, ikaw nga nag-alagad sa iya, ikaw nga nagsakripisyo para sa buhaton, you are valuable to Him. Tandaan mo gina, valuable, malahalon bala. Kita ang kantutan ang kisa sa ibang mga lugar. Abi, do not, hindi mo pag-ipabayaan ngang imo nga mga valuables, hindi mo matinder sa tubangan sa Ginoo, malahalon kita. Ano pag inambal din sa verse 22, sige, basa naton sa Luke chapter 12, verse 22, sildiri, and He said unto His disciples, amo niya discourse dyan, therefore I say unto you, take no thought for your life. Mga kuturan, ano ginambal din na? Ginambal din na, do not be afraid, but number two, do not worry. For assurance, nga nakita na to. Number two, do not worry. You know, there's more to life than material things. More to life than material things. Abi na to nga mga Kristuhanon, ang material nga mga butang, hoki na sa atong kabuhi. Balik kita sa istorya ni Nehemias. Sili niya, patindugo na ito ining wall of Jerusalem in just 52 days na tapos ini. Niya kulang na lang gates. Baw kita sa mga inimi niya, upanganta ni. Sila isang sinihimayan, sila niya proteksyonan ta ang mga anak sang Diyos. God meant this for us. And therefore, let us protect God's property. Mga kauturan, kamusta ka? Kamusta kita? Propiedad kita sa Ginoo. We are the temple of the Lord Jesus Christ, of the living God. And therefore, we must protect our lives from any harms. Let's be faithful and fruitful. Do not worry. Why worry if you can pray? Di ba? Pero may kita sina, makasiling? Why worry instead you pray? Amor abla nga, makasiling ka kung worry, you rest instead, you pray and rest instead of worrying. Intact. To ina, do nothing. You know, mag-aabot lang ina niya. Nagapunauna man kita, what will happen to us? May ako, may ako, ako nga kinanglanon. Mga Kristo, anong kisa, pag-aabot sina sa mga challenge, ano, nagakapugday kita dayon. Ang kisa, hindi na maghatag ang Ginoo sa kinanglanon. Takay, nag-worry kita dayon. Anong gimando? Do not worry. Hindi lang mag-worry. You know, when Moses wants to cross the Red Sea together with the Israelites, ano ang gin-worry ni Moses? Yan, Lord, ano naman? They are blaming me. Sige, ano ba lang nakaptan mo? Ano ba lang yara sa imo? Sino ba lang naparakat sa inyo? Sino lang parambot dito na sa inyo sa tubig? Sige, Moses, yan, ikaw man eh. Sino ba lang sarigan mo? Ang imo, huna-huna, kag-worry ako na ako. Things like that. Sige, no, yeah, cross that river. You know, when God said, cross, we will cross. When God said He will provide your needs, He will provide our needs. When He said I will be with you, He will be with us. Mga kuturan sa assurance, do not worry. Number four. Number three. Sa verse 29, verse 29, no? Your Father knows your hands, your needs. Ari ikaduhaw, una, do not be afraid. Ikaduhaw, do not worry. Ginrepeat niya naman, do not worry again. Ngayon, Pastor, do not worry. Ganyan mag-worry. Tignan mo na mo. Ari sa versikulo 5, ba't yun ibig? Your Father knows your needs. Kamalun na siya. Gani kay luyag niya lang nga you have the participation. Participate ka man. Kamalong Ginoo. Kaya nga mo man, tingnan kinanglan, hindi ka magsailo ng DYBS sa Kwanaw, sa pihak nga lokasyon. Doon ami naman ang ini. Nag-worry kay mo niya. Ang Ginoo na siling, do not worry. Kamalong Ginoo sang need sini. Nga kay kanako na sa ato na mga kalastuhan. God the Lord will provide. When Moses was in the tip of the river, siling sang Ginoo, hindi lang mag-worry. Buligan ko ikaw. You can cross through the river without any harm. Heart, bati yata na gani, pero political will lang. Ato niya, ano, hindi nga political will niya, Diyo, ang ginawakal sa iban. Mga politiko na gawakal. Ato niya, God's will. Nadlok, ha? Mga kuturan, mabudlay sa ato, ginadlok tamperde. nasa jahanan kita mong daulo ta, pero ni ano pa ginamal niya? Sige, do not be afraid, do not worry, do not worry, do not be afraid. Number 4, do not be afraid. Verse 32, your father delights in giving you an inheritance. Our inheritance awaits us in heaven. Mga kulturan, naong patani ang bala ito, may the time. Pero para yun, sa masunod na ito ng panahon, karami sa mensahe, sa siligat lang, do not be afraid. Do not worry. Do not worry. Do not be afraid. Amuin ang apat nga pulungon siyang Ginoo, ginpasiguro ni ikaw nga kung ikaw matutuod niya Diyos, lakat ka kag hindi mahadlok kag magkabala ka. Ini ang iyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, nga kung cellphone number 0918-901-2178. Good day! Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Nagalikop nga kanunom sa kabuhi sang tao, madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kanunom, apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga na amon nga manugpalamati, nagkakalipay na makabiluwat nga makabisita sa inyo mga panimalay sa sining aga. Salamat gid sa pag-tune-in ninyo sa inyo mga radio diri sa DYVS. Sa sining aga, makabasa lang ko diri sa balanggit na nalang sa kasulatan, makita diri sa Matthew chapter 7, verse number 7, siling sang pulong sa ato ng Ginoo, ask, and it shall be given you, seek, and ye shall find, knock, and it shall be opened unto you. Kabay pa nga Ginoo, gid magapakamaayos ang iya nga pulong. Mga hinigugma, ayhan sa aton nga nagapamati sa sining aga, madamo na nga tiyon nga nagpabangkot kita, ayhan san upa sabton sang Ginoo ang akon nga pangamuyo. Ayhan nagapamangkot kita, tuod bala ang pangamuyo? Naga dapat bala nga himuon gid ni naton nga magpangamuyo gid kita? Ayhan sa aton kabuhi, kung ikaw dugay na nga Kristuhanon, may ginapangamuyuan ikaw, kag asta subong, wala gyapon na sabat sang aton nga Ginoo, pero still, nagapadayon ikaw sa pagpangamuyo until nga masabat ina nga mga pag-ampo nimo. Ayan, may ginapangamuyuan kita nga may mga properties kita nga dapat mabakal na wala gyapon na bakal. Ayhan, masili kita nga ara kita sa balatian. Sa gyapon gusto na ito nga mag-ayo kita, pero wala kita gyapon nag-ayo. Ayhan, nagapangamoy kita nga providean sa Ginoo aton makinanglanon. Apang wala gyapon din sa batsing Ginoo. Dari na ito makita sa sininga passage, mga abiyan, mga hinigugma. Nagapamatuod rin ang pangamuyo is real. Matuod gin. It cannot be explained away psychologically as an expression of wishful thinking, nor can it be ignored as the residual of some ancient social custom. Prayer is neither child's play, nor it is a religious exercise. It is as much a part of life as breath itself. So kung ikaw ang Kristohanon, nga nag-alagad si Ginoo sang una pa, ang pangamuyo, bahin ini sang aton nga kabuhi. Importante gid ini sa aton mga kinabuhi, nga mga Kristuhanon. But the question still comes, though often unspoken, can we, in a scientific age, continue to believe in prayer? Ining pamangkot is not peculiar to our generation. People have always questioned the value and effectiveness of prayer, even in time of Christ. Some have honest doubts, some are skeptics, and still others question the value of prayer because they have observed professing Christian misusing prayer. So kung nato lang taon ang portion sang Sermon of the on the Mount, makita nato diri nga si Ginoong Hesus naghambal, prayer is for real. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. In Jesus' assertion that prayer is for real, He offered a pattern, a purpose. Kag makita nato diri ang proof. Una gid, ano ang pattern diri nga masapuan naton? Jesus offered a pattern for prayer in Matthew chapter 7, verse number 7. It is a pattern of asking, seeking, and knocking. Ang mga sumulunod ni Ginoong Jesus recognize that He, more than any other person, could teach them how to pray. They were fascinated with His preaching, yet they never asked Him to teach them how to preach. They would sit for hours, nagapamati sa iya, sa pagtudlo, yet they never asked Him to instruct them in how to teach. But when they heard Him pray, they came to Him and said, "Lord, teach us to pray." Amo na makita nato sa Luke chapter 11 verse number 1. So si Jesus diri nagapadayon to stand as the supreme authority on prayer. For His whole life was bathed in the spirit of prayer. He knows what it can accomplish, and He knows the power it can exercise. So in the Sermon on the Mount, Jesus outlined the pattern to be followed. Ask. Buting ganun that we acknowledge our need and admit our own helplessness. Amo na mga inigugmang nga, nagapangamuyo kita, kaya nagkakilala kita nga kung wala ang Ginoo, wala makita sa inyong kasarang amay mo. Nagkakilala kita, nag-admit kita, sa aton pagkawala-wala, nga kinanglan na ito ng pangamuyo, wala-wala agi kita sa tubangan niya. Makasasala. Makasasala nga ginluwas niya. Makasasala nga ginpatawan niya sa iyahamiling nga dugo. Kinanglan natin siya. We all experience times when we can only come before Christ asking. We are very much like a blind man on a corner who asks for someone to take him safely across the street. He asks and at the same time offers nothing in return. So tandaan natin mga hinigugma, mga Kristohanon. The prayer is always offered in this spirit. Such prayer can never be ours if, like the self-righteous Pharisee, we compliment ourselves and criticize others. Prayer has nothing to do with personal merit or promise of doing better in the future. Ang matutod nga pagpangamuyo is couched in the words of the publican who said, "God, be merciful to me, a sinner." Therefore, asking means that we acknowledge our need. Asking means that we address ourselves to a person. We cannot ask some inanimate object for a response. Thus, we pray. We address ourselves not to a thing, but to a personal God who hears and cares. Certainly, Jesus was saying that God is always approachable. He is present with His ears opened and His hands extended. So, mga hinigugma, nag-acknowledge kita nga may mga nga nagapangamuyo kita, nag-acknowledge kita sa Diyos nga gamahanan nga nagasabat sa aton mga pangamuyo. Nag-acknowledge kita nga siya lang makasabat sa aton mga pangabay na hibalaan niya. Kag dapat gid nga magpalapit kita sa iya nga buong kag mahinulsulon nga tigipusoon agud ini nga mga butang pagasabto niya sa aton nga kabuhi. So buting ganon, asking also means that we can pray specifically. Kaginambal ni Apostle Paul, "Let your request be made known unto God. Ours is not filter out our requests before offering them to God. Kaangaisang isa kabata, we are to open our hearts to God. He is a good and loving Father who will answer those requests that He knows are best for us. Nahibal-an niya kung ano ang pinakamaayo sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuhi. And He will answer them in such a way as to fulfill His will. So ang pagpangamuyo is to seek God's will. Ang kabubuto niya ang matuman. And many times we do not know what God's will is. So we simply let our request be made known and ask God to grant it only according to His will. So mga hinigugma, ikaduwa nga makita nato diri, nga ginhambal niya diri sa Balaang Tinalan sa kasulatan, not only ask, seek. So seeking conveys the concept of effort. So in the model prayer in which Christ told us to pray for our daily bread, He was not instructing us to sit down and passively do nothing. Rather, He was indicating that we should ask God to give us the opportunity to earn our daily bread. Kaangay sa mga farmer, kaangay sa mga manugtanong. Butsing ganon, that He is asking for the opportunity to prepare the ground, plant seed, cultivate the crops, and tend the plants. And when we pray, thy kingdom come, we are praying that we will become so committed in the matter of personal soul winning and building up one another that God's kingdom will be hastened. So seek. Buti nga noon nga, hindi lang kita dara magpungko, maghulat, kundi maghimo gikita sa aton nga katungdanan, agod ngang aton mga pangabay, ang aton request, ipagasabto niya sa iya nga kabubuton. Kagatapusan diri, ang pattern knock. The third step of Christ's patterns of prayer is to knock. Knocking carries with it the concept of effort plus persistence. Siguro ng Jesus nag-illustrate this with the story of a man who continued to knock late at night on his neighbor's door until the man got up and answered his request. Makita man natin sa Luke chapter 18 verse number 1. Jesus taught that we are always to pray and not to lose heart. We may allow lack of understanding or disappointment or bitterness to cause us to give up. How long must we keep on praying? San ugid bala? Kita mo untat sa pagpangamuyo until the answer comes. So anong promise niya sa aton? Hindi lang ang nagtudlo sa isang pattern, but a promise. In Matthew chapter 7, verse number 8, Jesus offered us the promise that if we ask, we will receive. And if we really seek, we will find. And if we continue to knock, the doors will be open to us. The verb ask, seek, and knock are present imperatives. Thus, Jesus is telling us to keep on asking, seeking, and knocking. We are never to be discouraged in prayer. Hindi kita ma-discourage nga wala gihapon gin sabat sa Ginoo, sige, panuktok kita. Sa gihapon, sige nga panuktok hasta mabuksan ang ganahan, hasta mabuksan ang door, hasta mapamatian, hasta masabat ang aton mga pangabay. God promises that He will always answer our prayers. He may not answer them in our way, but He will always answer them in His way. Which is the best way? He alone has perfect love, perfect understanding, and perfect wisdom. The question comes, to whom is this promise made? It is certainly not a blank check written out to humankind in general. It is a promise made to followers of Christ, sa mga tumuluo, sa mga sumulunod, who are sincere enough to keep on asking, seeking, and knocking. Prayer is for real when the pattern is followed and the promise is accepted. Mga hinikugma, padayod lang sa pagpangamuyo. May tiungid nga sabton ina ang imo mga pangabay. Ang Diyos magapakamay sa inyo, abiyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kaway pa na magapadayon kamo sa pagpamati sa aton nga programa ngayon, pamanagbanag, kagabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Iningin nyo alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Diyos magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, chapter 22. Ang kanta ni David sa iya nga pagdaog. Nagkanta si David sa Ginoo, sang ginluwas siya sang Ginoo sa kamot sang iya mga kaaway, kag kay Saul. Amo ini ang iya kanta. Ikaw, Ginoo, ang akon palalipdan nga bato. Ang akon mabakod nga palanaguan, kag manughilway. Bilang palalipdan nga bato, makapanago ako sa imo. Ikaw ang akon taming, kagamhanan nga manluluwas. Ikaw ang akon dalangpan, kag palanaguan. Ikaw ang nagaluwas sa akon sa mapintas ng mga tao. Dalayawon ka, Ginoo. Kay kun magpangayo ako sang bulig sa imo, ginaluwas mo ako sa akon mga kaaway. Ang kamatayon daw pareho sa balod na nagpalibot sa akon. Ang kalaglagan daw pareho sa mabaskog nga baha na naglapaw sa akon. Ang kamatayon daw pareho man sa lubid na nagburambod sa akon. Kagpareho sa siod, sa akon alagyan. Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa imo, Ginoo. Nagpangayo ako sang bulig sa imo nga akon Dios. Kagin pamatian mo ang akon pangamuyo sa imo templo. Dayon naglinog, kagpati ang mga pundasyon sang langit naguyog. Tungod kay nangakig ka, Ginoo. Nagwa ang aso sa imo ilong. Kag sa imo ba-ba, nagwa ang makahalalit nga kalayo, kag nagadaba-daba nga mga baga. Ginbuksan mo ang langit, pareho sang pagbukas sang kurtina, kag nagpanaog ka, nga nagatungtong sa madamol nga galom. Nagsakay ka sa kirubin, kag madasig ini, nga naglupad samtang ginapalid sang hangin. Ginhimo mo ang kadulom, nga tabon sa imo palibot. Nagpanago ka sa madamol nga galom. Nagpangilat sa imo atubangan, kag may nagadaba-daba nga mga baga. Ang tingog mo, Ginoo, nga labing mataas nga Dios, nagdaguob sa langit. Ginpana mo sang kilat ang imo mga kaaway, kag nagpalalagyo sila, nga nagasala-sala. Sa imo nga pagsabdong kag puwerte nga kaakig, nagakahubas ang dagat, kag makita ang duta sa idalom sini, kag makita man ang pundasyon sang kalibutan. Halin sa langit gindawat mo ako, kaginkuha sa madalom nga tubig. Ginluwas mo ako sa akon gamhanan nga mga kaaway, nga indi ko masarangan. Ginsalakay nila ako sang nalisdan ako, pero ginapinan mo ako, Ginoo. Gindala mo ako sa lugar nga wala sing katalagman. Ginluwas mo ako kay nalipay ka sa akon. Ginapakamaayo mo ako tungod nga matarong ang akon kabuhi. Kag wala ako sing may nahimo nga sala, kay ginasunod ko ang imo mga pamaagi, kag wala ako nagbiya sa imo. Ginatuman ko ang tanan mo nga sugo, kag wala ko ginalapas ang imo mga pagsulundan. Nakahibalo ka, nga wala sing kasawayan ang akon kabuhi, kag ginalikawan ko nga makasala. Ginapakamaayo mo ako, Tungod nga nakita mo nga matarong ang akon kabuhi, kag wala ako sing may nahimo nga sala. Matutom ka sa mga matutom sa imo, kag maayo sa mga tawo nga maayo man. Sinsiro ka sa mga sinsiro sa imo, kag maayo ka magpadihot sa mga malain. Oo, ginaluwas mo ang mga mapainubuson, pero ginapaubos mo ang mga matinaas taason. Ginoo, ikaw ang akon kasanag. Sa kadulom, ikaw ang akon suga. Sa imo bulig, masarangan ko nga salakayon ang panong sang mga soldado. Kag masarangan ko nga sakaon ang pader nga nagapalibot sa syudad. Ang imo pamaagi, o Diyos, wala sing sala. Ang imo pulong masaligan gid. Pareho ka sa taming, sa tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo. Ikaw lang, Ginoo, amo ang Diyos. Ikaw lang ang amon palalipdan nga bato. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog, kag ang nagabantay sa akon dalanon. Ginapabaskog mo ang akon tiil, pareho sa tiil sang usa, para maagwanta ko ang pagtaklad sa mataas ng mga lugar. Ginahanas mo ako sa pagpakig-away, pareho abi sa pagbinat sa mabakod nga pana. Ginaprotektaran mo ako, pareho sa taming. Paagi sa imo bulig nang inbantog ako. Ginahatagan mo ako sang matawhay nga alagyan. Gani, wala nagakasandad ang akon mga tiil. Ginlagas ko ang akon mga kaaway, kag napirde ko sila. Kag wala gid ako magbalik, hasta nga nalaglag ko sila. Ginlaglag ko gid sila, kag natumba sila sa akon tiilan. Kag indi na sila makabangon pa. Ginhatagan mo ako sang kusog sa pagpakig-away, kag ginpadaog sa akon mga kaaway. Ginpatalas mo ang akon mga kaaway, kag ginlaglag ko sila. Nagpangayo sila sang bulig, pero wala sing may nagluwas sa ila. Nagpanawag sila sa imo, pero wala mo sila ginsabat. Gindugmo ko sila, hasta nga daw pareho na lang sila sa yabok. Gintasak-tasak ko sila, nga daw sa lunang sa dalan. Ginluwas mo ako sa akon rebuilding nga katawhan. Ginhimo mo ako nga pangulo sang mga nasyon. Ang mga taga-iban nga lugar, nagaalagad sa akon. Nagaluhod sila sa akon sa kahadlok, kag nagatuman dayon sang akon mando. Nadulaan sila sang kusog. Gani, nagagawa sila sa ila mga palanaguan nga nagakurog sa kahadlok. Buhi ka, Ginoo. Dalayawon ka nga akon palalipdan nga bato. Ginapakataas ko ikaw, tungod nga ikaw ang Diyos nga akon manluluwas. Ginabalusan mo ang akon mga kaaway, kag ginapasakop mo ang mga nasyon sa akon. Ginaluwas mo ako sa akon mapintas nga mga kaaway, kag ginapadaog mo ako sa ila. Gani padunggan ko ikaw sa mga nasyon, o Ginoo. Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw. Ginahatagan mo sang dalag ko nga mga kadalagan ang imo pinili nga hari. Ginahigugma mo si David kag ang iya mga kadalagan.

panamiyaw naman sa inyo kag pagabi-abi sa ngalan sa Ginoo, nagapamati ka ba byan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang purong sa Ginoo, nga ginada sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Of course, kaupod naton mga utod ka mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga programa. Sa liwat kon may ara kamo mga palamangkutanon, kag subong man mga palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sa imong mga pulong. Subong lang Ginoo sa ginasilingi mo sa amon, ngang tao hindi lamang mabuhi sa mga material kag fisikal nga mga bagay, kundi sa tagsamaan ka mga pulong nga halin sa imo. Amo na amay nga, buligi kami sa pakigugma sa iyong mga pulong, sa paghangop sini, sa pagtuman, lamang ining amon kinabuhi mga mapuslanong gid. Sa tagsan amon ka mga tinion nga nagalakat kami, ukon naman ang amon ginahimo, malipay ka nga magatanaw, sanglit ginahimo namon ang imo kapubuton sa amon mga kinabuhi. O Lord, nag-aapil man kami sang imo gihapon nga paghimuno sa mga kinanglanan sang amon mga utod. Bisan pa pag-ayos ang balatian, paghatag mo kaalam kag pagtuytoy sa damong adesisyon nga ginahimo adlaw-adlaw. Kapangayo man kami Ginoo, bisan pa man sang pinasahi mo nga enablement sa mga utod namon nga ara iya nag-exercise sang leadership. Ubuligi kami tanan nga mangin matutunggi kami sa pag-alagad, masinatdagon sa imong hilikuton, mapinangamuyoon. Lamang nga madamo pagin ng mga kalag nga magliso sa imo kag magtuo magbaton kay Kristo ngay laman luluwas. Tagay gahom kagasidla ang imo managwali kag tipigi kami in Jesus name. Amen. Well mga utod, pa rin kita nga magatandog diri sang 1 Samuel chapter 17 kag maga hisgot kita sang topiko. Ano ba lang ang klase sang tao nga gusto gamiton sang Ginoo? Ukon kung maghambal kita sa aton niya lingwahe, ano bala ang aton mga kinaiya nga i-embrace para nga magamit kita sang Diyos? Magatulo kita dere sa ang istorya ni David. Of course, ang sirkumstansya amoy ni nga sa ila pagpakig-away sa Philistines, ang ila sadto nga hari amo si King Saul, may ara sila iya nga champion o inyong mga Philistines nga amo si Goliath. More or less, mga 9 pies pakadto sa 10 feet ang iya nga katason. Mabakod kag hangkilan nga mga ngaway. So, kung aton siya nga i-estimate sa aton na human terms is, ara siya sa mga ka-level sang giants. Now, ang sitwasyon amoy ni, ara ang duha ka grupo sa mga soldado. Sa piyak nga bahin, ara ang Israelites, kag sa piyak man dito nga bahin, ara ang Philistines. Kag malawig ang ila preparasyon sa gira na gid iya nga actual. Kaga, kada marcha sang duha ka grupo, nagagwa-gulpi ni si Goliath. Nagapakamalaot sang Israelinhon, kag subong man, nagtugob inisang kahadlok sa mga soldado ni King Saul. Mga utod, amo ini ang eksena. Sang ginsugo ni Jesse, si David, bilang isa ka shepherd boy, batanon pa siya, nga magdulong dito sang pagkaon kag supplies, sa pila niya ka mga utod o kon mga magulang, nga nag-iintra bilang soldado sa pagpakigaway. Sang dito siya nagabot, gulpi na nagwa si Goliath. Nagpakamalaot sa soldado sang Israelinhon, at the same time naghangkat sa ila. Sang kondisyon nga, pili ka mo sang isa dira kahangkilan nga hangaway, kag kami lang yung nga duwa mga inaway. Kung mapirdi ako, pirdi amon soldado, kag mangin slave ninyo kami. Apang kung mapirdi na kun siya, mangin slave man kamo namon. Tipila kaadlaw bala utod. Ini nga sugilanon nga ginahambal ni Goliath, kag wala gid sang isa ka soldado nga Israelinhon nga nagpangahas sa pag-atubang sa iya. Of course, ti understandable, higanti iya si Goliath. Napagbisita dito ni David, amo ining iksina nga natabo. Kaga ginpakamalaot ni Goliath ang soldado sang Israelites, kag subong man ginpakamalaot niya sa ngalan sang ila mga Dios-Dios. Now, dumdumon ninyo nga ang pagpakig-away sang una sang soldado, hindi lang tuya kag pakig-away nga para maglapad ang imo teritoryo,
para nga maagaw nimo ang ila pagkabutang kagang ila nga mga kadutaan, para nga makakuha sang damo nga mga bihag abi nga mahimo ninyo nga mga slaves. Ginalakip nila sa ila pakig-away amo ang ila mga Diyos. Subuot sing ganon utod nga kun magdaog ang isa ka grupo sa mga sudado, hindi lamang nga mga isganan sila kaghangkilan sa pagpakig-away, kundi baskog pagid ang ila Diyos. Amo ang equivalent nila sa ila nga victory. Ti mga utod, nagbatsyag sang kaimon ang tagipusoon ni David. Hindi pa siya hari sa to. Shepherd boy pa lang siya. Sang pagkabati niya sang sugilano ni Goliath nga nagapakamalaot sa soldado sang Israel kag sang Diyos sa ngalan sang ila pagano ng mga Diyos-Diyos. Ti amo na utod nga nag-volunteer siya. Ginambal niya ini sa mga soldado hasta nga nakalambot sa igdulungog ni King Saul. Nya batuan na kon si Goliath. Ari dayon ang pila ka mga leksyon nga akon gusto i-share sa inyo, mga pinalangga ginamon na tagpanamati. Nahauna, sa madamo nga mga beses, ang tawo nga gusto magpagamit sa Ginoo o kung gamiton sa Ginoo, ginajudge siya unfairly o kung ginacriticize siya negatively. Basahon naton bala mga utod. 1 Samuel chapter 17 verse 28. And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David and said, why camest thou down hither, and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Kita mo lang ni mga utol. Ginkwan siya dayon, ginjudge siya sang iya nga magulang mismo. Sila niya abot ko na David. Ang bugal sang imo tagipusoon, ang kahambog sang imo kinabuhi, nagkadto ka dayon para maningad tingad o kon usyusiro. Amo na siya ang ginhambal ni Eliab sa kay David. Abiyan ako na amo ini, kasimple lang man isang ginhambal ni David. Tungod na gapanghangkat ining Filistinhon nga amo si Goliath, kagwala sang mabato sa iya nga regular iya nga mga soldado, I will volunteer myself. Kag tungod sini, gin-criticize siya negatively, hindi mismo sang pariho nga mga soldado kundi sang yautod. Abiyan, kung gusto ka magpagamit sa Ginoo, preparar mo na imo kasing-kasing. Preparar mo na imo kaugalingon sa mga negatibo ng mga hambal sang tao. Kung may ara ikaw ng mga handom nga dalagko kag mainuswagon sa hilikoton sang Ginoo. Hindi ba? Pananglitan, kung maghisgot kita sang pagpangdaog sa makalag, hindi lang yan sa aton pungsod, kundi sa guwa sang pungsod. Sa madamo ng mga beses, mabatian niyo ang hambal sang mga tao. Nga amatabo ka pa dito, wala pa nimo gani maubos ang imo lugar. Hindi ba? Subot si nganon nga, talaptapaan ay ang imo lugar kag antis ka dito magtabok sa pihak ng mga doog. Utod, ang pulong sang Ginoo nagasiling, kag manginsaksi ko kamo, hindi lamang sa inyo ugsaran sa piyak niyo balay, sa piyak nga purok, sa piyak nga banwa, sa piyak nga syudad, sa piyak nga isla, kag sa bugos nga kalibutan. Kag kabalo ka mo, pagsiling sang Ginoo, manginsaksi ko ka mo, you will be my witnesses, both in Jerusalem, kag pagkatapos to the uttermost part of the world. Buot sing ganun mga utod, himuon mo ning pagwalis ang pulong sang Ginoo, malapit kag sa malayo, dungan sa isa katiun. Amo na siyang gina-impress. Tiyan mo na, kung may ara ka pa na nanaawon ng mga dalag ko, kag daw hindi konvensyonal sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi ya traditional ang imo approach. Iaman mo na nga daan ang imo ko galingon. Maghahambal din ang mga tao sang negatibo para sa imo. Ari bala uto daw? Ang common nga pagpakig-away, amo ang espada, ang bangkaw, ang punyal, ang taming, kag subong man ang pana. Ano yung ginagamit ni David? Sling and stone.
That's why, sang pag-atubang ni Gulayat sa iya. Nagatamay si Gulayat sa iya nga nagasiling, nga akadamo drasang soldado, ginpadalaan niyo ako diri sang pamatanon. Kagindugang ya pautod, nga ano ako, ido? Nga may ara kay imo ya balakol? O kun sungkon nga ginaman para sa akon? Nya patsyon ko ikaw, kagang imo mga unod ipakauna kon sa mga pispis sang latagon kag mga sapat sang latagon. Kagin pakamalaot niya ang Israel kag sumong man si David sa ngalan sang iya mga Dios-Dios. Apang nagsiling ining tao nga gingamit sang Ginoo kag willing nga magpagamit sa Ginoo. Nagakari ikaw sa akon nga may taming, nga may espada, kag may bangkaw, nya ako nagakari sa imong sangalan sang Ginoo. Kag sa sining adlaw, lutuson ko ikaw, agod nga ang mga tawo sa palibot, lakip na kamo, makabalo nga may Diyos sa Israel. Amen. Amo na utod, bilang aton konklusyon sa aton nga pagtuon amo sini. Una sa tanan, gusto ka magpagamit sa Ginoo sa dalaguan nga pagpagamit? Iaman imo tagipusoon sa mga negatibo nga mga feedbacks. Kritisismo, nga kung kaisa, nagakabuka ang imo kasing-kasing. Ang sunod utod natong i-develop, among espiritu sang pagkahanda nga gamiton sa Ginoo. Nya kung wala gin man sa mabato kay Gulayat, ako mo volunteer. I will fight. Utod amo na iyang ginapangita sa Ginoo. Nga kung ang iban, naga pangduha-duha, nga kun ang iban araya sa katalaw, ang tao nga gusto gamito sang Diyos, amuyang nagahupot siya tagipusoon sang kaisog nga nabasi kung sino ang Diyos, ang kadako sang Diyos, kag ang grasya sang Diyos sa iya. Amen. Sa bagay, tigin testimony man ni David, niya mahal nga hari King Saul, amulaning akon masiling, batuan ko na siya. Kaysa ka bes sa akon nga pagpahalab sang karnero sang akon amay, may leon kag may lubo nga nag-agaw sang karnero. Ginsalbar ko ang karnero gikan sa ila mga baka. Patay ko ang leon kag subong man ang lubo. Mahal nga ri, maluoy ang Diyos. O muna siling ni David sa kay King Saul, maluoy ang Diyos. Ining Filistinhon nga si Gulayat, mangin pariho man sa ila. So hindi lamang mga utod that you will prepare your heart for criticism, amo pagid ang courage kag subong man ang availability mo sa Ginoo. Idugang naton ang pagtuo mga utod. Pagtuo nga wala nagapakadako sang imo ko galingon, kundi sa ngalan sang Dios. Amen. Anong sila niya? Daugon ko ikaw Gulayat, perdihon ko ikaw Gulayat. Agud nga ang mga katauhan, makabalo sila nga may Diyos nga matuntuod ang Israel. Amen, utod. Kabay pa, isa hindi pagin sang all-consuming passion sang atong tagipusoon to make God known wherever we are in whatever circumstances nga aton madangatan. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Duga nga nato rin sa masunod. This is Pastor Daniel Salcedo para sa Hour of Hope upod sa Inobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Good morning, mga abyan kag kauturan kay Kristo. Kita naman nagadayaw gid kay nagapasalamat si Ginoo sa kaigyunan nga gihatag sa aton agud nga maka dala kita sa mensahe sa pulong sa Dios sa tagsa ka mga individual puluy-an nga naga sunod gid sa programa sa tanang programa sa DYBS diri sa Bacolod. Kaga ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw ang host ni every Tuesday sa aton nga programa ang Salmo Morning Edition. Nagapanamyaw gid si imo abyan sang maayo nga aga. Kaga salamat kita si Ginoo sang iya nga pag sustain sa aton. Nakabugtaw kita sa sining aga kag salamat gid sang pribilehiyo man nga mangin mensahero sa iya pulong. Kaga ginbutang kita sa buluhaton sa Dios. Kabalo mo abiyang kagutu si Ginoo, being in the ministry is a privilege from God. Bangod hindi tanan ang gintawag man sa pagpanglagad sa Dios. Magapanamyaw kita sa may aga sa aton nga mga kauturan nga naga pangamuyo ka naga suporta sa tagsaka programa sa Radio DYVS sa Bacolod. Si Brother George Divini Gracia dara sa may Bible Center Church sa Alihis ginatamyo ta sang may aga upod man sa ilang lead pastor si Pastor Bong Garanchon ginatamyo ta sang may aga gid aton mga byan dara sa may Barangay Bata si Mr. Mrs. Jewel Valenzuela kag sinang Sally Valenzuela ginatamyo naton sang may aga man si Maninay Nida Valencia kag si Maninoy Atan Valencia suman si Maninay Gloria Diaz kag si Maninoy Nestor Diaz mga kauturan dira sa Bata Fundamental Baptist Church ginatamyo ta man sila sa mga aga kag mga kauturan nato dira sa isla sa Gimaras ang akong inablos ko pastor si Pastor Jairi Lumangyaw dira sa may Kabalagnan Fundamental Baptist Church subuman si Pastor Mrs. Alan Laurista dira sa may tabok lang nga isla sang Kabalagnan sa isla sang Gimarasman. Kag suman nga tamato si Pastor Dimi Inchiro dira sa may San Miguel Gimaras upod si Apre Malay Pastor Dimi Inchiro. Kag sa tanan nga mga pangabulay Pastor San Bible Women dira sa isla sang Gimaras kinatamyo ko kamo sa may aga. Kag ako nga pastor natamyo ko man dira sa may si Balom Antiki, si Pastor Hijel Mandagit, upod siya ni Malay. Kag sa tanan nga mga pastors and workers area sang Antiki, ginatamyo man aton sang may din nga aga. Mga amigo ta nga pastor diri sa norte nga bahin sa Negros, Pastor Lemuel de los Reyes sang San Carlos Fellowship Baptist Church, Pastor Arnold Pires sang Calatrava Baptist Church, Pastor Yubin Tutika sang Cadiz Fundamental Baptist Church, Pastor Notnot Bulinas sang Kaduhaan Fundamental Baptist Church, sumuman si Brother Ray Horken dra sa may Crossing Sambre, no? May ministry man ang Manaplap Fellowship Baptist Church. Kag sa mga amigo ng mga pastors, mga Ardales pastors o Ardales brothers nga mga pastors dira man sa Banwasang Manapla. Dire sa Bacolod, ginatamyo na nato natong mga abyan nga mga pastors, Pastor Dan Conibillemar sang MRRP Fundamental MRRP First Baptist Church, Galispin Fundamental Baptist Church, Pastor Dino Akot, Pastor Rony Arcula sang Mansilingan First Baptist Church, si Brother Gabayuyo dira sa may Mansilingan Fundamental Baptist Church, kag si Pastor Rizaldi Agulino sang Journey of Faith Baptist Church Santa Cruz Morsa, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fundamental Baptist Church, Pastor Noni Loxin sang Sumag Fundamental Baptist Church, si Pastor FF Nefras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church. So salamat gid sa inyong pagpamati kag pagsuporta kag pagpangamuyo sa sini nga programa naton sa tagsa ka Martes nga adlaw. Sa ato nga pagpamandong sa pulong sa Dios diri kita sa Book of Acts chapter 6 verse 8 to 15. Aton pamlandungan ang kabuhi ni Brother Stephen. There is Acts chapter 6 verse 8 to 15. Basahon nato ang pulong sa Dios. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Then there arose some from what is called the synagogue of the freedmen, Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Then they secretly induced men to say, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came upon him, seized him, and brought him to the council. And they also set up false witnesses who said, "This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us." And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Magapangamoy kita, anay. Amay na mong narangit noon kag Diyos ng balaan. Salamat kami, Lord, sa sining oportunidad na makapamati kag mga pamlandong singo pulong. O Diyos, buksi ang ripusoon sa akong ambiyan ng pamati sining aga. Kabisan pa Ginoo, akong imong kubos nga lagad, ginapangay ko, Lord, si imong kaalam. Ang bulig sa balang espiritu sa pagtuytoy Ginoo, kag sa pag-pathag si imong balang pulong, O Diyos. Patawara kami sa umunong mga paglapas sa imo, agabintakos mong kami Ginoo sa imong balang pulong. Kabay, Lord, gamitay imong pulong. Inyo, Lord, may hulot sa ating pusoon sa tagsa ng pamati, Ginoo. Kaya magadala sa pagpabakod sa pagtuo sa imo. Kaya inyo, Diyos, magadala man sa pagpag-uos ng kabuhi na magadala sa himaya, kagdungganan sa imong ngalan. Amun akong pangamuyo o may sa imo, pagi sa kay Kristo Jesus. Amen. Ngayon sa liwat, kagdalayang ikaw o dalangin ang Ginoo sa aton kabuhi. Sa diin nga, makapadayon kita sa pagdala sang mensahe sang pulong sang Diyos. So, dito mga biyan ng utos Ginoo, in the Book of Acts chapter 6, verse 8 to 15, is a portion sang story sang kabuhi ni Stephen. Saka, testimonya sang kabuhi ni Stephen ni sadiin nangin instrumento man siya during sang masinaton nga spiritual revolution during the time sa pagsugod sang iglesia sang Dios kag nangin kabahin siya sang local nga church during the time kag nami balang utos Ginoo sang description sang personalidad o kung kabuhi ni Stephen. Nga bali sa verse 8, "And Stephen, full of faith and power." Kaya nga pagtuo kagiyagahom sa pag-alagad si Ginoo. Ini naghambal utos si Ginoo sa isa ka commitment. No? It is introduces the commitment of Stephen sa Diyos. Kaya nabalo na ito, kung natong gitunan ang chapter 6, pagkato sa chapter 7, na-describe ang life ni Stephen. No? Kung ano siya, kag ano ang iyang kabahin, kailabtanan sang pagsugod sa mulaton sa Diyos, sang simbahan sa Ginoo. Kag ang kabuhi ni Stephen, mga biyang agutod sa Ginoo, ang example when it comes of commitment to the Lord sa pagpanglagad sa Ginoo. Well, may mga bagay kita dre nga ito nakita abiyang ang utod si Ginoo nga mag-example siya sa aton kung commitment ang pag-estoryahan naton sa aton ng mga tumuluo ni Kristo, no? As believers and followers of Christ, we must be committed to God in service at in all aspects sa ministry sang Diyos. Nagkakarapat kagakitang langit, mga utos yinong, hindi lamang kita mag-profess that we are believer of the Lord Jesus Christ, but we must be committed believers and followers of Christ. Nga, makita gid sa sulod sa iglesia, sa bulaton sa Diyos, ayhan sa guwaman sa iglesia, nga sa diin, makita ang aton involvement, ka commitment sa likuton sa Ginoo. Kagamuni ang kabuhi ni Stephen, mga biyaga utos sa Diyos. Kag siya aton makita ang example, when we talk about commitments, sa pag-alagad si Ginoo. Kabla ko mo, commitment moves past the mind and emotions and goes straight to the will. Amo na utos si Ginoo. Ang commitment nagagiho siya sa aton nga pangunahuna, no? Kag sa blat sagon kaini magaduso sa aton volition or ko will sa pagperform, no? Sa isa ka certain situation or involvement, specifically sa ministry. Oh. Kung may commitment kay sa kabutang, amo na, naga-instill sa mind mo, manaog si imong emotions, then it goes straight to the will. Then, it will take in action sa atong nga kabuhi. Sa tagsa ka mga locality, sa simbahan, sa Diyos, utod si Ginoo, kagabiyan ako ang pamatis ni Aga, labi na sa imo nga membro ikaw sa local church. Nagakadapat ka na kinanglanggit ang commitment makita. Mabatsagan sa sulo sa iglesia. Nga siniin, hindi lang yun naga-limit sa mga pastors, church leaders, even the membership of the local church. That commitment must be shown and be visible sa mga kauturan sa sulod sa Inglesia. So sa isa ka ancient Chinese nagambal, that the will of man is like a cart pulled out or pulled by two horses. Okay? The mind and the emotions. Ang kabuton sa isa ka tao, kaangay kuno sang ginabutong siya sang duha ka kabayo. No? The mind and the emotions. Well, otos, you know, amugi mana, kung muna ba nila blanga, pag may gusto, may paraan. Ha. Pag ayaw, may dahilan. Temo kina, basta may gusto, by all means, by hook o by crook, kwaon gid, kay iya na gusto, iya na luyag. In the same manner of yun, abiyang utos Ginoo sa life ni Stephen, because of his commitment to get involved and to participate the ministry of God during that time, wala si mga kapugong siya. Even though abiyang utos Ginoo nga ang iya kabuhi at stake because of his commitment. So, you must get both horses moving in the same direction to move the cart. Commitment results when your mind and emotions move forward, whatever the cost. Wow! Kung namun yung blatsago na ton, mga abiyang utos Ginoo sa buraton sa Diyos, if we have this in our heart, the commitment, mangin progressive kag productive ang bulaton sa Diyos sa isa ka local church. Bangod nga ang mga kauturan, hindi lamang spectator sila, hindi lamang observer sila, but rather naga-involve sila, naga-participate sila. And that must be motivated by commitment sa Ginoo. So to develop commitment, we must understanding the following truths in this matter sa life ni Stephen. So chapter 6, verse 8 to 15, and the whole chapters of
1: chapter 7 sa Book of Acts. Dito makita biang ugutod Ginoo ang commitment ni Stephen sa pag-serve sa Diyos, sa pag-involubar niya sa likoton sang Ginoo. So medyo malaglawin na ito, no? Abiyang utos Ginoo kung basahon na ito, but there's, I think there are six truth about commitments nga ito ma-share sa siningaga sa aton mga tagpalamati, abiyang utos Ginoo. So to develop commitment, we must understand this truth. Number one, commitment starts in the heart. Yes. Ang commitment nagasugod gud sa tagipusoon. Okay? That's how the heart matters. When we talk about commitments, bangod dra nagasugod. Amo na sa nagamotivate sa imo to follow Jesus, to commit your life before God, sa likoton sa Diyos. Kay once nga wala na sa atong tagipusoon, mga abiyang utod sino, bisan pa sa mga alagad sa Diyos, bisan pa sa mga pastors on Bible workers, church leaders, who wanted to get involved in the ministry, if we don't have this heart of commitments, mabudlayan kita. Magpadayon, masustain. Kung hindi kita maging productive sa likoton sa Diyos if we don't have this commitment sa atong tagipusoon, abiyang utos Ginoo. Ang una, commitment starts in the heart. Because commitment precedes achievement. Look inside. Where is your heart committed? Di masize up na naton, diin bala nagkumitar ang imo tagipusoon. Kung ara ka sa likoton sa Diyos, ara ka sa local church, being a member of that local church, diin bala na diin bala na kumitar ang imo tagipusoon. Abi ang utos si Ginoo. Amor ka importante. Ang contribution sa mga kauturan sa iglesia, ang ila commitment sa Ginoo. Because ang banya, commitment precedes achievement. Diba tuod giman, abi ang utos si Ginoo? Kung ang mga kauturan sa sulod sa iglesia, committed sila sa pag-serve sa Ginoo, sa pag-get involved sa bulaton sa Diyos, then, makita nato ang achievement sa likoton sa Diyos. Ang progress, the fruit of the labor sa tagsa ka mga kauturan, hindi nag-commit sila kabuhi. Bo, kanami kakataon ng taon bala, no? Sa mga kauturan sa Diyos. Ngayon sa diin, may mga different ministries diin sa sulod sa iglesia, may involvement ang mga kauturan. Muslim ko nga, hindi lang spectators, ikaw, observer, ikaw. Kundi dapat mayroon ka nga involvement. For example, may nagatudo sa kabataan, may na-involve sa music, may naga-involve sa youth, may na-involve sa women, sa men, the young professionals, kaiban pa nga mga ministry nga gina open sa iglesia. Katahom kaganami lang taon, mga biyang ugutod si Ginoo, kung ang mga kauturan may commitment sa pag-involve, then magasunod ang achievement sa utod si Ginoo. Natuloy, commitment starts in the heart. Commitment is tested by action. Utod si Ginoo. Makita nito sa live ni Stephen, ibla ginakusar sa dili. Ginakusar sa nga nangin blasphemo siya. Ginhimuhimuan siya sa istorya. Ginpakamalaot siya sa mga tao. Ginbutang-butangan siya sa sala. Abiyang utos Ginoo, if you are committed to God, expect that commitment of ours will be tested by actions. The only real measure of commitment is action. Okay? Tiyan mo na, utos si Ginoo. Kung kita nag-presentar o nag-claim kita that we are committed to God, tiyan mo na eh, dapat may mga actions kita. Like Stephen. Manindugan si Stephen sa iyaya nga commitment si Ginoo.
2: Even gani utod si Ginoo nga tub-tub siya kamatayon. Nanindugan niya siya. So nilang pwede nga masiling kita nga committed kita si Ginoo by words but rather by action. Talk is cheap but action is expensive. Okay? Nami man lang ang istorya kita, nami man lang nag-share kita, pero mas nami gidya nga may action. Hindi ba? Number 3, commitment opens the door for accomplishment. Okay? Commitment opens the door for accomplishment. Once you committed yourself or once you commit yourself, all kinds of resources come your way to help you succeed. Amo na utod si Ginoo. As long as committed kita yang Ginoo mga provide sa mga materials, sa mga resources along the way. Himunali na sa Diyos, iplastay na sa Diyos. Mangod na kita sa Ginoo, atong tagipusoon, atong pagulingon, committed kita. That's why once you commit yourself, all kinds of resources come your way to help you succeed. Patigayunon nila sa Diyos. So one thing kinalanon si Ginoo sa aton ang commitment. Do not question about the capacity, the possibility along the way sa involvement sa ministry. But the most important, our commitment to be in the ministry, to get involved in the ministry. Because God will do provide sa mga kinanglanon, mga resources. Ngayon, supply sa Ginoo. Then number 4, commitment can be measured. Okay? Commitment can be measured. Of course, nataon naton ng mga schedules, iplasta naton, aton dapat himuon, para ma-size up naton, saan o matapos, ano ang pwede mahuman sa aton ng ilikoton, ng ginahimo naton. Okay? So commitment can be measured. Okay? Then number 5, commitment enables us to make decisions. Ha, mautos Ginoo. Ang aton commitment naghatag na sa aton sa mga wisdom or empower sa aton at doon sa paghimo sa mga decisions nga dapat mahuman sa likoton sa Diyos. Amor ka importante. That the Christians must determine what's worth dying for, then make that the basis for decision. Mga bagay ba lang mapinuslanon? Isa kalipat kita, may maginimu kita dali sa likoton sa Diyos o kung mga buraton sa Diyos, kaya hindi man mapinuslanon. Hindi man siya agad niya kingdom building ang mga bagay. Isa kalipat kita, natong kita nag-uusik sa atong mga effort, energy na ton. Ngawit na yung balang galit, mga pinagutos Ginoo, nga wala masasang, hindi masa maka-create sang kingdom building. So, nakakatabunan kita, nakaka-blind kita siya na. Ano gibla ang priority? Ano gibla ang nakakarapat himuon? Agot na siliin, mag-abiyagutos Ginoo, ang atong commitment, mangin mapinuslano man. Ngabot ko siya ganoon, nagkakommit kita sa mga bagay nga wala good value sa tubangan sa Diyos. Dahil kita nag-uusik sa aton simpo, nag-uusik sa aton mga maybe resources, no? Energy na aton, why not utos si Ginoo magpamalandong kita. Kag maga usisa kita sa pagulingon, ano gibla ang akong ginakabisihan? Diin ko bala naghatag sa akong commitment. Agon ini mangin productive kami useful sa bulaton sa Diyos. Amo na sa katahong sa kabuhi ni Stephen. Ang iya kabuhi agin usik niya sa bulaton sa Diyos. No? Kung imo gitunaan ang kabukusan ng kabuhi ni Stephen, abi ang kutu si Ginoon, dako ang iya nga contribution during sang early church. O kabay sa aton mga local churches, madamo nga mga Stephen nga sa diin angin partner sa mga apostles o nangin kabahin sa bulaton sa Diyos kagamunang kalipay sa mga alagad sa Diyos, mga pastors, we need Stephens. No? Gakinanglan kita sa mga Stephens sa aton ng mga local churches. Nga sa diin committed, mag-get involved sa bulaton sa Diyos kag makita ang ilang support, involvement, kay sila ang partner sang mga alagad sa Diyos. Katapusan, commitment flourishes with public accountability. Go public with your commitment, then you will have incentive to follow through. Ah, but sino rapi ang utos si Ginoo nga aton nga commitment man sa pag-alagad sa Diyos dapat mang invisible man in public. Nga but si ganon, manotify ini sa mga tao sa palibot. Kag ini mangin palagyan nga mangin influencer makita o magatag influence sa mga tao sa palibot kasi in mawin ta sila sa atubangan sa Diyos. Amo na nga may mga kauturan kita no nga nangin kalimiton sa Diyos. Bisan pa sila tagsa ka mga workplace, community sa din na bilong sila, nakita ang ila commitment sa Ginoo. Ay la dedication sa pag-serve sa Diyos kay ini nangin palagyan man nga iban nakakilala man kay Jesus. So hindi lang kita mangin of course mangin careful man kita. Kay base ko nagasugid lang kita sa about si Ginoo in public pero aton kabuhi gali hindi man nagakaigo. So, maraming nga salamat mga biyang kagutos Ginoo sa inyong pagpamati sa Sininga-aga. Kulabos na kita sa Chimpo. Sa liwat, iniinyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw from Kainos East Christian Fellowship. Nga nagasiling sa inyo ang Diyos kid magpakamahayo sa inyong tanan. Kita-kita sa masunod ng simana. Salamat. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.
3: Mo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:04.

0: tu kayak. Bangga lang, bangga lang.
1: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas!

Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nabalik ang programa, nakaupo ninyo sa paghandom para sa pagbago iniyang oras na Pilipinas! Kamayanan, it's a Tuesday morning, palakpakan nato nung nakasurvive sa another Monday. Good morning, kids. Dalalang mga benan, mga kauturan, mga kapamilya, mga kapanimalay, mga tanana, mga kapatid, mga kapuso, mga whatever. Nakaupo naton. Pero may gradlaw, graga, sa ato na programa, nga wala punaw, no? Gainit, gaulan, gahaliday, kung wala, bagyo, linog, paglupok, smurkan, opdanay, itapibli. Basta kay hindi lang mabahaan na. Kaya kung mabahaan, hindi ko kagwa. Oh, sana wala alam baha, makalambot lang ko niya. Oh, ara to that for me. Ha? Good morning, kids. Sa inyo tanan, ha? Kagabay nga sa siningad now. Medyo okay lang ato gabuhi. Hindi magigiling nga okay kayo. Medyo okay lang nga para may room for discomfort. Kaya kisa mga biyanan na, kung puno kita balas ang ha? Kung komportable kita kayo sa isa kadlaw, daw way lami ang kabuhi eh. Dapat may sagol, bla? May sagol nga comfort, may sagol nga discomfort, no? Say yes to discomfort, no? Dapat kapalo kita mag-embrace sa mga challenges, sa mga problema, sa mga embrace na ito na, like how we embrace ourselves. Ha? Embrace na ito ang tanan mga kapatlayan. Like how we embrace the ulunan kung matulog na kita kung nabi. Nga, daw, lukrami, si mo pa siya on. Pero ang ato niya nga, gasbo, medyo kagina, paglakat na moon. Medyo nagpakita-kita si Harangadlaw. Pero subong niya, daw, gadagoom mga kabiyan. Dagotomuro nga. Wala ko rin tumahawa eh. Kaya gadagoom eh. So, gadagoo, pero dugudugay, basi pag mag-ulan at dugudugay. So kung mag-ulan, ti, basa gini. Kung wala ka dalang kapayong. So importante, kung malakat ka, gadagoo, bang langit, dalang kapayong. Bisa ka ng gamay lang. No? May magagmay ng mga payong. Ang dipindot na bilang mga payong, bila. No? Mga high-tech bilang mga payong. Damo na subok. So, dala ka po payong oh, sa mga motorista na to, sa mga nag-drive sa motor, tricycle. Ang kapote, hindi pag-ibilin sa balay. No? Kaya sila tumasuksok ang ido, na tumasuksok mag-ulan. No? Dapat dalawin mong kapote. Butang mo sa imong U-box, or sa imong toolbox, or sa imong triangle box, kung di na lang ang box. Ha? O sa imong sasuludlan sa likod. Ha? So, ha? Medyo gadagoob kita, okay? And sa mga salakyan, manog pa car wash. Depende na sa inyo kung mapa-car wash ka mo. So yung pinaka-dako nga kontra sa car wash ang ulan. Ako rin tidlo ko sa salakyan na kligan. Gin ulanan na yun. At balik naman eh. Spotted naman eh. Spotted! So, focus on the good things. Sisining adlaw. Dapo mga maayong mga bagay. For example, may rollback. Sisining adlaw. Kagapon, ang tag si tintay size. .40 nga unleaded nga ginatubuhong ko. Kagapon, si tintay size eh. Si tintay size, .40. Subong si tintay 5.40. Nagnubo piso. Nagnubo piso. Kag abot ang diesel ang nakita ko kagina sa Petron na si Tintay 3 ang diesel eh. Oh, sa Petron ha? Sa Petron. Away ko na kalantaw sa iban. Oh, ang ginatugungan ko na sang ako niya nga unleaded sa FEM na eh. FEM. Diri sa may Bangka Kore na yon. FEM or sa Total. Kaya barato, diri na din barato eh. Sa may Bangka Kore na yon. Dira na daw barato ng mga tulugungan. Oh, kung kalabay ka mo dira, dira ka matugong sa Total or either sa FEM, mga bratong mga tulugungan. Pero depende na sa inyong nga tripping. Iba niya, siling, bahala na mahal, Petron, gigoya. Petron! Bahala na mahal, Shell, gigoya.
Alam kay nagligan pag sinto si Tintas ang diesel, sinto nga, wala na, bala na, di na ako mag-shell ah. Sinto titinta, oh, tinto titinta ang tugong, hindi. Maano pa tati, nagpinitla na tayo. hindi ito tampot kay Tito Titinta na eh. No? Kasiligan nga daw, ano nun yung natabo ni man? Ha? Ano nun natabo man na gulpi lang ni nagsulumpit ako. Oh? Kagasta subong mo pag inagdubo, no? And siling man sa aton ng mga analyst, kapasi kuno, hasta pa ni kuno sa end of the year, I don't know. Oh, kung anong matabo sinay sa aton. Oh, basi kinaanad lang tabalahan.

Oh, sige lang na. Amugin na. Ha? Life is beautiful in the Philippines. Kag, kung ano man hilikotunin nyo sa ating adlaw, ha? Halong kita kung magwa pa mo. Kag, kung man inlo pa mo, subong sa Brigada Eskwila 2026, ha? Dalagin ko mo sa inyo nga mga himan, ha? Inyong mga silhing, mga respan, kag, dalo nyo po, pero na ako nidonate nyo yung bilin nyo. Okay? So, alas 7:12, mga biyan natin sa mga brahing mo, matik na rin siya sa kamanon. Di ba lang at ngayon, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nabalik ang oras na Pilipinas sa 7:00.

0: ang aton nga mayor sa Bacolod nag-announce no nga mangatag ang syudad sa Bacolod sing mga libre nga school supplies kag mga school bags para sa tanan ng mga estudyante no sa pampubliko nga swilahan, okay, public students mga bayanan, public school students. Ang mga private ate baka lang kung mga naising inyo public school student. So, para sa mga kindergarten, 4 ka notebook, 3 ka rolyo sa grade 1 writing pads, sa 12 ka bilog na number 2 na lapis, 2 ka bilog na tahal, oh, incidio sa tahal, sharpener, isa ka custom backpack. Custom, may pangalan ni, may pangalan sa nasinso, karo niya eh. Kag, para sa grades 1 to 3 students, 4 ka notebook, 4 ka rolyo sa intermediate pads, 12 pieces number 2 pencils, 2 pieces sharpeners, kag isa ka custom backpack. Para sa grade 4, grades 4 to 6 students, mga mayanan, polo ka notebook, 4 karolyo sang intermediate pads, 24 pieces sang itong nga ballpen, kag 2 ka pieces sang red ballpen, 2 ka bilog na number 2 pencil, 1 custom backpack. Kag para sa grade 7 to 12 students, may isa ka sling bag, custom sling bag, kag isa ka set sang PE uniform. Oh, manang mabaton ha, sang mga public school students at undri sa Bacolod City. Okay. So, at isa mong panayon mga kabiyanan, mahati kita na isa draga sa itong mga panahon. Ara sa piyak ngayon niya si Sir Melvin Piero para sa itong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
1: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa tanda pa mga update na ito sa pinakon nila kasi sa panahon na hunyo 2022. Nakagwala sa ako sa ito ng preliminary of responsibility ang bagyo nga si Doming. Ang weather system kapito sa ito ng southwest monsoon kung habagat na kapito man niya sa Luzon kag nakatunda nga bayan niya sa Visayas. Maka-experience sa maulano na panahon nga magkapito naman niya sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, lakit naman ako sinintan Mindoro, kadulot man niya sa nga bagat. Samtang ang Metro Manila pila mga kabahay sa Luzon kag Western Visayas, maing kasalanan na panahon mag-loss lamang sa mga isolated bilang mga pangulan, kadulot man niya sa nga bagat. Localized thunderstorms ang kapito naman sa mga kabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, nakit naman ang Negros Oriental Bacolod City, maka-experience kita sa nga kasangan tutup mangi magunggalong na itong kalangitan, kami mga naptan-naptan itang mapaulan, kapag nila ka po paragoob, nga dulot man sa bagay itong thunderstorms. Mahina itutup sa kasangan, huyup sa hangin, gikan sa labagat na nakatundaan, ang naging probinsya sa kapusan ng bayan sa atong nga probinsya, ang karagatan sa atong nga probinsya ng kasangan, tutup mabulubalod. Ang adlaw ng bubla kalasing kubay ni Patroke na kamagatulo, dalasay 7, karoon naman niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasugod kita ba di size kung maglabot kita 33 degrees Celsius. Inisin mo Ben Piero sa Provincial Sestar Rice Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwa.
0: Maraming salamat, Sir Melvin Piero, sa mga update sa sining aga. So, maraming yan na. Kagapon, di ba, nasturyahan natin ito ang nang hold up to. Nanakpa na sila, di ba? Ginpost ang ilang mga mag-shots. Galing kay, wala ginpakita ang tsura. Wala man ginpakita ang ilang pangalan. Nangakig ang damo ng mga netizens. Silig nila. Bunga, wala na yung napakita ang tsura. Hindi na minor di edad. Hindi na yung minor di edad. Nga, wala na yung napakita ang tsura. Nga na. Okay. Silig nila. Dapat yung napakita ang tsura. Kay para... Ha? Para kung makagawa gitman sila, makapangaman ang mga tao nga ini ko batani tsura yo kawatani kiling kay mga kabiyanan to make the argument may CHR kita kag siling sa CHR human na sila, human, oh. So kinahanglan hindi na to sila pag i-degrade, oh. May aral sila human rights sila kabiling. They deserve their human rights, mga kabiyanan. No? Pero kung ako, pabuton nila, kung ako, kung once nga maghimo ka krimen, dapat dula ko na yung mga human rights. O, kapit pa ko ng krimen mo bala, para brutal. Pero itong ginpatay siyang adi ko, sa Cebu, to, mga bata pa to kayo, gingilitan ang liog, gingilitan ang tiyan, nagwa ang tinahe, kaya gintilawan pa, kaya mo ito kung nakita niya, adik ang nag-imo. Ha? Adik ang nag-ubra. mga muna bilang nga klase, ba? Masilita ti, ano, human rights pa ni, ma. Oh, nagligad. Sang nakapatay, sang napatay ang, liba kabilong nga NPA sa Kawayan, kag 19 ka NPA sa Toboso. Grabe ang singit. Human rights! Ha? Human rights! Oh, nagligad kasi mana, may ginpatay ang NPA sa Toboso. Di yan ang singit sa human rights. Ha? Di yan ang singit sa mga, di yan ang human rights sa ginpatay. Oh? Wala, di ba wala kami mabatian nga nagsinggit. Dapat na yung human rights yung ginpatay kay kuno intel sa militar. Dapat, human rights. Titi na human rights. Bisa po tantang, dahil mo na napatay eh. Dari sa Negros Island lang. Ha? Based sa nagligat ng mga sumubra na 50, lapit na 60 ang ginpatay sa NPA. Just imagine. Ha? Dasun wala may singit, human rights, okay, may ara, ito yung mga dahil ito si Amerika, yan. Kakatol ako nga mindset. Human rights, mga, titi na ang human rights ni. Kisabla, do kainit ulo mo naman. Pero sige lang ha, wakad lang ulit. Bayo ko ulit nagya po na. Ikalatabo no, sa pungsod Pilipinas. Naprotektaan natin ang human rights mga kriminal. Okay? Humans na sila yan. Humans. That's what being human is. You have the right. Amo na nakabutan sa ato constitution eh. Wala ta may mahibo, okay? May rights na sila gyapon, bisikan ano na sila ka kriminal, bisikan ano na sila ka may human rights. Mga akig man kita, mainit man natun ulo, kaya nga wala ginapakita ang tsura, wala ginapakita ang pangalan. Kaya dapat mabalaan eh. May point man ang mga pumluyo. Kaya siling sang nagka-comment, paano kami kapangaman? No? Paano kami kapangaman kay hindi kami kabalo sa tsura, hindi kami kabalo sa pangalan. O sa nagligad galing ng gabi. Ang amon ng church, kaya ano ko lang eh kay para on the record lang. Ang amon church sa Kabog Christian Fellowship Church. Dito sa may Kabog ha. Nakawatan no na kami kapila na daw kaduwa na bala nakawatan mong. Sa ano na himuon nga nang ginasulod gid yung kawatan. Nagligad ginsertuan ang piyak na dalan, so nakubra kami bagong dalan, ang amo ng proper right of way bow, gin try sulod liwat ang amo ng church, so medyo nag uga-uga ang amo ng pader higit lumpatan guro sa mga tao just the other night, hindi kagabi nagligad pagin kagabi pagin na patulog kami na sa church nga nagabantay. May duwa ka mga lalaki. Okay? Nga nagtiid-tiid, sang dito sang ginagyan nila nga pader mga gyapon. Nga ginapa repair na naman subong, ginapa ano ginagatiid-tiid. Ti anong himuon sina kun amo na bala. Puputangan ko bala nga armado nga security guard bala. Iko kumay may tiid po sila diyon. Dili kay may human rights di pwede. Hindi po ide mga kabiyanan ha. Kung ang panong sila, hoy, gano'n ko muna, hindi ko muna pagbalik de. Open lang sila. Galing kayo ito kadelikado. Wala kayo ba? Siba yung mga armado, mga balaw. So, pero ginabantayan na naman da. Kung sino na nang duha katao da nga katiin. Kasi ginaban ginalantaw nila ang mga unod balas ng church namon. Mga multimedia devices di ko na rin bago anong mga devices da. Pero hindi nabantayan eh. Ha? So, kung sino mga mga duha ka mo, nabantayan na ka mo. Kag, ito yun ang paghulaton nga madakpan ka mo. Kahit kung madakpan ka mo, ha? Mabulubod lang yan, giga mo sa kabuhin nyo. So, dito ang kakawatan ha. Kawatan ng mga hulaper. Ang duha sang doktora to. Wala gin pakita ang tsura. May human rights. Anyway, good morning sa inyo, tanan. Mga akik, magkita, pero wala ito may memo kay ara na sa layi. So, good morning sa itong tanan. Kagasining aga, blakpakan na ito nga first honor sa Sir John Watas. Ayaw. aga ni Jeno. Oh, tama. Sir Vivo Tubio, good morning. Aton nga second honor aton Sir Jules, mayang aga. Og aga pa nga og update sa to si Sir Jules ang rollback sang rollback sang aton nga gatong ang dako ng rollback no ang chilling sang DOE ang iya ka diesel which is 9.26 pesos ang gasolina, 4.76 ang kerosene, 10.86. Galing kay pag-apply sini sa mga kanya-kanya ng mga istasyon or mga fuel station daw di na mo eh no? Lain-lain na eh. hindi pala riho o kisa ganit ka siling ko kagapon 76.40 ang ginatugungan ko nga needed pagkagina sa aga 75 piso lang ang ginubo pero siling sa ano dapat 4.76 dapat ako malokon pero gusto na sila eh. Gusto na sila kung pila ilang na panahog eh. Good morning, Sir Jules. Sa bilog ng Primaray Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning sa tumamiya na si Cedar Praises Bible Center Church. Good morning sa inyo tanan. Ma'am Lucita Aligrado. Siling niya, salamat sa mabugnaw ng panahon. Oh, it feels good, yes. Oh, sa nagligan itong adlaw, bugnaw gito. Pero kagabi daw, medyo mapaang kagabi. Pero subong daw maulan naman liwat o kabay pa, no? Mabulubog na wan kita. Kay Sir Ernilo Samar, maayong aga. Maulan nun nga aga. Din ninyo, sir, daw wala pa rin kaulan sa Amunhaw. Dari sa dadlas inyo, daw kaulan na sa Amunhaw, wala pa eh. Kay Tito Paps, Joe Marie Cuesta, good morning. Basta sa economic crisis, wala na chance magnubo pa ang mga tanan ng mga black loan. Exacto, no? Exacto, for example. O, sang una, patuya, sang nag-ginasuko na kumula ni mama, bakal bugas. That was 19, siguro, butang ta, mga 1997, 98, 99, mga 2000, na yun. Dumduman ko, ang bugas was just somewhere around 15 to 25 pesos. Dira. Oh. Wala na nagbalik, no? Paamat-amat na, sige ng ginsaka na saka. Wala na may gabalik. Muna nga nga gamba lang iban. Nga, dasun ako mapakasal kung magnubo ng presyosong bugas. Kung na muna ay mong ginahulat, baw, wala siya. Maglaon ko na lang. Kung na muna ginahulat mo, mapakasal ka kung magnubo ang presyosong bugas, hula chansa. Hula chansa. Kung subukan ko sa imo, minyo ka nalang nadaan. No? Kay, wagi ko nakakita ka nagbalik ang bugas. 20, oh, 19. Wala kid. Siguro nagdubo-dubo kamay, 50, nag-49. Pero siling ang nagbalik sa 30. Ang 30, bro, mabakal mo, doggy rice. No? May natawag na sila mga biyanan, doggy rice. No? Ang rice bala para sa ido. Oh, ang ginapakaon para sa ido nga ginatig ang mga daan-daan na ginayang rice siya. Galing kay ako niyang ido daw pwede ka ma-arte sa rice sa partner Julie. Kasmin ang ginakaon. Siling ni Tito Papo wala gidyan sa mintras hindi maislan ang mga corrupt na leader sa Pungsod Pilipinas kay ugali gid na sang Pilipino nga may nga wala kabulusgan mintres may unod ang kabansang bayan ni Chakto na walang kaluluoy kita ng mga Pilipino actually our country is not a poor country kay damo kita resources eh na damo kita resources hindi kita pareho sa iban ng mga pungsod hindi kita pareho sa iban ng mga aras sa desierto aras sa kita damo tayo resources eh. Galing ang problema, ha? Kung ano kadamo sa aton resources, amo man kadamo sa aton mga buhaya. Ha? Amo man kadamo sa aton nga mga kurakot ng mga opisyales. And it has been ingrained in our system. Amo na kabudlay bala tap naon balaw. Kay ara na ingrained na si sistema ang corruption eh. No? Ingrain na si sistema sa Pilipinas eh. Buta kung maabot ang tiyon nga makakas ng korupsyon ngayon eh. Oh. Pero kung hindi ni makakas as long as hindi natin isla natin sistema. Oh. kung nabiskan kapila ta mga ilis leader, kung ang sistema, amulang gihapon, ang korupsyon magpabilin sa gihapon. So, what needs to be done is an entire system overhaul sa Pungsod Pilipinas. Pero talking about system overhaul, kapudlay man eh, paano, mabalik sa puno, maano taman, o? So, is kami ilis na leader. Siguro, maabotan din yun. Gumaganagan ang korupsyon. Pero masiling madulang korupsyon daw, budlay. Kaya sistema, eh, ang mamangyapan ng sistema eh. Sir Jacob Baklas, mayang aga. Dari, grabe ulan sa Iloilo. Nagsakto kay Iloilo at unstoryahan subong. Sunset Boulevard la. Nakanabay ko mo sa Sunset Boulevard kagawa sa Linggo. Ginsarado. Ginsarado ang Sunset Boulevard. Muna ka rin storya na ito na. Talking about right-of-way acquisition. Okay? Kay Sir Ray Ramos, mayong aga. Kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kag sa mga members ng BMOCF, mga kapastoran sa CBBC, kag mga Zenti. And sa Pag-ibig fund staff. Oh, good morning to sa inyo. Ma'am Edimni Galon, good morning. Oh, kag sa mga biyang nandito sa FCCC La Carlota, may aga doon sa inyo. No? Pastor Rodrigo Nieri and family, good morning. Kay Sir Geoffrey Sangkumay Sibiliano Dos, good morning. Ma'am Roslyn Pantunyal, mayang aga, mayang pag-mukbang. Nakita ko itong mukbang mo kagapon. Noodles with alubati. Daw tistingan ko sa ako niya nga past time eh. Noodles with alubati. Kaya yung nabalaan ko lang sa una, noodles, ang ginabutang balunggay. Para maging healthy, gawa ang noodles, blau. Noodles, may balunggay. Pero yung mga alugbati, no? Bago-una na style. No? Bot silingon magtanong, nakita siyang alugbati. Good morning. Sa bilog nga paniwalay Pantonial as well. Okay, sa mga makagpapa ni Ma'am Roslyn, bataan kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church. Good morning doon sa inyo. Kay Ma'am Melanie Aison, maayong aga. Good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning again. Ma'am Eda Conroy, maayong aga. Kay Siling ni Sir Jules Amlila, Pastor, ang ginihimo ni Mayor Risco Umrino, ginapaatubang sa press kag public ang mga madakpan ng mga holdaper. Mga pickpocketer, mga lawless person, ti wala man say ang human rights dito. Dari sa ato niya, ti lain rin. So, ginapotubag. May point actually, no, mga netizen. Mabalaan, makilala mo bala? Hindi man nga pag-judge ng tao. Pero may record na siya eh. Kag kung ang budlay bidulaon, may kung kawatan, kagidya. Wala pa ng joke. Kaya kapila ka madakpan niya, kung kawatan, kagidya. Suling sa mga katigulangan. So, nabahala na mayupod kong aswang basta kayo hindi ilang kawatan. Bahala kung mayupod siyang aswang basta kayo hindi ilang kawatan. Kahit kung ang aswang ko, no, ang aswang niya, hindi niya ka nabiktimahon kung opdanay ka mo niya sa balay. Hindi na siya mang biktima sa upod niya sa balay. Ang ginabiktima sa aswang ang tagalain balay. Pero kung kawatan, opdanay ka mo sa balay, biktimahon niya kagid na niya. Kung upper, kawatan, tapos gid. No? So, ano ba may point ba sila no? Dapat makilala, dapat mabala na itong tsura, dapat makilala na ito. Galing kayo tayo, syempre. May protocol ang ato niyang, may protocol tungod sa human rights nga ginatawag. No? Protocol. No? Importante ang protocol. Kaya kung wala protocol, basi mag-proplagpat. Sir Ricky Olimpo, good morning. Okay, Ma'am MCV Villarus, mayang aga. Ang human rights para sa mga adik kag kriminal only in the Philippines ay buhay. Todo, mababatian mo bala. Wala ka kung may mapatay bala nga inosinte, ginpatay sa adik. Wala may masinggit human rights eh. Pero kung adik ganin napatay, pareho to si Sir Karampatana o ang polis to sa La Castellana. Members ng La Castellana Evangelical Church. Singgit patay sa isang adik, may nagsinggit human rights, wala. Kaluoy lang sa panimalay, di ba? Marami ang budlay sa Pilipinas eh. Siling ni Sir. Permiko na nga pa sa hero ang doktora ang hinold up nila. Ay, tuwad ka, sir. kaluoy nyo. Mayo lang sir, kaya wala nalang inhimo na opda na, ipaka maduwabla ako. So, kabudlay. So, ang Pilipinas. Ito siyempre, that's the protocol. Tita Zu Valero Torrecapo, good morning. Kaya sa ato mga kabiyanan dala sa IB Magalona, ha? Good morning sa inyo. Panimalay Castonevo, kanina na Elsa, Panimalay Hupson, Ma'am Michelle, and Panimalay Gilaran kay Ma'am Sonia. Especially man sa ato mga kauturan sa IB Magalona Evangelical Church. Good morning sa inyo. Tara. So, alas 7:37, Ma'am Yan, natin sa Mang Brian, makatulitanay sa pagtuon naton sa ato nga pabaon sa Siningada. For our pabaon, Luke chapter 18, verse 1, si Risa Pulong Sino, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. So, ini yung katudloan ni Jesus Christ, mga biyanan, nga, palayon bala, kag not lose heart, this is very important. Kag ginatang niya ini nga katudloan, after speaking about the kingdom of God, kag sang panginanglanon sang perseverance, kung siling ka perseverance, sabi lang nagapadayon, so si ano pa, nagalahutay. Oh. And then, he tells a parable about a widow, nga ang iyang persistence, na makita, magit, when she appealed for justice. Now, the point here is not about persistence alone. Kundi ang pagtuo bala. Persistence alone, no? But it's all of, also about faith nga nagapadayon, nga mangita, kag mamangkot, kag mangayo sa Diyos without collapsing into discouragement. Okay? Hindi ko bala pamating ginawa siya ako, munta, tapa. Okay? So the command here is, siling ni Jesus, siling sa Luke. Okay? They ought always to pray. Okay? Now, this is wala ni nagabot silingon nga ang non-stop yung mga verbal na pangamuyo. Kundi lifestyle, mga kabiyanan. Okay? Lifestyle nga nagapadayon ka nga nagarbindi sa Ginoo. Padayon yung mga komunikasyon sa Ginoo. Kung ano man yung sitwasyon sa imong kabuhi, nagabalik ka sa Ginoo. Nga, in a sense, bala, ang prayer mahimo naton nga default response in every situation. Kung nami ang gilto po, mga mga gilo, salamat kin. Kung lawa yung gilto po, Ginoo, lawa yung gilto po, sabong kuligi ko. No? Because many times, ang pangamuyo, ginahimo naton ini nga last resort. At least anay maubos aton nga options A, B, C, D. The last resort is to pray. Kundi dapat mahimo naton nga default response sa pagpangamuyo. Whenever may mga sitwasyon, magabot sa itong pagpangamuyo, tali yan. Okay? So this is the command as well as my warning in Ambal. They told him a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. So this is the warning. Do not lose heart. Okay? Ano pa sila kung sa losing heart? It means discouragement, emotional surrender, hindi ka na, nakapoy ka na, giving up hope tungod kay hindi mo mabala ng timing sa Ginoo. This is losing heart. Okay? Now, si Jesus, kinaknowledge niya nga ang delay sometimes and many times and always, I believe, nag-tilaw ni, nag-testing ni sa ito ng pagtuo. Ang totoo niya danger, mga biyanan, wala sa delay itself, kundi ara sa discouragement during delay. Kaya Ginoo, may kaugaling ko na sa timing as what I've always said. May timing, Ginoo, mangayo ka. Kasi, Lord, buligi ko, Lord, may kinanglan ko mo ni. So, you're expecting ang Ginoo mabulig sa imo at this point or at this certain period. Pero wala eh. Sige, Ginoo, wala gid daw. Di, maano na lang ko naman. So, the danger is not on the delay itself, but the discouragement during the delay. So, if you look at the principle, we should have this persistence in faith. Now, if you read the parable, makita mo na ang widow. Okay? And the widow in the parable represents weakness in position. It represents the lack of human power. It represents strong persistence. Okay? Kagang iya nga success ang widow nga ini, ha? Wala ini na basis ang iya nga strength, no? She was weak. She has no human power. But her success is based on consistent return, no? So, iya persistence sa pagtuo, blaw. Okay? Now, if we apply these things in our lives, no, damo ng mga spiritual struggles natin, ang kabagnanan, hindi isang kulang sa pagpangamuyo. Okay? Nag-struggle kita tungkol kay ang timing. Nag-struggle kita tungkol sa emotional fatigue. No? Nag-struggle kita tungkol kay may ara kita expectation gaps. May ara kita ginatawag na expectation versus reality. But this passage, mga binan, it reframes persistence. No? Kaya nga itong pagtuo, wala iniginatakos sang immediate answers. Diba? Mga kagino, baligi ko. Oh, i-provide ako ng pinanglan ng Lord. May mo ko niya kinanglan. Oh. Kundi ara ba lang sa padayo ni mga pagpalapit si Ginoo, palayo ni mga pamangkot si Ginoo, palayo ni mga pangayo si Ginoo. Well, di rin ni matakos ang ato niya nga pagtuo. Oh. I don't know kung ano experience mo sa Sining Adlaw, sa Sining Abula, sa Sining Simana. Maybe your prayers are answered slowly or wala pagit may sabat. No? Base yung mga sitwasyon sa kabuhin mo, unchanged. No? Amulag yapon, daw kabudlay yapon. No? But then this passage reminds us that delay is not denial. God is not ignoring persistence. He is shaping our endurance. Amaragani, that we ought always to pray and not lose heart. Alas City Kulite 3, mga kabiyanan, at isa magbrayan mamati kita na sa pipila ka mga panundong. Di ba lagati maliin, kapabalik pa ako aras na, Pilipinas.

0: Each year, people are killed or seriously injured by severe thunderstorms. The information you are about to hear, combined with timely watches and warnings about severe weather, may help save lives. Listen to local news for emergency updates. Watch for signs of a storm, like darkening skies, lightning flashes, or increasing wind. Postpone outdoor activities if thunderstorms are likely to occur. If a severe thunderstorm warning is issued, take shelter in a sturdy building or in a vehicle with the windows closed. If you can hear thunder while outside, you're close enough to be in danger from lightning. Proceed indoors. If you are outside and cannot reach a safe building, avoid high ground, water, tall isolated trees, and metal objects such as fences or bleachers. Avoid electrical equipment and telephones. Use battery-powered TVs and radios instead. Shutter windows and close outside doors securely. Keep away from windows. If you are driving, try to safely exit the roadway and park. Stay in the vehicle and turn on the hazard lights until the downpour ends. Avoid touching metal or other surfaces that conduct electricity. A public service announcement from RedCross.org at FEBC Philippines.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
2: May kasabihang practice makes perfect. Isang batikang mga awit ang nagsabing hindi sapat ang pag-iensayo lamang para mas lalo kang maging mahusay sa iyong larangan. Ang sabi ng inspirational diva of the 80s na si Miss Carla Martinez na siyang nagpasikat ng awit na Changes, correct practice makes perfect. At kitang-kita naman ang bunga nito sa kanya. Hanggang ngayon, kapag narinig mo siyang umawit, ay makikita mo ang professionalism sa kanyang performance at ang mahabang panahon ng correct singing practice na nag-preserve sa brilyo at ganda ng kanyang tinig. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Sarumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kahit na ang isang tao ay mahusay at puno ng talento, kung hindi naman niya ito ginagamit at hindi siya nag-iensayo, maaaring di niya maabot ang fullest potential na mayroon siya. Kaya nga, mapapansin mo rin na may malaking kaibahan ang mga taong may talento lamang at yung may talent na at hinasa pa ito sa pag-aaral at maraming oras ng pag-iensayo. Ano nga ba ang correct practice na makatutulong upang mahasa ang talento at husay na mayroon ka? Una, correct practice is regular. Kung gusto mong maging mahusay sa iyong ginagawa, hindi pwedeng minsanan lamang ang iyong pag-iensayo. Dapat regular at walang patid. Mayroon kaming kapitbahay na isang music teacher. Araw-araw, kahit na holiday, palaging may mga estudyanteng nagvo-vocalize sa kanyang music studio. Umulan o umaraw man, maririnig mo ang powerful operatic voices na nag-iensayo ng walang patid. Ibang-iba ang tunog kaysa sa mga kapitbahay na nagvi-videoke lamang. Sa mapanuring pandinig, agad mo makikilatis ang kaibahan ng boses na maganda lamang at boses na mas lalong pinaganda at pinaghusay ng regular training at correct practice. If you want to hone your craft, practice regularly. Pangalawa, correct practice is going beyond your comfort zone. Hindi madali ang maging disiplinado sa iyong pag-iensayo. Minsan, mas gusto mong matulog na lamang o kaya naman mahaba-haba ang iyong pahinga o kaya naman ay gumimik na lamang. But what distinguishes excellent workers from ordinary ones is this: they are willing to go beyond what is comfortable. Handa silang magtrabaho habang ang iba ay nagpapahinga na. At pangatlong tip, correct practice requires sacrifice. Naalala ko ang interview kay Lea Salonga noong siya'y Kim sa musical na Miss Saigon. Ikinwento niya na kahit gustong-gusto niya ng ice cream at malamig na inumin, ay iniwasan na niya ang mga ito para mapangalagaan ang kanyang boses. maliliit at malalaking sakripisyo ang kailangan mong gawin kung gusto mong higit na humusay sa iyong karera at trabaho. What will make the ordinary extraordinary are the many hours, extra effort, extra sacrifices that you make to hone and develop your natural talents and abilities given by God. Huwag lang mag-ensayo. Tiyakin na tama ang pag-iensayong ginagawa mo because it is correct practice that makes perfect. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Bacol, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license ng mga pharmacies diri sa Negros or sa atong nabilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan ginamon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong mapag-apply. Kag madamong pasalamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: Give us leaders in times like these, with hope and courage strong. People with integrity, hold stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true. Hold stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just. With faith in Thee, through war or peace, a steadfast perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead with humility.
1: Público. Oras na Pilipinas.
2: Nagbreak ng oras na Pilipinas. Alas 7:57 mga kabiyanan. Aga, may aga rin sa mga kabiyanan natin nga. Bago nagsunod sa itong programa, ito video na doon lang kita mga kabiyanan. Okay, good morning kay Ma'am Perla Montalvo. Sa aton mga kabiyanan dira sa may lagranahan na yon. Good morning sa inyo. Kay Sir JR Mainit Rihon mayong aga. Sa kay Ma'am Corazon Estilioso, good morning. Kay Ma'am Maria Teresa Mason, good morning. Sila niya, buenas dias. Buenas dias, mi amigo. Buenas noches, Ma'am Teresa. Kag sa tanan ko mga listeners, sa kay Nanay Enriquita Zarate Agaya, siling ni Ma'am Maria Teresa, I love you, Nanay. To the moon and back. To the moon and back. 2 days off again. Oh, kay wala obra. Wow, maayo lang mga may day off ba? Wala may day off, pero may swildo. Okay, natisod sa gili. Kung din ako matisod, no? 4 weeks of recovery pa. But thank God kay hindi ulo. O nanchakto. Makamatamat lang balik sa trabaho. Sila niya, halong gid tanan sa dasma-dasma. When you're 50 plus na, abita okay lang, but fragile na itong gili nga mga katulanan. Oo, munang budlay. No? Dasma-dasma lang. So, napin natin okay lang. Gali kay, hindi gid okay. No? So, kumudlay ko na mag-sigita ka dasma. No? So, good morning, kid. Mayang gabina sa imo sa kaupod natin dira sa Gua. Good morning. Good evening. Kasi Robel Iscubin, kag sa bilog nga Banimala Iscubin, mayang aga. Kay Ma'am Faye, kag kay Nanay Lumen, good morning. Kay Burnett Montiveren, sir, mayang aga, kid. Sili niya sa sining aga sa imo program. Good morning, praise God. Kay, okay. So, aton mga kabiyanan dahil nga pag-ulang nagupod sa aton. Now, something interesting happened mga kabiyanan sa Domingo. Kag kung nakasunod ka mo, kung tagal ilo ka mo, batian nyo nga balita. Ang Sunset Boulevard, bala. May portion ng Sunset Boulevard sa Uton, Iloilo, sa barangay Kagbang. Naginbutangan sing barikada sa isa ka private landowner sang Domingo sa aga. Okay, Domingo ni sa aga, pero nakakasam ni siyang May 31 mga biyanan, no? Pagkatapos nga allegedly ang DPWH excuse me, wala nakabayad sang tag-iya sa duta sing 28 million pesos for the 4,400 square meter lot. Okay. Siling sa iban 4,700, pero siling sa iban 4,400. Mastik lang tanay sa 4,400 ha. 4,000 plus nga square meters sang luna mga kabiyanan, no? Sa Uton, Iloilo, no? Wala sa ginbaydan 28 milyon sang DPWH. So ano ginimo niya, ginbarikadahan niya. Ha? Kay ining issue, it appears to be the right of way compensation dispute mga biyanan between a private landowner And the DPWH. So hindi ini simpleng random closure mga kabiyanan. So ano na tabo si Rowel Amara nga mo ni Tagiya, nakabutang dito sa gibutang niya nga notice sa barikada. Ginbarikadahan niya ang portion lang man sa bag-o ginbuksan, sa Iloilo Sunset Boulevard sa Barangay Kagbang Oton, Iloilo. Sang Domingo. Okay? So ginbarikadahan niya kay